0: yung maging 4 weeks ko, nakatira kami talaga sa kalsada. Doon kami na-reach out na 4 weeks. May nag-interview lang doon. Then, after a year, ayun na po, naging member na kami ng 4 weeks. Sa kalsada kami nakatira. Yun, doon kami nanunuluyan. Ayan.
1: Opo, Ma'am Evangeline, ano, eh, pasensya na, umagang-umaga medyo parang nalulungkot. But Ma'am Evangeline, gusto ko pong itanong sa inyo, no, gaano po ba kayo katagal sa lansangan bago po kayo na-enroll sa 4Ps?
0: Sa katunayan po talaga yan, may bahay kami sa Delban.
1: Mm-mm.
0: Kaso, simula nung namatay tatay ko, na broken family kami hanggang natira na kami sa kalsada. Ayun na yung pinakamatagal kong paglalagi sa kalsada simula nung elementary. Siguro mga 6-7 years, mga ganun po. Sa kalsada, Alungwan Luna, Divisoria po.
1: At pagkatapos po, ano, na syempre, si kinakwento nyo nga kanina, na-interview po kayo, tapos after 1 year, naging membro po kayo ng 4Ps beneficiary. Sa inyo pong tansya, paano po binago ng 4Ps beneficiary ang inyong buhay?
0: Sa totoo lang po, simula nung namatay yung tatay ko, nawalan nga po kami ng bahay, tapos na napunta na kami sa kalsada. Siguro yung malaking pagbabago sa buhay ko na naitulong ng 4Ps, yung maranasan uli namin na magkaroon na masasabing bahay, tirahan na alam mo safe ka po. Gano'n. Nakomportable.
1: Ma'am Evangeline, gusto ko lang maitanong kung inyo pong mamarapatin, nababanggit nyo kanina, ano, na ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ninyo ay yung meron kayong na ituturing na tahanan. Siyempre, pag wala kayong tahanan at kayo po ay nanunuluyan sa lansangan, well, exposed kayo, ano, sa iba't ibang mga klase ng panganib. Sa inyo pong experience, ano po yung siguro pinaka nakakalungkot na bahagi, no, ng paglalagi sa lansangan?
0: Ay, yung pinakamalungkot po na part na naglalagi ka sa lansangan. Ano po yung part na doon ka na need mo maghanap buhay. Yun, naranasan ko po doon na yung mamulot ng basura, mamalimos, mga ganyan, tapos pumunta sa mga jeep.
1: Pero
0: ayun yung pinakamahirap, tapos yung matutulog ka habang umuulan, magtatabing ka lang, tapos pagising mo basang-basa ka, mga part na ganun, at hindi mo maiiwasan yung mga violenting nangyayari sa kalsada po.
1: At nako, buti na lang ngayon matapos ang ilang taon na kayo po naglagi sa lansangan, kayo po ay na-enroll sa 4Ps. Ngayon, kayo po ay isang social worker na po. Tama, Ms. Evangeline?
0: Yes po. Salamat sa inyo. So, isa na po akong registered social worker na nag-work mismo sa 4Ps kung saan dating tumulong sa amin bilang mga poorest of the poor.
1: Ngayon po, na kayo ay social worker na tumutulong sa poorest of the poor. Siyempre, iba yung experience ninyo eh. Iba yung puso nyo sa pagtulong doon sa mga benepisyaryo natin ng 4Ps. Ano sa tingin ninyo yung pinagkaiba na kayo ay mismong nakaranas, kayo po ay mismong nakatanggap ng tulong mula sa 4Ps, na ngayon ay kayo na ang tumutulong sa ating mga kababayang poorest of the poor?
0: Ano po, masaya, tapos nakaka-proud kasi alam mo po yung mga dahilan or hindi mo masasabing sympathy eh. Makikita mo yung empathy sa nararamdaman mo, empathy, hindi lang awa kasi dati mo siyang naranasan at mas malalo mo siyang maiintindihan dahil nga doon ka nang galing at alam mo kung saan huhugutin or saan part mo sila matutulungan para mamotivate, magbigay ng inspirasyon, hindi lang dating katulad din nila po ako.
1: Opo, Ms. Evangeline, without naming names ha, gusto ko lang pong malaman base sa inyong experience, sa palagay po ninyo, sino yung pinakatumatak sa isip ninyo na natulungan nyo na ngayon kayo meron ng kakayahan tumulong, kayo po ay registered social worker na, but meron bang isang tao o isang pamilya na pagka tinanong ko sa inyo na sinong naalala mo pinaka-memorable sa'yo,

0: eh sila yung naiisip mo na natulungan nyo dyan sa 4Ps?
1: Ano po, sa totoo lang po, maraming pamilya naman na natutulungan po sa pamamagitan ng trabaho ko ngayon. Kung ano yung binibigay na conditionalities na program, ayun yung binibigay ko sa kanila. Pero ang tumatak na natulungan ko, siguro po sa work ko ngayon, wala pa, as in yung tipong umangat na yung buhay. Kasi sa totoo lang po, 1 year pa lang naman po ako sa work ko na to. Pero ang tulong na nabibigay ko, fair sa lahat. Kung ano yung binababa ng programa, ng mga kondisyon na pwedeng gawing tulong sa mga pamilya, ayun yung binibigay ko po. Siguro po sa part ko na natulungan ko po at ipinagmamalaki ko, yung wala pa po talaga ako sa 4Ps. Ayun yung mga naging kaibigan, pamilya sa kalsada. Awa ng Diyos po sa ano, masasabi kong natulungan ko siya sa pamamagitan na pinatuloy ko siya sa bahay namin. Nagsilbi niya akong isang pamilya. At ngayon po, awa ng Diyos, ano na po siya, registered social worker din po.
0: Uy, wow, congratulations.
1: Yes
0: ano?
1: Po, yes po.
0: Mm-hmm. At nakakatuwa po at na naririnig natin yung ganyang mga success stories. Ano? Kino-consider natin itong success story, sabi nga ng mga kasamahan natin dito. Paying it forward. Ibig sabihin, kung ano yung mga tulong na tinanggap mo noon, binibigay mo na ngayon kahit hindi mismo dun sa nagbigay ng tulong sa'yo, but yes, sa ibang po. Mga tao. Ano ko, nakakatuwa po. Pero may mga nare-receive tayong mga datos sa mga balita na papanood natin sa TV or nababasa natin sa social media, yung pagbaba po nung tinatawag nating poverty incidence o yung self-rated poverty. Ibig sabihin, yung nararanasan pong kahirapan ng ating mga kababayan. Kayo po, bilang kayo ay dating 4Ps beneficiary, ano pong palagay po natin hinggil po dito?
1: Ano po, yung masasabi ko po, bilang dating membro ng 4Ps, masaya at nakaka-proud po na nakikita or nababalitaan na bumaba na po yung percentage ng kahirapan sa ating bansa. Siyempre, bilang mga Pilipino, nakaka-proud kasi karaniwan na sa Pilipino yung mga maging masayahin, maging mapagtiyaga, mapagtiis, masipag, at strive talaga sila na maabot kung ano ang kanilang pangarap. Ano man ang paraan, basta mabuti, aabutin nila ang pangarap na gusto nila para sa anak nila at lalo na sa kanilang mga pamilya. Ganyan ang Pilipino. Kaya proud to be Pilipino talaga.
0: Opo, Ma'am Evangeline, ano naman po ang inyong mensahe sa atin pong pamahalaan at sa mga ahensya po ng gobyerno na nagbibigay ng tulong sa atin? Not only that, kayo po ay mismong nakatanggap rin ng tulong mula po rito. Ano pong inyong mensahe sa kanila?
1: Mensahe ko po sa ahensya ng pamahalaan na nagbigay ng tulong, maraming salamat po. Sana huwag po silang magsawang tumulong sa mga

0: Pagiwanan, ganon. Na may meron pa ng pamahalaan na tutulong, mga institusyon, at may mga NGO, may mga ganon. Kasi sa totoo lang po, may NGO din pong tumulong sa akin nung kahit nasa kalsada ako. Ayun nga po yung Onesimo, tsaka, ayan, yan, dalawa yan, yung Onesimo Foundation, tsaka itong Four Peace. Kaya maraming salamat at huwag kayo talagang magsawang tumulong sa mga katulad namin, katulad ko dati, at sa mga mahihirap pa na, ngayon na nasa laylayang pananlipunan. Go lang po at ano, magkaroon tayo ng puso sa bawat pagtulong natin. Kasi hindi natin alam in the future, magbubunga din po ang mga tulong ng pamahalaan na ibinibigay sa mga katulad namin or dating ako at sa mga mahihirap pa ngayon.
1: Mm-hmm. Alam mo, Ma'am Evangeline, kung magtatanong yung ating mga kababayan, eh, ano ba ang may papakitang pruweba ng tagumpay ng Four Peace? Eh, kayo po ang buhay na saksi. Kayo po ang buhay na ebidensya ng success ng Four Peace. Ma'am Evangeline, ano naman po ang inyong mensahe sa mga kasalukuyang benepisyaryo po ng Four Peace sa ilalim ng DSWD na nangangarap din pong makapagtapos ng pag-aaral?
0: Ano po ang masasabi ko lang sa kanila? Huwag silang magsawang mangarap. Huwag silang huminto kasi habang may nakikita tayong umaga, may bagong... Naiyak ako. Okay lang ba?
1: Oo, huwag kang mag-alala.
0: Sorry. Ano, habang may nakikita tayong umaga, di ba? Ibig sabihin, no, may bagong awa ang Diyos na binibigay sa atin. Huwag tayong magsawa na mangarap. May pag-asa sa bawat umagang nakikita natin. Basta magpatuloy lang tayo. Tapos, ano, lahat ng pangarap natin, ano, gawin natin sa tamang paraan, di ba? Kasi sa kalsada, kahit anong makikita mo, di ba? Tumingin ka sa kaliwa, masama. Tumingin ka sa kanan, masama. Kahit saan ka lumingon, masama. Pero ikaw na may pangarap, maging isa kang ehemplo sa lahat ng nasa kalsada na walang pangarap, di ba? Para maging ano, instrumento ka, maging alimbawa ka na hindi pa natatapos ang araw. May panibagong araw, may panibagong pag-asa, basta tuloy lang tayo sa buhay. May awa ang Diyos, magsatagumpay din tayo, hindi man yung mayaman, hindi man lahat ng appliances meron tayo, hindi man magkaroon tayo ng third floor na pamamahay, yung magkaroon lang tayo ng paninindigan, at makatayo sa sariling mga paa na anuman ang problema dumaan, may solusyon tayo at kaya na natin ang ating sarili without or hindi na tayo nangangailangan ng tulong ng gobyerno. At ang Four Peace na ito ay maging oportunidad, instrumento sa atin na para mangarap pa, no? Tapos magsilbing gabay sa atin na hindi lang dito natatapos ang lahat. Hanggat may lakas tayo, tuloy lang tayo sa buhay, no? Yun lang po. Maraming salamat.
1: Opo, maraming salamat sa inyong napakagandang mensahe. Ma'am Evangeline, sa bumubuo po ng Bangon Bayang Mahal, kami po ay proud sa inyo. Mabuhay po kayo, ma'am. At sana marami pa kayong mga kagaya ninyo dati na matulungan ninyo. Magandang umaga po at maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga kababayan, yan po ang kwentong tagumpay ni Ms. Evangeline Claude, former Four Peace beneficiary na ngayon, siya na mismo ang tumutulong sa ating mga kababayan bilang isang registered social worker. Ulatin ang ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio, NBI. Tukoy na ang isang grupo ng mga minor de edad na gumagawa ng initiation sa mga kabataan para gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kinakapatid, good morning. Hello, kinakapatid. Wala. Sige, babalikan natin si aking kapatid na AJ Ignacio. Pero ayun nga mga kababayan, kung kayo po ay naghahanap ng pruweba. Kadalasa kasi sa ating mga kababayan,

0: Eh, minsan nagtatanong, ano po, eh, saan nga ba napupunta yung ating mga binabayad na buwis? Yan po, yan ang buhay na pruweba. Mantala, balikan natin ang ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Ulitin natin, National Bureau of Investigation, tukoy na ang isang grupo ng mga minor de edad na gumagawa ng initiation sa mga kabataan. Bago yan, eh, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula kay Kathleen Forbes. COA, hinigpitan ang pagbabantay ng initiation sa... laban sa license for rent sa PICAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board. Tanggapin natin ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalakas pa ng Commission on Audit ang auditing process nito kasunod dumang natuklas ang problema sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kabilang ang umunay license for rent scheme. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malinien, unang tinutukan ng COA ang qualifications ng mga contractor at posibleng conflict of interest sa PICAB. Bukod dito, sinuri rin ng COA ang mga kaugnay na sistema sa DPWH, kabilang ang datos ng mga contractor na nakakakuha ng malalaking proyekto at nakikilahok sa bidding. Sinabi ni Malinien na ginagamit ng COA ang tinatawag na reverse engineering para maiugnay ang mga contractor sa kanilang PICAB records at matukoy ang posibleng mga irregularidad. Anya, mula sa dating financial audit, pinalawak na rin ng COA ang pagsusuri nito sa compliance at performance audit para matukoy ang mga kahinaan at red flag sa sistema. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Kathleen Forbes. Samantala, NBI, tukoy na ang isang grupo ng mga minor de edad na gumagawa ng initiation sa mga kabataan para gumawa ng karahasan sa paaralan. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mga kapatid. Yun. Siguro, mamaya na lang natin tanggapin ang ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Okay, sige, papasukin natin. Kinakapatid na AJ Ignacio, go ahead.
3: Yes, kinakapatid na yan, tukoy na nga no, ng National Bureau of Investigation o NBI, ang isang grupo ng groomers ng mga minor de edad sa social media. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Batibag na napasok na nga ng bureau ang group chat ng mga ito na nag-collapse kalaunan. Nasa 1,000 ang miyembro ng grupo, kapilang ang mula sa ibang bansa pero karamihan ay mga Pilipino. Pawang 12 hanggang 19 anyos, sabi ni Batibag ang tinatarget nito at pinaggagawa ng karahasan ng mga biktima bilang bahagi ng initiation. Sinabi pa ni Matibag na posibleng galing sa isang grupo ang ng groomers ang nag-impluensya sa mga estudyanteng shooters sa San Jose National High School sa Tacloban City at Ateneo de Zamboanga University o Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga. Kasadong magsasagawa na ng profiling ang NBI sa mga nag-share online ng mga video footage ng school shooting para malaman ang kanilang partisipasyon. Kinakapatid Dalyan, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio sa pamamagitan ng ulat niyan. Pansamantala po kami magpapaalam. Maraming salamat po no, sa ating mga nakapaniyam, Gov. Nanay Pineda mula po sa Pampanga, and of course kay Ms. Evangeline Claude, isa pong 4-piece beneficiary. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Mary Ann Milos, Arnel Villamor at Mark Bukiron. Maraming salamat din sa ating mga nakasama mula naman sa production division, Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, Ms. Glory Fe Bagon at Ms. Ellen Buena. Tabayanan po ang mga balita ihahatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa Radyo Pilipinas PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738
4: AM. Ang oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago magalas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. House prosecution na pinalagahan ang pag-iit ng kampo ng depensa na soundbites lamang ang mga pahayag at katanungan ni Private Prosecutor May Divina Gracia kay OVP ASEC Lemuel Ortonio. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalagahan ni House Prosecution Panel ang pag-iit.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Pagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Jam Season. Sa Master Control, kasama natin si Milo Junela and of course si JP Lumuntad sa ating Wirecast. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast sa inyong pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Kayo din sa ating YouTube channel sa inyong pong YouTube browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, marami pa rin po tayo tatalakayin, marami pa rin po tayo pag-uusapan, hihimayin, para na rin po makapagbigay ng impormasyon, tamang perspektibo, direksyon sa mga napag-uusapan. Ano po. Pero bagong lahat, gusto ko munang ipaalala no, yung ating mga kababayan. Dagsa po ang kaso ng mga leptospirosis ngayon dito sa National Capital Region dahil na rin po sa mga nagdaang pag-ulan at pagbaha. So punong-puno na po ang National Kidney Transplant Institute. Ano, talagang ano na sila, overloaded na sila sa kaso ng mga leptospirosis. Ilan na rin po ang mga naitatalang nasawi sa hipo ng leptospirosis. Gayun na rin sa San Lazaro Hospital, medyo nagkakaroon na rin po ng ikang loading o masyadong madaming kaso sa San Lazaro Hospital. Gayun na rin dito sa iba pang mga government hospitals na ikang nagsisilbi sa ating mga kababayan. Pero ang Philippine General Hospital po ay nagsabi na kahapon pa na handa silang tumulong, ano po, yung tinatawag na referral system. Para po, yung iba na mga kababayan natin na hindi naman kinakailangan pumunta ng NKTI dahil sa kaso ng leptospirosis, pwede silang pumunta sa PGH, Philippine General Hospital, para po malesen yung dami ng mga pasyenteng dumadating, pumapasok sa NKTI. Pero at this point in time, mukhang ang PGH is of course dinadagsa na rin po ng mga pasyente. Alright? So ano po tayo dyan? Medyo babantayan din po natin yung mga kaso na yan ng mga cases ng leptospirosis sanhi po nitong ika nga, mga pagbahang ating naranasan itong mga nakalipas na linggo. Samantala, eto na tayo. Nakakuha ang Pilipinas ng mataas na back-to-back investment grade mula sa dalawang nangungunang financial institution sa mundo na Rating and Investment Information Incorporated o R&I at Moody's Corporation. Pinagtibay ng Japan-based credit rating agency na R&I ang A negative investment grade credit rating sa Pilipinas na may stable outlook. Samantala, nagbigay naman ng BAA2 investment credit rating ang Moody's na siya ring stable outlook. Para po tulungan tayong ikang maipaliwanag, para mahimay natin to, ano bang ibig sabihin itong A negative investment credit rating? Ano ba itong BAA negative 2 investment credit rating na binigay ng ikang R&I at ng Moody's? May kinalaman ba to sa kabuhayan nating mga Pilipino? At lalo-lalo na, sumasalamin ba ito sa economic performance at katatagan ng ekonomiya ng bansa? Makakasama po natin dyan, walang iba kundi ang ating economist at financial and market analyst, Professor Astro Del Castillo. Prof. Astro, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sige. Hindi natin marinig si ano, si Professor Astro Del Castillo. So, medyo baka nag-adjust lang ano po sa Zoom or sa audio. Okay.
7: Manong Ray.
6: Ayan, good morning, Prof. Astro. Magandang umaga.
7: Pasensya na po, nasa ibang bayan po tayo. Siguro mahina yung aking mobile data signal. Magandang umaga po sa inyo.
6: Magandang umaga din po, Prof. Astro. Well, tulad na nabanggit ko kanina, dalawang credit rating, R&I at Moody's, nagbigay ng parehong stable outlook para sa Pilipinas. Ano po? So, siguro ang unang katanungan ko po, Prof. Astro, is ano bang ibig sabihin nito? Itong sinasabing A negative 2, tapos yung isa BAA negative 2 para sa credit rating ng Pilipinas. How can we explain this? Ano bang kahalagahan ito para sa atin at para sa isang ordinaryong mamamayang Pilipino?
7: Opo. Itong mga malalaking pong kumpanya, no, na at marami pong malalaking kumpanya, both local and foreign, talagang nagmamasid po sa atin. Isa po dyan yung Japan Credit Rating Agency at Moody's, no, na recently nag-announce ng stable outlook doon sa ating rating. Ano ba po tong rating na to? Ginagraduhan po ang ating bansa, no? Ang bansa, yung mga kumpanya na minomonitor nila, lalo na mga listed companies, no? At dahil sa pagmamonitor nila, binibigyan ho nila ng grado. Binibigyan ho nila ng grado ito dahil ito ang batayan ng maraming investors nila. Maraming investors sila na may alam niyo na may malalaking network ng pangkapital, no, panglagak ng investments dito sa ating bansa. So itong grado po na ito ay naka-breakdown sa mga katulad niyo ng nabanggit niyo sa letter A, double A, triple A, triple B, may mga grade scale po 'yan. Makikita po natin 'yan sa internet. Magkakaiba po sila ng grading, but somehow pag sinabi pong A positive, no, investment grade, maganda po 'yon. Pag sinabi investment grade, sinasabi po na ang isang bansa o isang kumpanya ay may kakayahan talaga na magbayad ng kanya, na maayos ang kanyang pananalapi. May kakayahan siya magbayad ng utang, pwede pa siyang umutang, no? Sa mababang interest. Pero hindi ganda ang outlook,
6: yes,
7: sa mahal na interest.
6: Pero Prof. Astro, matanong ko lang tulad nito, sa R&I, I think A negative rating ang nakuha natin. Yung okay. Sa Moody's is BAA negative 2. So lahat pareho ito stable outlook compared mo sa limbawa A or A plus.
7: Yes po.
6: Okay.
7: Yes, sige. Po. Opo. Yung outlook naman po nila, tatlong kategorya, no? May positive outlook, stable outlook, negative outlook, no? So ando po tayo sa stable despite all the so-called challenges. Sinasabi po nila kaya pa naman ng ating economic fundamentals to really survive these threats, no? Somehow both of them agree rin naman na may mga risk na yun rin naman ho ang sinasabi namin sa pribadong sektor, no? Yung ating debt, debt ng ating bansa, yung political risk ahead of lalo na po malapit na yung 2028. And then yung government spending, no, lalo na sa infrastructure, hindi ho gumagastos ng maayos pa ang ating gobyerno during the past 12 months.
6: Okay. So ang parehong rating po ay nagsasabi stable o nakikitang ay kayang ikang makabangon ng Pilipinas sa mga economic challenges both locally at yung mga nangyayaring kaguluhan sa labas ng bansa, no, Prof. Astro. Pero bilang isang economist, ano ang ginamit na batayan dito ng RI at ng Moody's para masabi, para mabigyan tayo ng A negative at BAA negative 2 para masabing stable outlook ang nakikita nila? What barometer did they use?
7: Opo. Mga economic indicators po na related sa fiscal, sa monetary, no? Usually po titingnan talaga yung kalagayan natin sa in terms of yung ating collection sa buwis, no, para kung talagang meron tayong nakokolekta na tamang buwis pang gaso sa mga economic programs, no, versus yung existing utang natin, no. Tinitingnan niya rin yung mga so-called budget deficit, other economic indicators, no. Binabalansi po niya yan. May kanya-kanya po siyang grado para dyan, no. Kaya ang pinakasummary po niyan ay yung grado na sinasabi na nabanggit nyo kanina na sa R&I ay nagbigay sila ng stable outlook and Moody's rin A negative for R&I if I remember it correctly and BAA2 sa ano sa Moody's.
6: Alright. Ngayon, nabanggit po ninyo, Prof. Astro, marami silang mga tinitignang sukatan, ano po, para makarating dito sa ganitong klase ng assessment na stable outlook. Pero, if I can remember correctly, 2.3% ang latest GDP ng Pilipinas. Ano po, at down pa yan noong 2.6%. Pero mas mababa pa yung 2.6% kumpara sa 4.4% growth noong 2025. Eh, base po sa RI at Moody's, inaasahan na makaka-recover ang economic growth ng Pilipinas for 2027 sa 5%. Ano po reaction nyo dito? Makakaya bang makamit ito by 2027?
7: Well, posible po, no? Ang outlook naman po, economic outlook for next year is more robust, no? Given the, or mas tingin po natin ay mag-grow nang maayos ang ating ekonomiya, no, compared to this year, no, given that we're expecting yung government spending na talagang mas maayos na at mabilis at at mas malaki, no. Kapag nag-spend po ang government, nakakatulong po sa pag-ikot ng ating gulong ng ating ekonomiya, no. Pangalawa ay ano po, malapit na ang 2028. Usually po 2 years or a year before the national elections, may political spending na po, no? So isa yan sa inaasahan. Alright. And then hopefully by next year, OFW remittances will further improve, no? We're expecting that hopefully mag-taper off na yung mga risk na nakikita natin sa pang-ibang bansa, lalo na po in terms of geoeconomics and geopolitics.
6: Alright. You mentioned kasi po as government spending, OFW remittances. Doon muna ako sa government spending, ano po, Prof. Astro. Sa proposed 2027 budget, sapat ba yung nakalaang government spending, lalo na sa mga infrastructure projects at maging sa mga foreign assisted projects para ma-achieve itong mga ikanga po economic growth for 2027?
7: Yes, ongoing po yung ano, yung budget hearing. May mga comments na rin po coming from business, academe, no. We're emphasizing more budget sana sa mga institutional needs, economic needs ng ating bansa, no, rather than yung mga so-called social welfare funds again, no? We'd like government to really focus on infra structure pa rin, no? And of course, the other priority sectors such as education, health, and of course, defense, no? Wala pong final pa Though ang pinakamaganda is they're hearing also other sectors coming from our industries, no? Private sector, the big business groups, and the even the academy, no? So hopefully at the end of the day, no, they will somehow take heed of our ano recommendation na talaga ano focus po tayo talaga do sa institutional reforms, no? Na yun rin naman sinasabi ng mga rating agencies, no? We really need to beef up our infrastructure and also our digital infrastructure, no? So that the ease of doing business will be better.
6: Of course, when we say ease of doing business, and of course para mapaganda natin yung mga infrastructure natin through government spending, we're of course trying to lure in, di ba, Prof. Astro, mga foreign investments, foreign direct investments.
7: Tama po. Foreign, po, sa local na kapital, we can only do so much, no? We really need foreign direct investments or investments coming from the outside to really ano beef up our revenues, beef up and consequently magiging positibo po to sa employment, no? Pag mas madaming kapital na pumapasok, mas madaming trabaho na makikita tayo.
6: Now, speaking of foreign direct investments, hindi lang ako sure dito sa figures na hawak ko, Prof. Astro, no? Pero you can correct me if I'm wrong. 125 billion pesos ang foreign investments as of second quarter ng 2026. Now, since napag-uusapan po natin na napakahalaga rin ng foreign investments para ma-achieve ang ating economic growth, which is the target is 5% by 2027, sa tingin po nyo, how much foreign direct or foreign investments ang kailangan pumasok sa Pilipinas upang magkaroon ng significant contribution sa economic growth or GDP for 2027?
7: Well, sa akin po, any significant amount pertaining to sabihin na lang natin $1 billion, no? Kasi po ever since this administration, madami na po tayong nahikayat at nag-pledge. Kaso lang po, yung na-realize nga po ay overall, no? Yung dun sa pledging and also yung pag-ikot ng ating presidente, halos sa less than 20% lang ang so-called talaga nagpumasok, no? Tumuloy. And only a small percentage ang na-realize rin until now, no? So any amount really, no? Will move hills and mountains, no? Even if it's only $1 billion, 100 million pesos, no? But again, of course, ang gusto natin mas malaki. Mas malaki at higitan pa natin yung mga foreign direct investments na nakikita natin sa Vietnam, sa Cambodia, sa ibang bansa, no? So if I say $1 billion, it's really only small, no? Compared to other regional allies and our regional neighbors. However, it's already significant for us, no? Considering that yun nga, it's still a $1 billion investment. Okay. So right. Yun po. Makakatulong po yan, lalo na kung i-combine nyo doon sa nagpapagalaw sa ating ekonomiya. OFW remittances, BPO revenues, yung mga business processing outsourcing, government spending, and then samahan mo pa ng malakas na FDIs, malakas na tourism revenues, no? Yan, champion yan. Talagang gugulong ang ating ating ekonomiya, gulong ng ating ekonomiya.
6: Pero itong susunod kong tanong, hindi ko maiwasan to, Prof. Astro, eh. Yung bang utang ng Pilipinas?
7: Yes.
6: Di ba yung ating debt, both locally and international debt natin. Kinonsider din ba ito sa assessment?
7: Yes, oo. Definitely na-consider naman yan. Sinasabi lang nila, kaya nga stable lang yung ano, yung stable pa rin yung kanilang outlook, no? They have outlined the so-called risk, no? One of which is really yung revenues over new taxes, revenues against debt, no? Yung mga in-emphasize rin nila na dapat i-accelerate yung structural reforms, no? Even though na meron tayong create more, meron tayong ease of doing business, kailangan on the ground talagang maayos, no? Alam mo, Kuya Ray, andito rin tayo sa ibang bansa, umiikot rin tayo sa ibang ASEAN regions.
0: Mm-hmm.
7: If you compare the ease of doing business and cost of doing business, medyo very challenging tayo eh, no? Medyo
0: okay.
7: Nahuhuli
0: mm-hmm.
7: tayo.
0: Oh. Mm-hmm.
7: So we really need to ano, to put that in order, no? So to attract investments and hopefully mm-hmm. in the long run, no? We will have more revenues to address our debt. Definitely, our debt is still manageable. But if, yun nga, mag-deteriorate siya, yung concern na sinasabi natin, hindi maayos yung revenues given
0: mm-hmm.
7: the weakness in the economic growth. No?
0: Mm-hmm.
7: And baka yung stable maging negative.
6: Wow.
7: Pag na-address naman natin, mm-hmm. then it will be positive. Mm-hmm. Ang outlook. Yes.
6: Okay. My last question, Prof. Astro. How does the financial markets and foreign investors see these ratings from Moody's and RII, ano ba sila? Optimistic ba sila dito? O nananatili pa rin silang cautious?
7: Well, honestly, the market didn't really react that much, no? So, medyo parang neutral lang.
0: Mm-hmm.
7: I think we're already expecting yung ratings na itong mga agencies na to, no?
0: Mm-hmm.
7: We don't expect a drastic positive outlook at this moment, no? Until government will really ramp up its spending, no, and then really focus on the needs of the economy, no, which they've been emphasizing also, no. So, yun ang nakikita natin for now.
6: All right. Well, pahabol na tanong na lang, Prof. Pasensya na ha. Itong National Expenditure Program o yung proposed budget for 2027. Do you see this as a catalyst to move the markets forward sa 2027 to give them an incentive? Magiging catalyst kaya ito for the financial markets come 2027?
7: Yes, Manong Ray, no? We remain optimistic naman, no? Maganda nga nakikipag-usap, kino-consult mga sector, no? Hindi naman natin tinitingnan agad na negative, no? Madaming it's not a perfect NEP, no, or mm-hmm. National Expenditure Program. Hindi naman talaga perfecto yan, but there's room for improvement
0: mm-hmm.
7: and we're hopeful that the government will listen, no? Kasi after all, it will benefit the overall economy, no?
0: Mm-hmm.
7: And then it will move us forward, no? There will always be disagreements, but we're still hoping that they'll listen to us more and that the focus is really the economy
0: mm-hmm.
7: rather than political doleouts or political favors.
6: With that, Prof. Astro, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much for giving us your time and giving us your professional insights dito po sa pinag-uusapan natin para mabigyan ng direksyon ang ating mga kababayan tungkol dito. Thank you very much, Prof. Astro.
7: Manong Ray, maraming salamat. It's been nice talking to and conversing with you. Mabuhay po kayo.
6: Thank you. Ang ating pong economist at financial and market analyst, walang iba kundi si Professor Astro Del Castillo. Good morning din kay Miss Betty Atinan, who is now watching from Singapore. Good morning sa iyo, Betty Atinan. Good morning din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, dyan po sa may Angeles City, Pampanga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
12: Sa dumang nagkakitin
8: nila. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
13: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa.
15: Sino nagturo sa'yo?
14: Nag-training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tulad ng nabanggit ko kanina sa pambungad nating panalita kanina sa ating programa, nakatutok tayo sa mga sitwasyon ngayon ng kaso ng leptospirosis, particular dito sa National Capital Region, at sa mga specialty hospitals o mga government hospitals na tumutugon sa dagsa-dagsang mga kasong pumapasok sa mga ospital na ito. Nag-overloaded na po sila. Punong-puno na ang NKTI, ang San Lazaro. Pero alam nyo, to the rescue dyan ang Philippine General Hospital. Sapagkat kahapon pa, no, isang araw pa, nagsabi na po ang Philippine General Hospital, natutugunan nila itong ikang kinakaharap na paghamon ngayon dito sa NKTI at probably sa iba pa government hospital na dinadagsa ng mga kaso ng leptospirosis. And speaking of that, kasama po natin ang director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legazpi. Doc Gap, magandang umaga po.
14: Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning.
6: Opo, good morning po at maraming salamat po sa oras ay pinakaloob nyo sa amin ng himpilan. Doc Gap, kamusta na po ang sitwasyon ngayon sa Philippine General Hospital, lalo-lalo na sa pagbibigay nyo ng tulong, assistance sa National Kidney and Transplant Institute dahil talagang overloaded na sila sa kaso ng mga leptospirosis, Doc Gab.
14: So, sa ngayon po, parang makita natin yung mga pangyayari. Noong linggo po, nag-umpisa ang aming koordinasyon kay Dr. Dan.
6: Okay, nawawala si Doc Gab. Okay, sige lang. Paki-establish lang yung communication with Doc Gap ng Philippine General Hospital. Ano po? Mahalaga malaman natin kung ano yung mga nangyayaring sitwasyon, okay? Diyan sa Philippine General Hospital. Again, like I said, overloaded na, ibig sabihin overcrowded na, punong-puno na yata yung mga beds ano po, sa National Kidney and Transplant Institute. Kasi po yung NKTI, yan po yung specialty hospital na talagang nakatutok sa mga kaso ng medyo kaso ng mga leptospirosis o liver or kidney cases. Kaya doon nagpupuntahan karamihan. Pero nagbabalik na po ang ating director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legazpi. Doc Gap, good morning po ulit.
15: Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ayan. Good morning.
6: Opo.
15: Naputol yata kanina.
6: Naputol po, pasensya na po. So, you were saying yung sitwasyon po at nagba-backtrack lang po kayo kanina ng konti tungkol sa sitwasyon sa leptospirosis.
15: Oh, noong linggo po ay nag-umpisa na magkaroon ng pagdagsa, no? Lalo dumami sa mga iba't ibang ospital, lalo na sa NKTI. At nagkaroon po ng koordinasyon ang PGH at kay Dr. Dante Dottor, ang kanilang medical center chief, kung ano man ang mga paano makakatulong ang mga iba't ibang hospital po. Napagkasunduan namin na maglilipat sila ng mga pasyenteng tingin nilang maari namang sa PGH sa lang gamutin, whether leptospirosis case or mga iba pang mga kondisyon ng mga pasyente tulad ng heart attack or pneumonia o mga pwede pong ilipat. So naglaan po kami ng mga kama para sa kanila at ongoing po yung paglilipat. May mga 50 pasyenteng in the process na po. Dalawa na po yung nalipat at in the process po yung tatlo. kahit kasi nga po, kahit ang PGH na puno na biglang napuno. Biglang napuno pong emergency room siguro dahil sa announcement na umiwas na ang mga pasyente sa NKTI. Kaya kami po ay dinagsaan din ng mga leptospirosis case. Ngayon po ay bumibilang na sila sa 21 na nandito po ngayon. Opo.
6: Alright, you have, currently you have 21 leptospirosis cases sa PGH. Hindi pa ho kasama dyan yung dalawa na galing sa NKTI nitong mga nakalipas na araw at yung parating hindi, pa na sinasabi yung lima?
15: Hindi pa po. Hindi naman po lahat leptospirosis ang ililipat ng NKTI. Mm. Napagkasundo namin pagka po actively na ginagamot na sa NKTI, itutuloy na nila. So yung mga bagong pasyente na pwedeng ilipat, yung ililipat kaagad. So yung 21 po, hindi pa kasama yung mga ililipat ng mga pasyente.
6: Ah, hindi pa kasama. Okay.
15: Hindi pa po.
6: So, pero sabi nyo nga po, napuno kayo, dinagsana rin kayo. So how is it putting a strain on the emergency room ng PGH, pati ng medical staff natin, Doc Cap?
15: So ang emergency room po ng PGH, 300% occupied. Kahapon po, may sitwasyon na kinailangan ang mga pasyente. Nasa sahig ko ang mga pasyente.
6: Okay.
15: Talagang kasi ang design po ng aming emergency room yung 470 patients. Ito naman po yung nangyayari sa lahat ng mga government emergency rooms.
6: Mm-hmm.
15: Pero sa itong dahil nga pong nagdadagsa ang mga leptospirosis patients at kasama na rin yung mga lagi pang naming nakikita ang mga malalang mga kaso,
6: mm-hmm,
15: nagsabay-sabay po kaya...
6: Yes,
15: kahit
6: so
15: kami
6: nga
15: po ay napuno na rin. Pero tuloy-tuloy naman po yung commitment sa NKTI at meron pong tinatawag na transfer team, no? Na nagpo-proseso ng mga pasyente. Yung iba po kasing dapat mailipat na mga either nakauwi na or na sabi sila na uuwi na lang sila dahil siguro na punong-puno rin ng NKTI.
6: Speaking of that, Doc Gap, pwede bang gayo? Meron ako narinig na there are certain cases ng leptospirosis na pwedeng sabihin natin i-treat sa bahay, hindi na kinakailangan mag-stay sa ospital. Meron bang ganong klase ng mga medical treatment na pwede yung kaso ng leptospirosis i-treat sa bahay?
15: Meron po. Kasi mild, moderate, severe po ang classification niya. No? Yung mga mild po, actually marami po. Kailangan lang, pinaka-importante masiguro na leptospirosis sila o hindi.
6: Mm-hmm.
15: No? Kasi pagka nalaman na leptospirosis ang pasyente, kahit na mild, binabantayan po yun. Kahit po sa bahay, kunwari na pauwi na, binabantayan pa rin po kasi ang mga komplikasyon maaaring lumabas sa loob ng isa o dalawang linggo pa po eh.
6: Ang tanong ngayon eh, napuno na po kayo dahil bukod sa pagtulong sa NKTI, may mga sarili kayong kaso ng leptospirosis ano na tinatanggap. Ang tanong, kapag talagang over, sabi nyo nga 300% ba yung ang capacity niyo?
15: Emergency
6: ngayon
15: room. Oh.
6: Wow. Sino naman ang sasaklolo sa UPPGH? Sa PGH kung sakaling sobra na talaga. Ang San Lazaro puno na rin yata at Doc Gap.
15: Wala po. So may mga tawag po doon, may mga overcapacity protocol po ang mga ospital. Katulad dito, babakantihin po namin ang mga kama para po umuwi na yung mga dapat umuwi.
6: Mm-hmm.
15: At hindi po kami mag-a-admit ng tinatawag ng mga elective. O yun po yung mga, kunwari, admit kayo para magawa ng test o kaya para operahan ng elective. Temporarily, sususpend muna po yun para yung mga kama malibre at mabawasan ng pasyente sa emergency room. Kasi kami po, hirap din maglipat ng pasyente. Kasi pag nandito na po ang pasyente, ayaw na po nilang gumalaw.
6: Yes.
15: Ayaw na po nilang lumipat ng ibang ospital.
6: Yes, no? That's true. Ano ako dyan eh, naging saksi na ako dyan that one time na nag-cover kami dyan. Doc, nagpunta kami. I think, hindi man leptospirosis case, pero marami din yung mga nag-over din yung load sa emergency. So, nakikita nga namin noon, pag pumasok na diyan ayaw na umalis. Ibig sabihin kahit anong ayaw na talaga umalis. No?
15: Opo. Kasi ayaw kailangan po lang consent. Hindi po pwedeng ilipat na walang pahintulot ang pasyente o ang pamilya niya. Kaya po yun ang isa sa mga nakaka antala ng paglilipat po eh.
6: O pero ang Department of Health ba at ang local government naman nila, kamusta po ang pagtulong? Nagbibigay naman ng assistance sa inyo?
15: Ah, meron po. Meron namang close coordination. Kung naalala nyo noong nakaraang siguro 1.5 years ago, si former Secretary Herbosa, binuksan ang mga DOH hospitals para po tanggapin na yung mga pasyente ng PGH. Pero ang problema nga po, ayaw lumipat.
6: Ayaw talaga.
15: Ang mga pasyente nga po. Okay.
6: Pero hindi ba pwedeng maglagay ng, sabihin na natin, mga temporary medical tents within the PGH compound para makatulong sa inyo, Doc Gap?
15: Opo. Ang pwede po 'yon, pero ang PGH po kasi ang puntahan ng mga pinakagrabing sakit eh. So baka hindi po sila kakayanin sa mga tent. Marami kailangan ng oxygen. Actually, kaya ngayon po wala nang oxygen port, wala nang oxygen area, no. Marami kailangan ng mga gamot na mabilis ang binibigay. So baka mamiligro po kung nasa tent, no. Kaya sa loob po ng emergency room, kahit nakaupo sila, at least nakikita sila ng aming mga nurses, mga doctors. Gumagawa na lang ng paraan po na matuloy-tuloy ang paggagamot kahit na dikit-dikit na sila sa pasilyo at sa mga silya po.
6: Dito talaga makikita yung dedication tsaka public service ng mga health professionals, sa mga doctors natin tulad nila Doc Gap at sa mga doctors natin sa Philippine General Hospital.
15: Nakita po talaga natin yan. Ako'y tuwan-tuwa sa mga ating mga healthcare workers. Dahil nung baha, pumasok po sila lahat.
6: Grabe.
15: Pumasok po sila lahat. Ito tumatutuwa naman ito po sa lahat ng mga hospital naman. Hindi lang naman po sa amin.
6: Alright. Doc Gap, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. And I know you have your hands full. You have a lot on your plate. Kasama ng iba pang mga doctors natin and health professional workers natin sa PGH. All we can do here sa station is to remind our people to take care of themselves para hindi magkaroon ng leptospirosis. So, to heed, you know, yung mga public health advisories. Pero sa inyo, ang aming prayers at pasasalamat sa patuloy na pagtulong po ninyo sa aming mga kababayan.
15: Maraming salamat din po at maraming salamat sa ating pamahalaan, sa suporta at sa publiko sa pag-unawa. Maraming salamat po.
6: Ang ating pong director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legazpi. Magbabalik po ang inyong programa makalipas ang ilang paalala.
16: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
17: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Tayo po ay bumabaybay pa rin dito sa programang Global na Tayo sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala ko lamang po, ang Radyo Pilipinas World Service ay ang Overseas Broadcast ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ano po, at isa po kami sa mga himpilan nito at sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Sa putog ito ng ating programa, dadakoy naman natin ang mga naging kaganapan dito po sa impeachment trial sa Senado nitong mga nakalipas na araw, particularly nung Monday at nung Tuesday. Nung Monday po, sumalang sa witness stand si OVP o Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta. Although retired na to, sabi niya, retired na siya. At syempre, nung Martes naman, sumalang kahapon, isa pang witness na si Lemuel Ortonio o ASEC Lemuel Ortonio. Pareho po sila na taga OBP. Okay? Now, ito pong dalawang nabanggit ko na witness nung Lunes at Martes ay tinuring na hostile witness ng Senate Impeachment Court. Ano po? Dahil may connection sila eh. Meron silang connection sa mismong Office of the Vice President kay Vice President Sara Duterte. Okay? And of course, syempre, marami pa na pag-usapan doon. Kung kayo nakatutok doon sa naging impeachment trial nitong Lunes at Martes, medyo may mga paulit-ulit yung sagot. Meron namang meron din namang mga medyo diretso naman yung sagot yung iba, pero yung isa paulit-ulit na nagiging question tuloy ngayon. Kung bakit nangyari ito, at tama bang na isa lang ito, may nakuha nga bang impormasyon dito, etc., etc. Pero alamin natin, mula sa pananaw at pagtasa ng isang pantas sa batas ang ating makakausap ngayon. Isa po siyang, dati po siyang presidente ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Walang iba kundi si Attorney Rico Domingo. Magandang umaga po, Attorney Domingo, at welcome sa programang Global na Tayo.
18: And good morning sa lahat, no?
6: Thank you very much po, Attorney Domingo, for indulging our program ngayon pong umaga.
18: My pleasure.
6: Nito.
18: It's my pleasure.
6: Thank you. Well, Attorney Domingo, I'll just go straight to the point, ano po, pasensya na. Pero babalikan ko lang kasi itong naging pagsalang ng witness na si Gina Acosta, na dating disbursing officer ng OBP. Ano po ang naging assessment niyo muna dito sa naging testimonya nito sa witness stand?
18: Well, ang on balance, ang sinasabi lang niya na while she is the so-called special disbursing officer ng OVP at saka ng Department of Education, no? Mukhang sinasabi niya na tinatawag siyang nanunungkulan para doon sa functions na yon. Pero parang pinapasa po yata niya ang final phase ng disbursement. Excuse me, disbursement doon sa kay Colonel Lachica at saka kay Colonel Nolasco. Ayun, parang umiilag siya na hindi siya totally responsible doon sa disbursement, no? Ng mga pondong confidential funds as well as the intelligence funds. So, yun ang nakikita natin. And that is echoed by Mr. Ortonio kahapon. No? While Mr. Ortonio appeared to be very professional, straightforward ng kanyang pagkalalahad ng kanyang role sa lahat ng pinag-uusapan. Pero ang suma total po noon, Mr. Sampang, no? Sinasabi nila wala kaming liability rito, at ang dapat ang liability nito yung nag-disburse talaga, kasi yun lang ang inutos sa amin. Ngayon, ang magandang nangyari kahapon, hindi naman maganda, na ating nalaman kahapon, nalaman natin na talagang alam po ng Vice Presidente ang lahat na ito. So yun ang suma total po nito. In fact, if you recall, can I call you Ray?
6: Yes, you can call me Ray, Attorney Rico. Attorney Domingo.
18: Okay, Ray, kasi medyo informal naman ang ating pag-uusap, no? Tinanong pa nga ng presiding officer yan, si Chief Escudero, Senator, no? Tinanong niya, ito bang lahat na ito ay alam ng Vice Presidente at sinupervise mo ito at inallow at inauthorize mo ito na alam ng Vice Presidente at ang pagkaka-request ng mga disbursement funds nito from the DBM, Department of Budget Management, alam din ng Vice Presidente and how these matters or these confidential funds and intelligence funds were cashed, encashed, released, spent, and liquidated. Alam daw po lahat yon ng Vice Presidente. So nakuha natin sa dalawang witnesses na yan, yung mga bagay-bagay na yan.
6: Oo, lalo na dun sa parte ng testimonya nitong si Ortonio, ano, Attorney Domingo. Okay.
18: Yes, Ray.
6: Pero hindi ba parang, well, correct me if I'm wrong, Attorney Domingo, sa ginawang yan ni Senate President, ni Presiding Officer, Senator Chis Escudero, parang siya na yung nagbigay ng giya para sa prosecution, para matanong yung ganong klase. Di ba dapat ang prosecution ang nagtanong nun sa kanya?
18: Hindi, parang ginawa lang yun, sinamarize lang niya. Tinulungan lang niya yung mga pagpapalit ng mga statements ng prosecuting panel as well as the witness. Pinaklarify lang niya at tinanong po niya yun at sumagot naman yung witness, si Mr. Ortonio, yes sir.
6: So on that point, nakuha po ba ng prosecution panel na nais silang marinig mula dito sa dalawang witness na ito kay Acosta at kay Ortonio?
18: On the basis of the matters that I just mentioned, mukhang nakuha naman yata ng prosecuting panel yon.
6: Okay. Sige, pero merong isang lumalabas ngayon ano po, Attorney Domingo, na isang issue bilang isang pantas po sa batas at former president ng IBP. Yung bang Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Yung bang pakikipag-usap, kasi ni-raise ito eh. Nagkaroon daw ng pagkakataon makipag-usap ito si Acosta kay Attorney Baraquel ng defense days before yata nung pag-upo niya sa witness stand. Ito ngayon ang tinuturo na kung bakit templated ang sagot lagi ni Acosta doon sa witness stand. May bearing ba ito? Bawal ba ito? O nangyayari ito sa isang normal na court situation?
18: Well, normal po yan in a sense na yung kanya eh medyo, to borrow the common parlance, no, Ray? Yan eh parang scripted. At meron pa nagsabing senador na parang template. No? Mm-hmm. So in other words, ang pinag-usapan natin dito, ano ba ang kanyang pahahayag under oath? Kung yun ang pahahayag niya sa under oath at sa magtetestigo along that line, then he or she would be personally liable kung sakaling meron siyang hindi tamang pinag-narrate. No? Mm-hmm. So as to whether he consulted, we were not born yesterday, no, Ray? Siyempre, hostile nga po yan eh. Kanino po ba? Kaya na hostile po yan eh. So therefore, may mga nag-ano yan sa likod. Meron nag-tumitimpla sa kanyang narration. And ngayon, it will be up to the skills and expertise of the panel, the prosecution panel, to ferret out and to extract whatever they want from the witness who's supposed to be hostile witness or hostile witnesses in the case of the first one and the second one, Ortonio. So, ano yan? Hindi kakaiba yan, Ray. Hindi kakaiba yan. Nangyayari po talaga yan.
6: Alright. Okay. Pero, sa pagkakataong ito, itong mga hostile witness na ito, lagi nilang tinuturo, La Chica, Colonel La Chica, Colonel La Chica, ano po. Pero sa huling pagkakarinig po namin mula sa prosecution panel, mukhang pinag-iisipan pa nila eh kung tatawagin nila sa witness stand si Colonel La Chica. Marami tuloy ang nagsasabi, ano po, Attorney Domingo, na parang bakit? Natatakot ba ang prosecution kay La Chica sa mga sasabihin niya? Ang tanong ko po eh, dapat bang tawagin as a former president ng Philippine Bar Association and as a lawyer, ano po kayo, Attorney Domingo, kung nasa ganito kayong sitwasyon, tatawagin nyo ba sila, Chika, to testify sa witness stand?
18: Hindi natin alam ang nangyayari sa likod eh, di ba, Ari? Mm-hmm. Hindi natin alam ang deliberation ng prosecuting panel. I know some of them. Ang point lang dito, and I know some defense lawyers as well, so I want to have a very neutral presentation here, mm-hmm. way, no?
6: Mm-hmm.
18: Ang point lang ang pinag-usapan natin dito ay eh, ano ba ang kanilang feeling,
6: mm-hmm.
18: kung ano makakatulong ba ang sasabihin nila, Chika, at ang kanilang theory of the case ay matutupad.

0: So ang dapat siguro ang kanyang panukala would be 3 o'clock yata or 2 o'clock in the afternoon, tuloy-tuloy. Ngayon, it is a matter of case management, eh, Ray. In any other court, merong ang ating kagalang-galang na Supreme Court may nagsabi, meron silang binigay ng mga guidelines on case flow management. Pag-alaman po nila mabuti yan on how to, I don't know if we have time. We
1: Yes,
0: have
1: go
0: time
1: ahead.
0: ba, Ray?
1: Apo, apo, go ahead po. Go ahead.
0: If you recall, itong corona, are you aware of the corona
1: Yeah.
0: trial in 2012? Ang corona trial, 57 witnesses po yan. Articles, 8 articles po yan. At under the presiding officer at that time, si Senate President Ponce Enrile, Ramon Ponce
1: Yes.
0: Enrile, there were 44 trial days. Yung trial days na yan, consisting of 4 months spread. At from January 16, 2012, to May 29, 2012, in 44 trial days
1: Yes.
0: with 57 witnesses, natapos po yun ng 4 months.
1: Wow. Okay.
0: And we are talking about articles, 8 articles. Ngayon, hindi ko inahambing ang ginagawa natin dito ngayon. In other words, ang kailangan masusing analyzin ng senator judges would be, ano ba ang pwede natin gawin para ma-streamline natin ang presentation ng ebidensya? That's very... Unfortunately, during the pre-trial hearing noong June 29, na nagtapos ng June 29, which was the embodied in the pre-trial order, hindi sila nagkaroon ng stipulations na talagang... At napakaraming mga witnesses na inilista nila. Kung titingnan nyo ang listahan, ang sa Article 1 lang, 27 witnesses. Article 2, 15 witnesses. Article 3, 5 witnesses. And 10 witnesses ang Article 4. Katatapos po natin lang yan. No, on the part of the respondents, alam mo kung ilan? 45 witnesses plus 71, yung 71 is still unnamed.
1: Wow, okay.
0: At hindi lang yon, yung mga items na yon may mga 2 to 3 or 2 to 7 unnamed people. So you just could imagine, sabi nga ng iba, baka Pasko na yan, hindi pa tapos to.
1: Baka bagong taon pa nga lang, hindi pa tapos yan eh. Hindi pa
0: ako sabi. Naman eh, nagbiro rin ako doon. Rin, sinabi ko baka sa Valentine's Day. Oh.
1: Okay.
0: So anyway, this is the massiveness of the things that they wanted to present and yet they can probably streamline and simplify the list of witnesses or shorten at least para hindi, sabi mo kanina, narinig ko, napaka-significant na sinabi mo, repetitive eh.
1: Yes, yes.
0: Ulit-ulit po yun. Hindi, that's not the way to conduct this very high-profile case as such as the impeachment case. Now, I can understand. Pangalawa lang na ating impeachment trial. Pangatlong impeachment trial, hindi naman natin ginagawa araw-araw ito. Pero magagaling naman ang ating mga robed Senate judges. No?
1: Yes.
0: So, mukha naman dapat they take control now to the flow.
1: Yes. Yes.
0: On the flow of the hearing, hindi yung parang nakikinig lang sila sa passive participants ng hearing, hindi naman ganon. Sabi nila, gusto namin ganito, now, stipulate kayo, mag-agree kayo ganito. Isang day, ito ang gagawin natin. Remember that they are bound by the one examination rule. In other words, one witness na present mo, dapat tatapusin mo yung on that day.
1: Oh, okay. All right.
0: Kaya hindi dapat yung pa very liberal the next day because we're going somewhere. Hindi naman ganoon. Walang disiplina.
1: Yes.
0: Kaya nga sinabi ng Subiri nakakasagabal sa flow naman ng ating legislative
1: ito,
0: activities.
1: Ito. Pero 'di ba Attorney Domingo, I think hindi ako abogado pero ibig sabihin narinig ko 'to madalas. Hindi naman sa dami ng testigo na ipapanalo ang isang kaso kundi doon sa nilalaman ng mga sasabihin ng testigo. For example, at kung meron ka mang 10 testigo diyan tapos isa lang yung sa kabila pero mabigat naman yung sasabihin nitong isa o ng dalawa, you don't need 10 to 20 witnesses to take the stand. Tama po ba 'yon?
0: Tama sinabi mo, Ray, at saka depende yan sa probative value at weight of evidence na ipipresenta sa witnesses. Ngayon, since matagal nilang pinag-uusapan to, excuse me, as early as December, meron na tayong dapat na impeachment trial. Unfortunately, nagkaroon ng problema. Dapat mo, matagal na nilang ginagawa at tinitingnan nila, ni-streamline nilang mabuti ang kanilang presentasyon. Hindi itong napaka-parang shotgun na bibigyan mo ang listahan ng witnesses kung sino-sino pa man. Di ba? Meron pa namang witnesses na common witnesses, di mag-stipulate kayo. Di ba? May common witnesses sila eh. 10 common witnesses ang napakarami dyan. I'm sorry, there are 14 named witnesses, about 3 from COA, LTO and Civil Service Commission. So, mag-stipulate na yan. Ito ang sasabihin nila, o okay ba sa inyo? O sige, agree tayo. Put that in stipulation format and present that and submit that to the Senate or judges. Di, ang ganda sana nun. Dapat mahusay at regular at very efficient ang ating presentation ng evidence. Otherwise, sabi mo nga, baka sa next year pa tayo matataw.
1: Baka abuti pa na mahal na araw.
0: Mababagot naman ang ating mga tao.
1: Actually, attorney, sa totoo lang, nababagot na po talaga. Nababagot talaga.
0: And they wanted to know kung talagang hindi naman ginawa ng Vice Presidente yan. So be it. Kung talaga naman ginawa niya natin, so be it. Pero come out with a fast something that the people, the taxpayers, would be able to find out what is happening here. Ano ba nangyari? Puro man ang napaka lumilipad ang mga napakaraming narratives at versions kung anong nangyari. Dapat makita na po ito sa trial na ito.
1: And of course, Attorney Domingo, isa pa sa tinitingnan ng mga kababayan natin dyan, yung ginagastos kada araw sa Senado per hearing na nanggagaling din sa bulsa ng taong bayan.
0: Meron ako narinig na figure dyan na, Ray, ano, 24 million yata, pero I don't think that will be sufficient.
1: Uy.
0: At the rate we're going, 24. But, alam mo, Ray, hindi lang naman sa gastos yun eh. Yung ginugugol natin na panahon para dyan.
1: Yung time.
0: At dapat natin na yung mga, we are a public station, di ba, Ray? Ano ba ginagawa ng mga players na yan para sa kapakanan ng mga tao? Sa social services, government, pursuant to the good governance principles na pinapairal natin. Ano ba nangyayari? Pag may gulo, gumagawa ng legislation, and yet the legislation would be there already. So, I mean, what are we talking about? Ano ba ang future ng ating kinabukasan dito? Ang future ng ating mga anak, ng ating mga apo, anong future generation? Ito ba ang pinapakita natin sa mga kabataan? This is the way we manage and pursue good governance principles? Is this the way we do it, Ray? Nakakahiya naman sa future generations dito. Pamamana ba natin kung ginagawa natin the way we conduct ourselves? Hindi na tayo umunlad as a country.
1: Ito po yan. So talagang for both the prosecution and the defense panel, and even let's say sa impeachment court itself together with the senator judges, dapat talaga, sabi nyo nga, ma-streamline na ito, make stipulations para bumilis ang proseso. The faster, the better, para ika nga po, to ferret out the truth. So the truth can come out at makagawa sila ng tamang decision regarding...
0: At saka, Ray, I know you're about to end, no?
1: Apo.
0: But what I'd like to emphasize would be yung role ng media.
1: Apo.
0: Katulad mo. At I applaud the media people. But again, we have to be very wary and be very vigilant about the disinformation. Napakaraming trolls na kung ano-anong versions ang nangyayari. Kayong mga journalists, and I applaud you guys, pakita nyo ang katotohanan at ang tunay na nangyayari dito sa impeachment trials natin at anong resulta ng ating impeachment trials. Huwag tayo padadala sa mga disinformation and fake news na napakalawak na nangyayari ngayon sa social media platform.
1: With that, Attorney Domingo, sana makasama ka pa namin ulit. We hope to have you again. Hindi sapat itong oras na nilaan namin para sa iyo. I think we can dedicate a more time para makipag-usap sa iyo to discuss these matters. And thank you very much for gracing our program. Thank you very much for sharing your insights and of course, pagbibigay ng guidance sa amin, sa media, maging sa mga taong bayan, para magkaroon kami ng tamang direksyon at pananaw dito sa impeachment trial na ito. Maraming salamat po, Attorney Domingo.
0: It's my pleasure and mabuhay kayo, lalo ka na, Ray. No?
1: Thank you very much po. Attorney Rico Domingo, former president ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Muli po, ako ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin sa Global Team, sina Milo Jonella, JP Lumantad at Jam Season, ang ating executive producer. Antabayan na po ang susunod ng mga programa para sa ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Erwin Peñano. Again, Ray Sampang po, inyong lingkod, stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: World Service.
1: More news from the Philippine Service posts the Philippines and the United States have reaffirmed their long-standing partnership, with officials highlighting the importance of sustained engagement and people-to-people ties. Philippine Consul General Arman Talbo joined the East-West Center in Honolulu in launching the second edition of Philippines Matters for America, America Matters for the Philippines. The publication highlights extensive Philippine-U.S. ties in trade, investment, diplomacy, security, education, and people-to-people relations. The launch coincides with the 80th anniversary of the Philippines-U.S. diplomatic relations and the 75th anniversary of the Mutual Defense Treaty. Consul General Talbo said the relationship is anchored on mutual interests, opportunities, and benefits, while emphasizing the Philippines' commitment to being a reliable partner in the Indo-Pacific. The event also highlighted Hawaii's Filipino-American community as an important bridge between the two countries.
0: DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Meanwhile, in Brunei, the Philippine Embassy in Brunei Darussalam has engaged young Bruneians in discussions on diplomacy and Southeast Asian cooperation as part of activities marking ASEAN Month and the Philippines' 2026 ASEAN Chairship. 27 young leaders, students, and aspiring professionals participated in the Young Aspiring Diplomats program held on August 15 at the Embassy's Central Rizal. The participants were briefed on the Philippines' ASEAN Chairship, including its political, security, economic, and socio-cultural priorities. Sergei Affairs Bernadette Mendoza urged young people to become active contributors to regional cooperation, digital innovation, and social change. The program also featured a panel discussion, open forum, and cultural tour of the embassy, highlighting the importance of youth participation in shaping ASEAN's future. The activity was organized by the Philippine Embassy in partnership with the ASEAN Youth Advocates Network Brunei.
0: DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
0: DFA Online.
2: Online.
0: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
6: Panahon, ang mga magsasaka na nalubog ang mga pananim sa baha ay may ilalaan ng panimulang pondo para sila ay makapagtanim muli. Isinasaayos na rin aniya ng provincial government ang ilalaan itong tulong para sa mga apektadong miyembro ng agri-sector sa probinsya ng Pampanga.
7: Si Presidente rin nagbigay din ng support ng financial assistance sa mga lumubog na palayan natin. Pinipipare na at tutulungan natin lahat yung mga magsasaka natin na nagtanim na hindi nakahani. Ang importante dito, Al, kahit na papano, yung mga inputs nila, pababayaran, pabibigyan natin ng support. So pag gumanda na yung panahon, pero na sila na naman panggastos.
6: Ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
6: Malaking ginhawa para sa mga pamilyang nawalan ng kita dahil sa kalamidad, ang pansamantalang trabaho at kita na naibibigay sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Ayon po yan kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Sinabi ni Fernandez na partikular na malaking bagay ang programa para sa mga manggagawang ilang araw o linggo nang hindi makapagtrabaho dahil sa pagbaha at ibang epekto ng kalamidad. Ayon sa alkalde, kapag tuluyang nawawala ng kita ang isang pamilya, ay pagkain para sa mga anak ang isa sa pinakamabigat na problema. Kaya malaking tulong aniya ang 5,000 piso na maaaring matanggap ng benepisyaryo sa ilalim ng programa. Binigyang diin din ni Mayor Fernandez na hindi lamang simpleng ayuda ang tupad dahil nabibigyan ang mga apektadong manggagawa ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng marangal na trabaho habang nakakatulong sa mga gawain para sa pagbangon ng kanilang komunidad.
9: Itong lately, meron kaming 575 na na-interview ng DOLE na ma-assign sa different tasks dito sa ating syudad. So, yung tupad, ano ang tingin mo sa isang mahirap na buhay? Imagine, wala kang trabaho for past 2 days, 1 week, 2 weeks. Di lang bibigyan ng trabaho ng gobyerno, makatanggap ka ng 5,000 para sa isang mahirap na buhay. Malaki na yan. Siguro sa atin, dahil may mga sweldo tayo, okay na. Sa kanila, yung 5,000 na i-stretch na nila, marami na silang nabibili at kain po ng gobyerno.
6: Ang pahayag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Samantala, binigyang diin ni Department of Labor and Employment o DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso ang mahalagang papel ng tulong panganap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng mga kalamidad sa bansa. Aniya, ang tupad ay isang emergency employment program para mabigyan ng agarang tulong ang mga mamamayang lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Director Reynoso, unang-una itong ipinatupad noong tumama sa ating bansa ang Bagyong Ondoy noong taong 2009. Mula aniya noon, ginawa na nilang regular na programa ng DOLE ang tupad para sa pagbibigay ng pansamantalang hanap buhay, hindi lang para sa mga naaapektuhan ng mga sakuna, kundi pati na rin sa mga marginalized, vulnerable at displaced workers.
10: Mula po noon, naging programa na po ito ng Department of Labor and Employment para mag-provide ng temporary short wage employment sa mga apektado po ng kalamidad. And then, from then, naging ano na po siya, tuloy-tuloy na po siya kasi may mga convergence na rin pong nangyayari. Ganun na po nangyayari, mga convergence, pagtutulungan para makapag-provide po sa mga marginalized, vulnerable, at displaced workers po. Yun po yung tulong panghanap buhay po natin para sa disadvantaged workers.
6: Kaugnay niyan, ibinahagi rin ni Director Reynoso na maaring maging tupad beneficiary ang sinumang Pilipino na 18 years old at pataas. Aniya, bukas din ang oportunidad na ito para sa mga senior citizen basta may patunay na fit to work ang mga ito. Sa pinakahuling tala aniya, nasa 13,700 na o na mga beneficiaryo na ang na-profile para sa tupad program na naatasang maglinis ng mga apektadong lugar para sa brigada, eskwela at sa pinakahuling mga tumamang kalamidad gaya ng habagat at bagyo sa ating bansa. Dagdag pa ng direktor, katuwang nila ang Public Employment Service Office o PESO officers sa mga lokal na pamahalaan sa bansa sa pagpapatupad ng tupad. Aniya, pwedeng sa PESO lumapit ang mga mamamayan na gustong magpalista at makasama sa tupad program ng pamahalaan.
10: Meron po kami mga Public Employment Service Office, mga PESO managers o PESO officers po doon. Pwede po doon lumalapit na dalasan yung mga nais maging tupad beneficiaries. So, magpapalista lang po, ilista po, kung pasok po sila doon sa kwalifikasyon binanggit ko kanina na marginalized, vulnerable, or displaced workers. Tapos, pag nagpalista po doon, meron pong profile kasi na pinipil upan and then bine-verify at binavalidate po namin ulit ito ng DOLE, ng Department of Labor and Employment, katulang po ang aming mga tupad na coordinators.
6: Si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Iba't ibang serbisyo para sa transport sector inilarga sa Transpo Caravan ng Social Security System o SSS. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Lumarga na ngayong Miyerkules, August 26, ang simultaneous Transpo Caravan ng Social Security System o SSS sa Metro Manila para mas pailapit ang mga serbisyo nito sa transport sector at pati na sa commuting public. Sinimulan ito kanina alas 9 ng umaga at ongoing sa 45 SSS participating branches at venues sa buong National Capital Region. Kabilang sa mga serbisyong maaaring taxes rito ang SS number issuance, membership registration, household employer registration, member data updating, contribution at payment assistance at pati na loan applications. Maaaring makuha ng impormasyon ang mga miyembro tungkol sa mga programa at bagong polisiya ng SSS. Hinikayat naman ng ahensya mga miyembro at mga manggagawa sa transport sector na samantalahin ang serbisyo para sa mas madaling pag-aasikaso ng kanilang mga SSS concern. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Oras natin Pilipinas, alas 11:20 ng umaga. Sumasailalim sa lifestyle check ng Ombudsman ang mahigit 100 opisyal ng mga income-generating government agencies, kabilang ang Land Transportation Office at Bureau of Customs. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, asahang mas marami pang opisyal ang sasalang sa lifestyle check. Magugunitang noong nakarang taon ay ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng government officials simula sa DPWH bilang bahagi ng imbestigasyon sa mga flood control project. Itinigil noon ang lifestyle check dahil sinabi ni dating Ombudsman Samuel Martires na walang malinaw na sukatan kung ano ang maituturing na simpleng pamumuhay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tiniyak mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na marami silang mga testigo na hindi magre-recant o babawi ng kanilang mga naging testimonya. Ito po naging pahayag ni Ombudsman Rimulya kaugnay sa pagre-recant pa ng ilang ex-bodyguard kabilang na si retired Marine Orly Guteza. Ayon kay Rimulya, marami pang mga ebidensya silang ilalabas, gayon din ay posible pang madagdagan ang kanilang mga testigo. Hindi naman nababahala ang Ombudsman sa ginagawang recantation ng ilang ex-bodyguard at ni Guteza dahil kumpiyansa ang tanggapan nila na malalakas ang hawak nilang ebidensya at totoo ang testimonya ng mga hawak nilang testigo. Nauna na rin nagpahayag na kumpiyansa ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mapapatunayang walang kinalaman ang kongresista sa mga inaakusang eskandalo.
12: Marami kami hindi magre-recant, sigurado ako. Marami pa kami, marami kami ibang testigo eh, di lang naman yun eh. It's the case that set rise and fall with those guards or the people who brought the money. We have other evidence pa. But we can prove that pa rin. They just trying to make their publicity to make people doubt if we have strong case. We have a strong case. It doesn't rise and fall with those testimonies.
6: Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Public Works and Highways o DPWH hinigpitan ang geotagging sa mga proyekto matapos ang flood control scandal. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Mas hinigpitan ang DPWH ang mga requirements sa pagpaplano ng mga infrastructure project. Milang bahagi ng mga reformang ipinatupad matapos ang kontrobersiya sa flood control projects. Sa budget briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng proyektong isasama sa National Expenditure Program ay kailangan may approved program of work at kompletong supporting mandatory requirements. Kabilang na dito ang validated na geotag photos na dapat kunan mismo sa lugar kung saan ipatutupad ang proyekto. Ayon kay Dizon, dati ay may mga proyekto na gumagamit lamang ng tinatawag na tabletop coordinates kung saan tinutukoy ang lokasyon gamit ang mapa o Google Maps sa halip na aktual na pagpunta sa site. Ngayon, hindi na ito pinapayag ng DPWH at kinakailangan personal na pumunta sa site ang project engineers, district engineers at planning engineers upang kunan ng larawan ang lugar. Dapat otomatikong nakalagay sa mga larawan ang aktual na coordinates ng lokasyon bilang patunay na na-validate mismo sa field ang proyekto. Nauna namang sinabi ni Commissioner Audit Chairperson Gamaliel Cordoba na napakahalaga ng geotagging sa kanilang fraud audit. Anya, kadalasan nahihirapan ang kanilang mga auditor na hanapin ang proyekto kaya't hindi rin matukoy kung talaga nga bang ghost project ito. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sinisilip na ng Ombudsman ang Davao City bilang posibleng epicenter ng umano'y ecosystem ng korupsyon sa flood control projects, lalo at malaking pondo ang ibinuhos dito noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahirap pasukin at kumuha ng impormasyon sa naturang network dahil marami ang ayaw magsalita. Pero patuloy aniyang nangangalap ng ebidensya ang kanyang ahensya. Sinabi pa ni Rimulya na tinitingnan din nila ang mga taong sangkot sa flood control projects noong nakaraang administrasyon para matukoy ang pattern kung saan nagsimula ang umano'y anomalya. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi pa dapat agad ituring na konklusyon ang Davao City bilang sentro ng korupsyon dahil kailangan pa nilang makakuha ng sapat na ebidensya sa ground.
14: Marami hong taong hindi nagsasalita. pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At napaka, kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flight control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahon yun upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern.
6: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Samantala, nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na umarangkada na ngayong araw ang command conference sa Maguindanao na pinangunahan ng COMELEC kasama ang Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng otoridad para puliduhin ang mga paghahanda sa BARM elections. Naging matagumpay din ayon kay COMELEC Chair Garcia ang ginanap nitong eleksyon ng dalawang kinatawan ng Non-Muslim Indigenous People o NMIP sa BARM Parliament na hindi na isasama pa sa gaganaping botohan sa September 14. Pagdating naman sa gun ban violators ay masayang ibinahagi ng COMELEC na tumatalima ang lahat ng residente dahil nasa 30 lang ang nahuli kung saan maliit na bilang din dito ang nahuli mismo sa mga checkpoint.
15: Tumatalima ang mga kababayan natin at sumusunod sa mga patakaran regulasyon natin, lalo na patungkol sa gun ban. At pagka po naman kayo napadaan sa mga checkpoint, 23,000 na lahat halos ang checkpoint sa buong Bangsamoro ay nirerespeto ang mga karapatan ng mga kababayan natin. Wala po kayong nadinig o naalaman na may paglabag sa karapatang pantao sa mga checkpoint natin. So again, natutuwa tayo dahil hindi po ganito katahimik ang mga halalang kalimitan ng mga nakakaraang panahon sa Bangsamoro at bilang pa nga ng mga armas ay na sobrang talagang kokonte kumpara din sa dati.
6: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pinag-aaralan ng gobyerno kung paano popondohan ang 7 million peso program na kailangan para maalis ang system loss mula sa electricity bill ng mga consumer. Una nang sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na ilalaan ang 7.5 billion pesos sa apat na bahagi na layong alisin ang non-technical system loss ng mga electric cooperative. Ayon naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaalam pa kung saan kukunin ang pera sa nasabing programa.
16: Usap po natin mismo sa Secretary Sharon at inalam natin kung ano pong kanya magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ang ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan o maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan, pero doon po ang papunta ng programang ito.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Department of Energy patuloy ang mga isinasagawang hakbang para sa pagtatanggal ng non-technical system loss charge sa electricity bill. Magbabalita si AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, John, patuloy nga ang isinasagawang hakbang ng Department of Energy para nga tuluyan na matanggal hindi lamang ang system loss, maging ang mga non-technical system loss charge sa electricity bill ng bawat consumer sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy na ito ay kanilang isinasa prioridad sa mga oras na ito at inaasahang ang pag-aaral at pag-aalis nito ay aabot ng isang taon bago tuluyan na maipatupad. Kung may tatanggal nga ito dyan, inaasahang matatapyas ang nasa 7.5 billion pesos na expenditure ng iba't ibang mga electric distribution company sa Pilipinas, maging ang mga NEA-accredited na electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa. So, uli naman, patuloy naman ang pag-aaral upang maiwaksin na ito sa lalong madaling panahon. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
6: Bukas ang Malacañang sa mga panukalang ipagbawal ang social media at gaming app kung mapapatunayang delikado ito sa publiko at bigong tugunan ang misinformation at iba pang masamang epekto online. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang ikonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang rekomendasyong i-ban sa Facebook kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kabila nito, iginiit ng Malacañang na dapat pag-aralan ang anumang panukala tungkol dito.
16: Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi, magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
6: Alas 11:31 po ng umaga ng ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Sa iba nating balita, kapwa nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas ang Financial Institutions na Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuhang A investment grade rating at BA2 ay kahayagan ng investors' trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon na rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Biniyang diin aniya ni Secretary Recto na makakatulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost effective ang paghiram ng Pilipinas ng pondo. Nangangahulugan din aniya ito ng mas mababang financing costs para sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, ospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino.
16: Wala na investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
6: Naabot na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 72% na investment target nito ngayong taon. Sa loob kasi ng unang 8 buwan ngayong 2026, naaprobahan nito ang 216.46 billion pesos na investment commitments. Sakop nito ang 196 na bago at expansion projects mula sa 179 projects sa kaparehong panahon noong 2025. 2025. Samantala, mas mataas ng 104.53% ang naaprobahang investment pledges na nasa 216.466 billion pesos mula sa 105.834 billion pesos noong nakaraang taon. Inaasahang kikita ng $6.604 billion sa exports at makakalikha ng 26,994 direct jobs sa buong bansa ang mga naaprobahang proyekto ng PEZA.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 261 sa 400 Filipino seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Nangangahulugan ito na mahigit 50% na ng naipit na Filipino seafarers ang nasa bansa at matagumpay na nasa GIP. Kabilang sa mga nakauwi ang dalawang marinong nasawi at 15 seafarers na nasugatan. Nabigyan na rin ang repatriated seafarers ng kaukulang financial, medical at psychosocial assistance mula sa pamahalaan. Pagtitiyak pa ni Secretary Kakdak, patuloy na nakatutok ang DMW at the Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng iba pang marinong nakatagdang iuwi sa bansa.
0: Tingin natin ang DMV at more than 20 at patuloy lang ang ating magmamanman ng sitwasyon. Karamihan ay unharmed. 400 seafarers at mga 391 naman are unharmed. And of the 400, 261 na nakauwi. And dun sa mga nasaktan, 15, lahat sila nakauwi na. Dun sa mga palad, 4 na nasawi, 2 ay nakauwi na. I'm sorry, 3 nasawi, 2 ay nakauwi na.
6: Yan po ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tinawag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Todoro Jr. na isang propaganda institution ang website ng Chinese Embassy sa Maynila. Ito ang naging maanghang na pahayag ng kalihim kasunod ng isinagawang deliberasyon ng Kamara sa budget ng DND para sa taong 2027. Ayon kay Chidoro, imbes kasi na maging diplomatiko ang nature ng nasabing website, ay tila naging propaganda tool na ito ng China hinggil sa iba't ibang isyong nais nilang igiit. Una nang napagalitan o nagpalitan ng pahayag sina Defense Secretary Chidoro at ang Chinese Embassy kaugnay ng isinagawang raid ng pamahalaan sa San Justil sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan ilang panglabag ang naitala kasama na rito ang paggawa ng substandard at radioactive steel.
1: The statements speak for themselves. I believe, you know, there are some, undeniably, that the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese Embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country.
6: Yan po ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nagpadala na ng oil spill response personnel at mga kagamitan sa Botolan, Zambales para mapigilan ang posibleng pagtagas ng diesel mula sa lumubog na tugboat. Ang SL Soal ay naglalaman ng 15,000 na litro ng diesel. Wala namang nakitang diesel leakage batay sa pinakahuling assessment. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na pinapakiramdaman nila ang panahon para magsagawa ng underwater inspection.
22: Once na gumanda na po ang panahon, definitely we will be conducting underwater inspection kasi ang pinaka-top priority ng Philippine Coast Guard is maiangat talaga itong tugboat na ito and of course maalis po or ma-siphon itong fuel na nasa loob pa po ng tangke.
6: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero nagpaalala tungkol sa dapat ikilos ng mga senator judges at mga abogado ng magkabilang partido sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas Report.
3: Di naalalahanan nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang mga senator judges tungkol sa mga dapat ikilos at sabihin habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito yung may kaugnayan dun sa naging motion ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison noong August 12 kung saan kwestiyon ito. Ang social media post ni Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan sa ruling ni Impeachment Court Presiding Officer pinalalahanan nito ang mga abogado ng magkabilang partido na iwasan ang paggawa, pagbabahagi o pagpapalakasan ng mga public statements na may kaugnayan sa merito ng kaso. Sa mga kapwa senator judges, pinalalahanan ni Escudero ang mga ito na alalahanin ng kanilang silumpang tungkulin bilang senator judges na maging impartial at i-observe ang political neutrality na nakasaad sa kanilang rules. Hindi rin niya dapat mag-engage ang mga senator judges sa anumang aktividad na makakaapekto sa sub-judice rule. Hindi naman niya ito o hindi naman anya nito pinipigilan ang pag-exercise ng mga senator judges ng kanilang otoridad na questionin ang prosekusyon o depensa, pero dapat gawin ito sa loob ng korte at sa loob ng proceedings at hindi sa pamamagitan ng mga komentaryo sa social media. Muli rin binigyan din ng presiding officer ang sa prosekusyon at depensa, yung nauna niyang suhisyon na magtalaga ng ibang spokesperson na hindi kasama sa mga abogadong humaharap o kabilang sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Escudero, kung pananatilihin na magkabilang panig ang kanilang mga kasalukuyang spokesperson, bahagi ng roster ng kanilang mga abogado ay magiging applicable sa mga ito. Ang Rule 80 o yung sub-judice rule, binigyan din ng presiding officer na sino mang lalabag ay mahaharap sa contempt. Pwede rin anyang iakyat ng usapin sa Supreme Court para sa karampatang parusa sa sino mang lalabag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Sa kaugnay na balita, Vice President Sara Duterte may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds. Narito naman ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Binigyan ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang Vice Presidente mismo ang may buong responsibilidad sa lahat ng desisyon at pag-aproba ukol sa confidential funds ng kanyang opisina. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jovil Beatrix Duistro, may malinaw na pagkakatugma ang mga testigong iniharap ng opisinang tulad ng OVP staff Gina Acosta at Limuel Ortonio. Lumalabas na bawat hakbang sa paghingi, paggastos at pag-uulat ng naturang pondo ay kinakailangan ng direktang pahintulot ng pangalawat pangulo bilang head of the agency. At dagdag pa niya, hindi rin maaaring gastosin o iliquidate ang pondo nang walang pag-alam o pagsangguni sa mismong namumuno ng ahensya. Lumalabas din sa pagtatanong ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero kay Ortonio na kinumpirma nitong may ganap na kaalaman at authorization ng Vice Presidente sa lahat ng usapin kaugnay ng mga naturang pondo. Dahil dito gate ng prosecution, malinaw na si Vice Duterte ang pangunahing nagpapasya at naguutos sa kabuang paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte umaasa na masosolusyonan ng sub-judice ruling ang paggamit ng mga salitang scam ng prosekusyon. Narito naman ang balita ni Luisa Erispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
23: Umaasa ang panig ni Vice President Sara Duterte na ang sub-judice ruling ng impeachment court ngayong araw ang magiging solusyon upang matigil na ang paggamit ng mga salitang scam at iba pa sa panahon ng paglilitis. Bago basahin ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang ruling kanina, humirit si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Counsel, na sana maisama ito sa magiging desisyon. Matatandaan, kahapon umalma ang defense team dahil sa panahon ng direct examination sa hostile witness Marquez na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Tinanong ng prosecution kung naniniwala ba ito na scam ang confidential funds at kung si VP Duterte ba ang mastermind at arkitekto sa maling paggamit ng confidential funds. Tinanggal naman ito sa record ng korte pero humirit ang depensa na dapat hindi ito maulit pa sa panahon ng paglilitis. Sa naging sub judice ruling naman, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi dapat ito maulit pa sa impeachment trial. Base yan sa Rule 18 ng Rules of Impeachment. Git pa ni Escudero, hindi dapat gumagamit ng offensive na mga salita sa korte. Kung nais nila patunayan ang lakas ng kaso, e base ito sa ebidensya at hindi sa pamamagitan ng ekspresyon o salita. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Samantala, sinabi po ng Malacanang na mas lumakas ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng mga ebidensya ng prosecution na nagpapatunay na may maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakita sa testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na may control ang Vice Presidente sa paglabas ng 125 million pesos na confidential funds. Aniya, maaari pa rin managot ang Vice Presidente kahit hindi direktang hinawakan ng pera dahil iniutos o manon ito na ilabas ang confidential funds.
9: Sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba kundi si VP Sara. So hindi kailangan makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Hindi naman kailangan hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas Sports.
6: At sa ating balitang sports, 38 Pilipino magpapakitang gila sa Pickleball World Cup sa Vietnam. Mula Sports Radio 918, narito ang report ni Dennis Hilanga.
11: Dahil sa patuloy na paglago ng sport na pickleball sa bansa, umaasa ang Team Pilipinas na magiging maganda ang kampanya nito sa darating na Pickleball World Cup na gaganapin sa Da Nang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Tinatay ang 4,000 participants mula 70 bansa ang sasali sa kompetisyon, kabilang ang 38 Filipino players na makikipagtagisan sa Open Division, Under 18, Under 14 at Kids at Seniors Divisions. Pinamumunuan ni former National Lawn Tennis Team player at two-time SEA Games gold medalist Ruben Gonzales ang pambansang koponan sa pickleball ngayon. Kasama niya rito sina Nick Isagan, Kelsey Laurente at Fatima Amirul. Itinuturing na teams to beat sa ikatlong Pickleball World Cup ang host Vietnam at USA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatuloy pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Katang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
25: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
26: Waste to energy ng mga plano starting to move forward
12: at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
13: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ng pag-renewable energy. Target ng pamahalaan ng pag-

0: Na minuto bago magalas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Sektor ng Imprastruktura at Agrikultura, isa sa prioridad ng LGU Benguet, makaraang ideklara ang State of Calamity. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas Report. Isa sa prioridad ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagsasaayos sa mga nasirang lansangan at pagrekobre sa agrikultura sa pamagitan ng pondong 38 milyong piso makarang ma-deklara ang lalawigan sa ilalim ng State of Calamity. Ayon kay Benguet Governor Melchor de Clas, gagamitin ang pondo kabilang na ang Quick Response Fund para sa mga pangangailangan ng mga munisipalidad na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat, lalo na sa mga kalsadang nasira at bilang tulong sa sektor ng agrikultura. Anya kabilang sa uunahing aayusin ang bahagi ng lansangan sa Tabaan Sur Tuba at Central Kapangan Junction dahil sa naapektuhan ng daanan ng mga residente na nangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon nito. Umapila din si Governor de Clas sa mga mamamayan sa lalawigan na makipagtulungan para sa muling pagbangon mula sa epekto ng ulan at landslides. Nilinaw nito na bagamat hindi makakasapat ang pondo, ang deklarasyon ng State of Calamity ay daan upang makakuha pa ng karagdagang tulong at pondo para may saayos ang tinatayang 1 bilyong pisong danyos dulot ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mines and Geosciences Bureau Region 1 ipinaliwanag ang sanhi ng matinding baha sa Pangasinan sa Sanggunian Panlalawigan. Magbabalita si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Tumarap ang DENR Region 1 sa Sanggunian Panlalawigan ng Pangasinan upang ipaliwanag ang siyentipikong dahilan sa likod ng malawakan at matinding pagbaha sa lalawigan. Pinauna ni DENR Regional Executive Director Attorney Ronel Supsup at MGB 1 Regional Director Engineer Carlos Tayag ang delegasyon ay sa MGB 1 kombinasyon ng matinding ulan, lagpas kapasidad na runoff o agos ng tubig mula sa Agno River Basin at Karatig Bundok, pati na rin ang patag na hirugapiya at kulang na drain system ang paunang dahilan ng paglubog ng maraming lugar. Batay sa datos ng MGB, 21,700 plus hektarya o 4.22% ng Pangasinan ng kabilang sa very high susceptible na may pinakamataas na banta ng pagbaha. 99,400 plus na hektarya, 19.30% ang highly susceptible, habang 101,000 plus hektarya o 19.63% sa mga moderately susceptible. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga paunang river basin, mababang kapatagan at mga coastal area. Binigyan din sa ginanap na question hour ang labis-labis na buhos ng ulan mula July 13 hanggang August 20. Pumalo sa 994.7 mm ang ulan sa Dagupan City, nakatumbas ng 161% ng normal nitong alas sa buong buwan ng Agosto, samantala umabot naman sa 209% ang normal na ulan ang naitala sa kabundukan ng Baguio City na siyang dumaloy pababa patungong Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Mimaropa nakapagtala ng 5,047 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 32. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Naitala ang 5,047 kaso ng dengue sa Mimaropa hanggang Morbidity Week 32 batay sa talaan ng vector-borne sa rehiyon. Ipinakita ang 49% mas mababa ang bilang ng kaso kumpara sa 10,718 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Umabot sa 37% ang mga kaso mula sa edad 11 hanggang 20 na siyang pinakamaraming apektadong pangkat. Nanguna ang mga probable case sa kabuang bilang na may 2,329 na kaso, kasunod ang 1,402 suspect at 1,316 na confirmed cases. Iniulat na 62% ng mga kaso ang naitala sa mga government hospital, habang 46% naman ng kabuong kaso ay probable dengue cases. Hinimok din ng publiko na isagawa ang 5S laban sa dengue, kabilang ang pagsuyod at pagsira sa mga pinamumugar ng lamok at pagprotekta sa sarili laban sa kagat nito. Pinayuhan din ng mga residente na agad na sumangguni sa pinakamalapit na pagamutan, uminom ng sapat na tubig at suportahan ang fogging o misting sa mga lugar na may pagtaas ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Sa Visayas naman, kadiwa ng Pangulo, matagumpay na inilunsad.

0: Sa oras Eastern Summer mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Pumalo sa mahigit 200,000 pesos ang naitalang benta ng kadiwa ng Pangulo sa bayan ng oras Eastern Summer sa loob lamang ng unang oras ng pagbubukas nito sa Barangay Butnga. Dinumog ng mamamimili kabilang ang ilang dayuhan, mga residente pati na mula sa Karatig Bayan ang presko at murang mapaninda tulad ng kamote, kamuting kahoy, mais, maniisda, alimango at karning baboy. Ayon kay Municipal Agriculture Salvador de Losa, 44 na lokal na asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda ang nakiisa sa programa. Isa sa mga exhibitors ang Balingasag Farmers Association na nakabenta ng 35,000 pesos mula sa mahigit isang toneladang kamuting paninda. Ipinahayag naman ni Mayor Roy Ador na patunay ito ng tagumpay ng Project Obra sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pag-angat ng kabuhayan ng mga oras nun sa tulong ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala sa Mindanao, test the World Cafe of Opportunities. Opisyal ng sinimulan sa Davao Region. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Kate Lakihon Lau.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Opisyal ng sinimulan kahapon, Agosto 25, ang 2026 World Cafe of Opportunities cum National Tech Voc Day sa Davao Region bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinangunahan ng TESDA 11 na aktibidad na formal na binuksan sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony sa SM City Davao Annex sa Ecoland.
0: Ang ating oras, mga kababayan, 11:58 po ng umaga. Sa oras na ito, bigyandaan natin ang Palace Press Briefing ni Presidential PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
4: Pakinggan na natin si Undersecretary Castro sa press briefing ngayon sa umaga.
5: Pagpapakita ito na unti-unti at pinapatupad ng pamahalaan ang pangako at mga probisyon ng Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, kung ma-admit sa basic ward accommodation sa pribado man o pampublikong ospital, hindi na dapat indahin ang laki ng gastusin. Hindi kailangang matakot na pumunta sa ospital para magpagamot. Ang lahat ng ospital ay dapat na magtalaga ng kanilang basic wards ng 10% ng mga kama sa mga pribadong ospital, 70% sa mga GOCC hospitals, at 90% sa mga ospital ng pamahalaan. Ang DOH, sa pamumuno ni Secretary Edwin Mercado, ay makikipag-ugnayan sa lahat ng ospital sa bansa. Sa ilalim nito, mas lalong matutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit hindi kayang magbayad sa private hospitals. Mababawasan din ang pangamba ng mga pasyente na lumapit sa mga pribadong ospital dahil sa gastos. Tiwala ang Pangulo na maaabot ng Pilipinas ang pinapangarap na universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalawak ang paglahok ng mga pribadong ospital, nananatiling matatag ang DOH sa kanilang mga programa upang gumaan ang gastusin ng mga kababayan nating may karamdaman. Layunin din itong matiyak ang pantay na akses sa serbisyong medikal sa buong bansa.
6: Napakalaking bagay at simula lang siguro ito. St. Luke's ang nag-umpisa tayo sa St. Luke. Paparamihin pa natin yan para lahat na talaga na ang ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanyang kuminsan ay kinakailangan nila, ngunit wala silang pambayad kaya hindi sila lumalapit at hindi sila magpapatingin sa ating mga private hospital. Ito yung mga bago nating ginagawa para palawakin ang suporta na ibinibigay natin sa ating mga pasyente para patibayin, para gandahin ang ating healthcare system para mas marami tayong matulungan at matamo na rin natin, maabot na rin natin yung ating pinapangarap na universal healthcare.
5: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
7: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
8: Good morning, Yusek. Yesterday po, yung pila daw po sa ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman, yung Hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. Mm-hmm. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients, no? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila?
5: Totoo po yan, at yan din po ang nais ng Pangulo, kaya po tumugon agad ang DOH at babasahin ko po sa inyo ang kanilang mensahe. Dahil ito nga po ay isa sa mga issues ngayon sa ating mga kababayan. So ang ayon po sa DOH, sa kasalukuyan 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangang magpa-ospital. Tinitiyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, sa Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang hospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsusuffer ng leptospirosis.
7: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
9: Hello, Yusek. Yusek, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE schedule this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, Yusek, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito?
5: Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCAP. At yan po ay napag-usapan, pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. At sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpo-postpone ng barangay elections.
7: So din, tatanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution?
5: Actually, no, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at dumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo, dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm to market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ang obligation ng national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po.
10: Mambalik lang po ako dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year.
5: Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkol lang po sa pagbibigay ng scholarship ay nandyan din po ang DepEd, CHED, at ng TESDA.
10: Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF at bakit po tinaasan po yung pondo ng, bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung national, yung NTA po next sa 2027?
5: Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli na gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Lenny Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
10: Thank you, Pam.
7: Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
11: Hi, Yusek. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians?
5: Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayong ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese link social media network pushing anti-Philippine pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sir Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So, kung mababasa niyo po, nasa mare-research naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismo si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Okay.
11: Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero if yung kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason?
5: Pag-aralan po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent. Mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war.
11: Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea?
5: Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa, pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa.
7: Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
12: Good morning, Yusek. May nilabas po na study yung Philippine Institute of Development Studies. It stated that the ASEAN is gaining the economic and strategic weight that could strengthen the position, its position as a global power. It also stated that as ASEAN chairman this year, the Philippines should take this opportunity to advance initiatives that that would strengthen regional integration. Ano pong reaction ni President regarding this as this year's ASEAN chairman po?
5: Yes. Maganda pong balita yan. So the President welcomes the recognition, the findings of PIDS. And ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth. So dapat talaga magkaisa-isa ang miyembro ng ASEAN at nakikita po nila kung paano nagtatrabaho ang ASEAN sa ngayon patungo sa stability at economic growth.
12: Ma'am, follow-up po. Nasa na po yung stage ng preparation natin for the ASEAN Summit in November? May mga heads of state na po ba na nag-signify na magpa-participate sila po sa November?
5: Patuloy po ay mga pag-meeting patungkol po sa ASEAN Summit na gagawin dito sa ating bansa. At ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga detalye dahil ang SOSEC po at ang protocol po ang nakakaalam ng mga detaling ito.
7: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
13: Yusek, good morning po. Yusek, Secretary Remulla wants possession of loose firearms na maging non-bailable offense. Ano take dito ni Pangulo? Saka, will the President initiate a manifestation to lawmakers na ma-expedite yung amendment kung sakasakali?
5: Sa ngayon po ay wala po tayong maibibigay na anumang stance ng Pangulo patungkol po dyan. Dahil kung ito po ay gagawing batas, magsisimula ito mula sa Kongreso. Although ito ay naging magandang suggestion ni Secretary John Vic Remulla, ito naman din po ay para sa mas protektadong bansa at mas protektadong mga kababayan natin. But we have to wait for the versions of the bills so that the President could make a stance on such issue. So ngayon wala pa po.
13: Thank you po, Yusek.
7: Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante Tonight.
14: Good afternoon, Yusek.
5: Yes, Yusek.
14: Ilang senior citizen po ang nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority laban dito sa National Commission of Senior Citizens dahil hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift na 10,000 pesos under the expanded Centenarian Act. Nananawagan sila sa Pangulo na sana ay matulungan sila para naman daw ma-enjoy nila yung tulong mula sa gobyerno doon sa nalalabi nilang mga taon sa mundong ito. So ano po ang magagawa ng Malacanang dito?
5: Opo, ito po yung nakarating sa Pangulo at kailangan po talaga maibigay kung ano ang benepisyo na dapat na ibigay sa ating mga elderlies, lalo-lalo na yung mga senior citizens. Dahil yan naman po ay talagang kailangang maipaabot sa kanila ng mas mabilis at sa mabilis na pamamaraan. So, ipinag-utos niya rin po na agaran itong solusyonan. Kaya po, nakatanggap po ang artanga ng reklamo at ito po ay nagkaroon ng endorsement sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens or NCSC noong August 25, 2026 at naka-schedule na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
14: Thank you, ma'am.
7: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo.
15: Yusek, follow-up lang po kay Kuya Alvin. So, Malacanang's open to the idea of banning Facebook, but will the palace call for a stricter gun control? Bilang most discussions are centered around social media and its impact, pero kung matatandaan po natin yung Tacloban shooting, yung owner ng isang baril ay tita na sa kanya po yung baril.
5: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaring magkaroon ng negligence nasasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre, iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon, kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open. Pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging provision patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento. Pero muli, kung ano man ang ikagaganda ng ating bansa at sa interes ng ating mga kababayan, hindi po iyan hahadlangan ng ating Pangulo.
15: Yusek, my question on Paxilica. U.S. hit Canada with hefty tariff rates after they refused to agree on a trade deal that would grant U.S. an exclusive access to their critical minerals. Since nandito na po yung Paxilica and Canada is also a longtime ally of the U.S., what safeguards do we have that they will equally respect our demands?
5: Nagsalita din po ang Pangulo. Hindi maaaring gumawa ng anumang transaksyon na ang Pilipinas o ang mga Pilipino ang siyang madidihado. Kailangan po natin na magkaroon ng mga investments pero hindi po nangangahulugan na ang ating mga kapwa Pilipino ang magdurusa. So, maliwanag po yan. Hindi po natin pababayaan kung ano ang itinatalaga ng ating batas. Hindi po natin i-violate ang karapatan ng ating mga kapwa nating Pilipino.
7: Sunod na tanong mula kay Maricel Atlili, TV5.
16: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, before I proceed to my actual question, just a quick follow-up on Secretary Gibo's statement. Meron na po ba tayong mga politiko na binabantayan na posibleng involved dun sa sinasabi ni Secretary Gibo? And kung meron, gaano po sila kadami?
5: Sa ngayon po ay hindi ko nakausap sa Secretary Gibo kung merong particular na politiko na siya ay namomonitor. Pero since sinabi niya yan, most probably meron na po siyang konting report. Pero hayaan po natin si Secretary Gibo ang magbigay ng anumang detalye patungkol dyan unless bibigyan niya po tayo ng karapatan magsiwalat ng mga detalye patungkol dyan.
16: Ma'am, on the statement of Vice President Sara Duterte, early this morning she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court?
5: Kahapon ay mas lalong naipakita ang ibang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang pangulo, hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
16: Ma'am, meron din siyang sinabi. Sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano
5: okay,
16: pong
5: oo, may kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dison na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero, hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,970 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon. Sa ngayon po, ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng provision ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan. At makikita po natin kahapon, kung pag-uusapan po natin ay ang pagbali ng konstitusyon, nakita mismo at inamin ng witness na mula sa OVP na si Mr. Limuel na mayroon siyang inabonohang 150,000 pesos na ginamit pa para sa di umanong proyekto na kasama sa plano regarding the confidential funds. So, may 125 million pesos na hindi pa nakontento at kumuha pa ng additional 150,000 pesos mula di umano kay Limuel Ortonio. Ito po ay labag sa rules. At pati po yung pagbigay or paggamit ng mga cash or nagkaroon ng cash advancement payments para sa mga obligations incurred o mga obligasyon na nagawa bago pa man ma-receive or ma-withdraw ang confidential funds, ito po ay labag din sa rules. So, siguro mas maganda sa ating Vice Presidente na aralin niya po lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya sa administrasyon. Kasi mas mainam na mas malinis siya po niya at mapatunayan na ang kanyang opisina ay walang ginawang anumang anomalya.
7: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
17: Ma'am, nagkaroon ng diskusyon kahapon sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Would you use the same words to characterize how the Vice President handled her confidential funds?
5: Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Naari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao.
17: And the word scam?
5: Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam, sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nanloko, naglustay, at naloko ang kapwa natin Pilipino, so after that siguro, pagkatapos na yung decision, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya.
7: Okay. Maraming salamat.
16: Just one quick. Ma'am, may sinabi kasi dito sa last part na para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So can you clarify that?
5: Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili. Kasi on the part of our president, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno.
7: Okay, so, ay, follow-up ulit kay... Okay.
17: Ma'am, napansin ko lang na gamit niyo ulit na halimbawa sa pagpapahaliwanag ng LGSF si Naga City Mayor Lenny Robredo.
5: Mm-hmm. Kasi po siya yung pinaka nakita nating na-interview na naging napakita niya ang kahalagahan ng LGSF nang hindi namumulitika.
17: So itinuturing po ba ng Pangulo na ngayon ay isang kaalyado si Mayor Lenny?
5: Lahat naman po sa paningin ng Pangulo. Lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. So doon lang sa mga obstructionist lang naman, nagkakaroon ng ibang pananalita ang Pangulo. Kasi kahit sino man, maaari naman tumuligsa kung ito'y makakatulong para mas makita ng Pangulo kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira ng manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo ituturing ng Pangulo na kalaban. Lahat po kayo kaalyado.
7: Okay, salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
5: Maraming salamat. Bilang bahagi sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang bilang at kalidad ng mga Filipino scientists, engineers, researchers at innovators sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ng Secretary Kim Robert De Leon na itaas sa 8.67 billion pesos ang pondo para sa DOST scholarship programs sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Sa nasabing halaga, 7.55 billion pesos ang mapupunta sa DOST Science Education Institute para sa undergraduate at graduate scholarships at specialized training. At 1.12 billion pesos naman ay ilalaan sa Philippine Science High School System para sa STEM-focused secondary education. Dahil dito, inaasahang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang sa programang ito ni Pangulong Marcos Jr. sa buong bansa. Mas marami ito ng 2,407 kumpara sa 65,097 scholars noong 2026. Sa pamamagitan nito, naipapakita ng Pangulo ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mahalagang papel ng Filipino scientists, researchers at innovators sa research, innovation, policy making, national competitiveness at pagresolba sa mga pangunahing hamon ng bansa. Mas maraming kabataang Pilipino rin ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng STEM at maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists at innovators sa Pilipinas.

0: Kaya sa ating mga kabataan, inaanyayahan po kayo na mag-apply for scholarship. Kailangan po kayo ng bayan at laging mag-aral. Yan lamang po ang nais ng Pangulo. At bago tayo magtapos ng ating press briefing, tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagamit ang kakayahan at kahusayan para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi para magsilbing mastermind sa pagpapayaman ng sarili. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Katapos lamang na Presyong Jane dito sa Malacanang, naitanong kay Undersecretary Claire Castro yung update sa leptospirosis cases ayon sa base sa pahayag ng Department of Health na 33 hospital sa Metro Manila Region 1, 2, 3 card yung mayroong activated fast lane para tutukan itong leptospirosis.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Dagdag na traffic signages inilatag sa mga strategic na lugar para sa kaligtasan ng publiko sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
2: Tuloy so gagawaan na task force disiplina pian napansan siya so uksoy disiplina tan kaliganan at sari manunan karsada at bali na Bayambang, Jadluyag, Pangasinan di pa akar at pangyan nakaaruma na traffic tan regulatory signages at saray istratehikon lugar. Indaulo yan ang saray staff na Task Force Disiplina tan Bayambang Public Safety Office o BPSO. Sa igitma nakaaruma na karatula at pian magbaliw, yang malinaw yagiya tan panunot at saray motorista, pedestrian tan arumiran manguusar na karsada, ni paakar at suston pangusar at karsada, panumbok at saray walalanggan-gan at trapiko. Tan manmantini na road safety. Importante so pakawalaan na maganap. Malinaw tan mainumayan na nangyang yakaratula pian napaliisan. So pakawatwat na saray motorista tan pian mas maabig. So trapiko, laot-laot saray lugar ya mabutbut ya dadala na luluganan tan iray totoo. Kabiyangan iya at tuloy-tuloy ya pansasagpot na task force disiplina tan BPSO pian napailat so pangasikaso o trapiko tan napaaligwas o disiplina o karsada. Pinasisigtumot so amin ya motorista, ya magmaliw ya responsable, maalwar ya, manmaneho tan lana nga unoran iray traffic signages tan gan-gan o trapiko. Kalaganan to niya ituloy na task force disiplina tan BPSO sa monitoring tan enforcement activities da. Pian na siguro so panumbok na publiko at saray tutuntunan na napansan siya so siguridad at uksoy na amin niya mangusar na karsada. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kaibya para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kaibya mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok. Makabagong paraan ng agrikultura ituturo ng pamahalaan sa mga magsasaka sa isang bayan sa Mountain Province. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
3: May patungpal ti Project Saray Cordillera sa Jaybauco Mountain Province kalpasan iti tarifnong iti napalabas sinyal daw iti Lunes. Ti Saray Cordillera kat abanti nga sistema ti agrikultura nga agtitinulong dagiti ahensya ti gobyerno kas iti Department of Science and Technology dagitoy disaster offices iti probinsya kaya nakastapay iti da ito'y Saray Cordillera kat Advanced Agricultural Monitoring kin Decision Support System nga mang protektar kadig ito'y maapit nga produkto kan kastapay mang pasyaat kadig iti sistema iti agrikultura. Kastapay nga may isuro ti Integrated Cutting Edge Satellite Data Geographic Information System karaman pa iti weather trafficking. Panagadal iti daytoy kasasaad ti daga nga mamulaan no kasano nga ikaten dagiti peste kadagiti mula ken daduma pa nga wagas iti maisuro. Manipod ditoy Bontok Mountain Province Apollo Padaen para iti World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Tabuk City Drug Abuse Council nangunguna sa kampanya kontra illegal na droga. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
4: Di CADAC, Buena City Anti-Drug Abuse Council, iti lead agency, dito yung siyudad ti Tabuk, tap namang tamang iti drug abuse problem. Dahil iti focal point nga pakitinulungan na iti naduma-duma mga sektor iti komunidad tapno magunod iti tarigagay nga agbalin kas drug-free iti syudad nga Tabuk. Iti naiwayat nga third quarter council meeting dati alawas dinawat ti council nga nayon ang tisuporta iti komunidad gapot saan lang nga trabaho dito na iti concerned agencies kan iti council. Dagiti manamnamang itulong na iti umilik at panangambo karagiti kasapulan nga informasyon may panggap iti illegal drugs makikaisa iti education campaign kan team coordination karagiti maseknan nga ahensya iti gobyerno. Inyo na una iti City Anti-Drug Abuse Council

0: members, kasapulan iti napigpigsa pa yung kampanya kontra illegal na droga, nga po tagraraira pa lang na ito'y a problema, aging ga iti agdama. Manipo DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, Barangay Tanod, itatalaga sa mga paaralan sa Unisan, Quezon para palakasin ang seguridad. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles.
3: Magtatalaga ng mga barangay Tanod sa mga paaralan sa Unisan, Quezon bilang hakbang para mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral ayon sa lokal na pamahalaan. Ito ay matapos lagdaan ng isang executive order na naglalayong paigtingin ang pagbabantay at koordinasyon para sa seguridad ng mga paaralan sa Unisan. Ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapatubad sa DILG Memorandum Circular Number 2025-072 na naglalayong palakasin ang papel ng mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga komunidad. Sa ilalim ng kautusan, magsisilbing katuwang ng mga paaralan ng mga barangay Tanod sa pagbabantay sa mga mag-aaral at sa pagpapanatili ng seguridad sa paligid ng mga paaralan. Layunin ng lokal na pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng mga bata, mabigyan ng kapanatagan ng mga magulang at magkaroon ng dagdag na katuwang ang mga paaralan sa pagbabantay sa mga mag-aaral. Inaasahang makatutulong din ang hakbang sa mas mabilis na koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, barangay at iba pang kinauukulang ahensya sakaling magkaroon ng mga insidente na maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles. Sa Lucena pa rin tayo, flood control project sa Sablayan Occidental Mindoro na sira dulot ng habagat. Narito naman si Tom Alvarez para sa report.
4: Nasira ang dalawang flood control project sa bayan ng Sablayan Occidental Mindoro matapos ang pananalasa ng habagat sa lalawigan na nagresulta sa pagbaha at pinsala sa ilang komunidad. Ayon sa pabalit ng mga opisyal ng Barangay Tagumpay, una lang nasira ang flood control project sa kanilang lugar at isinaidadim sa pagkukumpuni ng contractor na SunWest Corporation noong 2025. Subalit hindi ito natapos at muring napinsala ng masamang panahon kamakailan. Anila, bukod dito ay natabunan din ang buhangin ng ilang bahagi ng mga palayan malapit sa proyekto. Samantala, isa pang flood control project sa Barangay Claudio Salgado ang nasira na nagdulot naman ng pagbaha sa nasabing lugar. Umaasa ang mga residente ng mga apektadong barangay sa agarang pagkilos ng DPWH, lalo na at nagpapatuloy ang banta ng masamang panahon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Bangko Sentral ng Pilipinas kinilala ang mga outstanding stakeholders sa Southern Luzon. Radyo Pilipinas Palawan kabilang sa nabigyan ng pagkilala. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig.
5: Inkilala iang Bangko Sentral ang Pilipinas ang mga stakeholders nga naging kabangkiyaja sa imbuhat nga 2026 Outstanding BSP Appreciation Ceremony Southern Luzon sa Princesa Garden kasapon Agosto 24. Kabilang sa mga natuwa niyang pakilala ang Radyo Pilipinas Palawan nga partner ang BSP sa pagpapaabot importante impormasyon sa publiko nga sa dadi ay sobra rang darwa kadagon. Katabida sa inkilala iang BSP ang para sa mga ahensya ug opisina sa probinsya nga inkababilangan iang Puerto Princesa branch siyang Land Bank of the Philippines First Consolidated Bank, igang Department of Education Schools Division of Puerto Princesa City. Igag sa luwa ang probinsya ay kilalara ang Land Bank Naga Rotonda Branch, Land Bank Legazpi Cash Operation Unit, Land Bank Lucena Ginto Cash Operation Unit, Deputy Yaba City Schools Division, Department of Trade and Industry Mimaropa, IGLCC Malls. Personal nga impanguranda ang BSP Chairman of the Monetary Board, Governor Eli Romulana Jr., ang atabong awarding ceremony sa asambit nga aktibidad. Agatindar dadigi ang Say Palawan Governor Amy Alvarez, Mayor ang Kalayaan Igdumaran, pira kaagrepresentar alin sa BGMP Comelec, igibang ahensya ing gobyerno. Diyaran ay karuwang dagon nga inkilala ang Radyo Pilipinas Palawan bilang outstanding stakeholder ang Bangko Sentral ang Pilipinas. Alintigi sa Puerto Princesa Palawan, Jossie Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. DepEd Calbayog Schools Division pinarangalan ang mga natatanging stakeholders. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog.
6: Ginpasidunggan sa Department of Education Calbayog Schools Division ang mga outstanding stakeholders nga nagahatag sa importante nga kontribusyon sa edukasyon durante sa Stakeholder Summit nga ginpahigayon sa Dunaglabay nga Biyernes. Ginpabugatan durante sa summit nga ang estudyante kinahanglan magpabilin nga sentro sa mga programa, partnership nga desisyon para sa sektor sa edukasyon. Sumala kan SDS Officer in Charge Dr. Jovel Zartiga at mahinungdanon nga partnership kinahanglan magresulta sa mas maupay nga well-being ng mas damong nga oportunidad para sa mga kabataan. Nagpahayag liwat sa suporta ang mga opisyal sa padayon nga pagburublig sa DepEd, lokal nga pangobyernuhan, pribado nga sektor, media nga iba pa nga stakeholders para mapakusog ang serbisyo sa mga estudyante. Lakip sa mga ginpasidunggan ang Radyo Pilipinas Calbayog nga ginkilala kumuusa sa outstanding stakeholders tungod sa suportang ang partnership sini sa mga programa sa DepEd. Ginpabugatan sa summit nga ang kalampusan sa mga partnership dirila nasusukol sa kadamuon sa aktibidad kundi sa aktual nga kauswagan sa kahimtangan oportunidad sa mga kabataan.
7: Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga magsasaka ng kape sa Surigao del Sur sumailalim sa pagsasanay sa coffee post-harvest practices at specialty coffee. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
8: May pailom sa coffee post-harvest practices and specialty coffee training ang mga coffee farmers gikan sa Surigao del Sur isip kabahin sa programa sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project of DAPRDP o provincial government aron mapataas ang kalidad o bilis sa robusta coffee.

0: Gikan sa Umahan, among pagbansay kabahin kini sa padayong pagtinabangay sa DA o sa provincial government alang sa pagpalambo sa industriya sa kapi o aron makahatag og mas dagang oportunidad alang sa mga mag-uma niini. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo School Library na pinondohan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, pinasinayaan sa Parang Sulu. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
3: Formal na iugawan iban turnover ha community inambuk bago school library ha barangay Tukay Parang Sulu sinapitsakawaan simbulan August sa taon niya namin maksud ga kanaban in access in mga bata school ha mga kapanya pa na usalun ha education piyonduhan si Ministry of Basic, Higher and Technical Education atawa MBHTE sinbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ato BARM in a facility amon magserve aganap lokal ha pagbasa pag-school iban mausal ha mga learning resources. Piyaguhan na ni Mayor Alcadar D. Loong Iwan Barangay Chairman Arcia Gabibaanan in ceremony ha pag-assign si mga documents para ha formal turnovers in facility. Imagdirisab ha pakarajaan in tabaka sa Barangay Chairman June Baanan ang mga kamasalan. Municipal Public Employment Service Office sa Top Peso, Representative Ernasirin K. Guevara, iban ang mga tarpilang si Nakauman. Iwan niya makatapang imbago library ha pag-adihil si Mas Mariel learning environment, iwan ganap resources sa mga kabataan ha nasabot barangay. In a project, bahagi ha pagmatuyo pa kusukon in facility, mausal ha pag-school nila, iwan kasuportahan in land umingat pa, in a mga kabataan, halom sinakauman. Then ha RP Holo, Nurida Salip Chilgram para ha Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: ng hindi ko pwedeng masabing maiksi, medyo mahaba. Naging pahayag naman ng Senate Impeachment Court na, well, this came from the presiding officer himself, Senator Judge Chis Escudero. Po ay may kinalaman doon sa magkabilang panig. Ano, the counsels for both the prosecution and the defense still discussing the merits of the case. Hindi lamang po sa internet, kundi sa media rin. So maraming napuna kanina si Senator Judge Chis Escudero.
1: Live sa himpapawi ng serbisyo publiko.
0: Nagkaroon lang tayo ng mixing technical difficulties pero babalik po tayo ulit mga kababayan. Ano po? Oras po natin, 55 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng

0: next Wednesday, Your Honor. We would like to respectfully move for the issuance of subpoena ad testificandum to Attorney Michael Wesley T. Poa, if the same should be necessary, as well as to Ms. Marisa B. Grande of the Philippine Statistics Authority, Your Honor. If given opportunity next week, this too shall likewise be presented on September 2, Wednesday, Your Honor.
1: Subject to the colatilia that should the other witness not appear, given that Attorney Poa is here and more than willing to testify as intimated earlier, then we jump to Attorney Poa. Should the other earlier two witnesses fail to appear on September 1, without need of issuing a subpoena to Attorney Poa. He is so informed in open court.
0: We submit to that, Your Honor.
1: So ordered. Other matters, yesterday afternoon, the prosecution filed a motion to set a conference for the marking of additional exhibits, particularly documents received from the Philippine Statistics Authority. The prosecution seeks to set the conference at 4 p.m. today. This is quite a simple motion, Attorney Sheila. The motion is granted. The clerk, of course, is directed to conduct the marking of additional exhibits at 4 o'clock this afternoon at Rector Room, and councils are directed to send representatives to attend the conference. The presiding officer is also in receipt of a request from the respondent to be furnished with copies of the prosecution's pre-marked exhibits for Article 1, which counsel for respondent is likewise marked with the specifics. These being common exhibits, the request is hereby granted. The clerk of court is directed to furnish counsel for the respondent with copies of the requested pre-marked exhibits, with understanding that the panel of prosecutors will be accorded the same courtesy should a similar request on the respondent's marked documents be made in the future. So ordered.
2: Your Honor.
1: Yes, Attorney Sheila?
2: Given that opportunity given to the prosecution to mark additional documents, I would like to avail of the same opportunity. And if the situation calls for it, we will ask for an additional setting for a conference to mark additional documents in preparation for our presentation so that in the interest of time, we can take advantage of these additional settings ordered by the court.
1: Let it so be granted without need of an order being issued by the court, subject to the availability of the parties and the clerk of court.
2: Thank you, Your Honor.
1: So ordered. Finally, we are in receipt of a prosecution's request for supplemental subpoena for other banks and financial institutions. I presume, Attorney Sheila, you got a copy of the subpoena?
2: We did, Your Honor.
1: The chair will simply adopt and apply its ruling last July 20, 2026 concerning the subpoena issued to certain banking institutions involving the same subject matter, and the same limitations will apply accordingly. The request for subpoena directed to the concerned banking institutions, I won't specify anymore because both parties have a copy, and financial institutions covering the respondent, her spouse, Attorney Manasseh Scarpio, as well as 20 entities allowed by this court in which the spouses hold an interest, is hereby granted. It is clear that the subpoena does not include foreign currency, is limited only to peso-denominated accounts and not to foreign currency deposits, as these are excluded without the written consent of the depositor. The clerk of court is directed to cause the issuance and service of the subpoenas to the entities requested to so submit, who shall produce the required documents before the clerk of court in 7 calendar days from today, or on September 2, Wednesday, next week, 2026. So ordered.
2: Your Honor.
1: Yes, Attorney Sheila.
2: Given the position that we had articulated on this matter of the subpoena with respect to bank records and other materials subject of that subpoena, we will just want to place it on record that we will be, or we are reserving our right to comment and to put our appropriate objections at the proper time. Thank you.
1: On the record, Attorney Sheila.
2: On the record, Your Honor.
1: Yes.
0: Your Honor, please.
1: And or seek further remedies as is available to you.
2: That's correct, Your Honor.
1: Outside of this court. Yes, Honorable Istro.
0: We would like to respectfully manifest to the Honorable Impeachment Court that almost simultaneously to the reading of the ruling of the Honorable Impeachment Court on the issue of sub judice rule, the respondent vice president made a public statement.
1: Which I know where you're leading at, counsel. Naunahan mo lang ako. I thought you were going to take up another matter. So let me cut you short. While the presiding officer was delivering its ruling on the applicability, limitation, and who is covered by Rule 18, a statement was issued by the impeached official, the respondent, the vice president, which clearly is covered by what the ruling earlier given by the presiding officer issued. So, given that it was done while the ruling was being issued, prospectivity would still apply. However, the presiding officer would like to remind through the lead counsel for the respondent, her client, to kindly observe the ruling of the presiding officer as well as the rules of the impeachment court, specifically Article or Rule 18 on the subject matter in regard to making comments on the merits of the case. Because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her, not only by the court, but also given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confident. Kindly inform her, Attorney Sheila.
2: We take note of that reminder, Your Honor.
1: Thank you, Attorney Sheila.
0: So just, it will form part of the record, Your Honor. May I be allowed to read that portion of the statement of the respondent vice president?
2: I think this is unnecessary, Your Honor.
1: No need. Again, I find it unacceptable and it will be commenting on the merits and no need to read it in the records. The court can take, in fact, judicial notice of that should it so desire. Senator Judge Aquino.
3: Mr. President, for the benefit of everyone, may I be clarified again? What are the possible penalties for breaking or not following your decision po earlier? Kapag senator, judge, it goes to the Committee on Ethics. Tama po, no?
1: Yes.
3: Yes. Kapag mga miyembro po ng councils, ano po yung mga posibleng penalty? Kapag respondent or complainant, ano po yung mga posibleng penalty? Kapag ibang tao po, kasama po ba sila sa saklaw ng ruling kanina?
1: We will issue the corresponding guidelines, Senator Judge Bam, for the information of Senator Judges that it will be in a clearer table form. But to answer your question, reprimand and admonition, followed by a fine for the second offense, and fine subsequently thereafter, without prejudice, to referring the matter should it violate their obligations as a member of, as an officer of the court, without prejudice to referring the matter to the Supreme Court, the IBP, and or the Office of the Bar, I'm confident, if any violation may have been committed by them. But we will issue the guidelines in relation to that. Yes, Honorable Luistro, anything else?
0: We have no other manifestation, Your Honor.
1: Attorney Sheila?
2: We're good, Your Honor.
1: We promise to provide a platform. Should it be so necessary?
2: Yes, Your
0: May
2: Honor.
0: May we request, Your Honor, that the witness, Mr. Ortonio, be excused?
1: Yes, I'm sorry, Mr. Ortonio. I thought the administrative matters would not take this long. Yes, Mr. Ortonio, you are excused. Maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong kooperasyon, at sa pagsagot po sa katanungan ng Senator Judges at ng magkabilang partido. Thank you for your time, sir. You are excused,
4: sir. Thank you very much, Your Honor. Thank you.
1: The trial is adjourned until 10 a.m. of still 10 a.m., on Tuesday, given that Monday is a holiday, September 1, 2026.
2: Thank you.
1: Session will be at 3:30 according to the Senate President.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
6: 7 minuto na po makalipas ang ikatatlo ng hapon. Inyo po namang napakinggan at napanood ang katatapos lamang na impeachment trial okay. Ngayon pong araw na ito. Okay, and habang inaantay po natin ang mga balita no, mula po sa Senado, Basahin ko lamang, dahil sa August 31 daw po ay National Heroes Day, syempre. So sa Lunes na sasagawa ho ng susunod na pagdinig, no? Ang Senate Impeachment Court sa Tuesday. Ayan, Tuesday kasi holiday po sa Lunes. Pero kanina, no, isa sa mahalagang punto na sinabi ni Senator Chiz Escudero, ang sabi niya yung pagrurule nga nila, kasi kung inyo pong matatandaan kanina nga ay nagkaroon ng parang counter manifestation ito pong si Attorney Ligutan at kanya nga nabanggit, no, bakit siya nagpost ng
0: ganoon
6: sa FB account niya. Okay. At medyo parang pahapyaw nga siya na ang sabi niya ay, what is troubling is if we turn the correction of mistake by one side into a shield from fair criticism for shield from fair criticism. Sabi niya, now that the defense is asking to act on my post, sinasabi ho niya, pinaninindigan niya na, I did not discuss the merit of the case. I did not discuss the strength and witness of the case. Ang kanya lamang daw nga pong binabanggit ay bawal talaga ang misleading, no? Question. So ito ho yung pertaining doon sa August 12. Ayan. At ito nga si Senator Chiz Escudero or si Presiding Chiz Escudero ay may mga binabanggit nga na ruling, no? This is to protect the integrity of the trial. At sabi nga niya, ito'y parang mas magiging mahigpit na sila sa Rule 18 ng Impeachment Court ruling. Anyway, dakuhan po natin ang Senado sa panig po ng prosecution. Mga miyembro daw po ng prosecution nagpahayag ng kanilang paggalang at pagsunod sa mga mahigpit na pagpapatupad ng Rule 18 ng Senate Impeachment Court. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
5: Red Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
7: Jamie, magandang hapon. Ginagalang nga ng House Prosecution Panel ang ipinatutupad na sub-judicial rule sa impeachment court. Ngunit umaasa itong prosecution na magiging patas at ang pagpapatupad nito sa lahat ng panig, depensa at sa mismong respondent. Ang pahayag ay tugon sa babala ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero hinggil sa mahigpit na pagpapatupad ng parusa sa ilalim ng Rule 18 na nagbabawal sa mga abogado, prosecutors at senator judges na maglabas ng mga pampublikong pahayag tungkol sa merito ng kaso upang maiwasan ang trial by publicity. Ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Representative Ace Barbers, hindi lang dapat ang prosecution at depensa ang saklaw ng panuntunan. Iginit ni Barbers na dapat ding sumunod at sumailalim sa nasabing rule ang mismong respondent at ito ay si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Ace Barbers.
8: Una, nirerespeto natin ang desisyon ng impeachment court tungkol dito sa pagpapatupad ng Rule 18 o yung sub-judicial rule. Of course, the prosecution panel will definitely comply with the directives of the impeachment court. However, we also expect that this ruling, Rule 18, must also apply to other parties, including the respondent.
7: Sa panig naman, Jamie, ni House Prosecutor Terry Ridon, na susunod sila sa itinakdang limitasyon ng sub-judicial rule, hindi rin anya sila mangingimi na magsalita kung may mga pahayag ang kabilang kampo na susubok sa kredibilidad ng mga prosecutors. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
9: Unang sa lahat, syempre, tatalima po ang prosecution panel doon po sa itinadhana na bagong kautusan ng atin pong presiding officer. But syempre, titiyakin pa rin natin na yung pong mga public information initiatives ay magagawa pa rin po ng lahat po ng panig, particular ng pong mga house prosecutors na naglulunsad po itong kaso natin. Syempre, yung minsan ho kasi may mga usapin kung saan, may sinasabi rin nung lagpas yung pong ibang panig, no? Minsan, senator judge yun, minsan, defense yun, no, laban sa prosecution. tingin ko po hindi po mangingimi na sumagot ang prosecution at doon po sa mga ganun pong mga pagsasambit. Kasi siyempre, karapatan ho nga sumagot in whichever platform it has been launched. So I think we had seen that also in the past. Kung saan ininsulto, pinerwisyo, yung pong prosecution ng ilan pong mga pahayag. So I think that needs to be stated. Nasasagot at sasagot pa rin po kami kung sa mga bagay na yun. But again, we will try to confine ourselves doon po sa limitations po na inilatag ng ating pong presiding officer.
7: Alam mo, Jamie, kanina tinanong din natin itong si Prosecutor Terry Ridon na mapipigilan na ba o miminsan na lang ba namin siyang may interview kasama si Attorney Jay Tolosa na dalawa kasi silang usually na nagpapa-interview, nagpapa-press con at parehas silang House Prosecutor. Ang sagot niya, mag-meeting muna sila pero tuloy pa rin yung kanilang mga interviews and press conference, magiging maingat na lamang sa mga choice of words at yung pagtalakay ng merito ng kaso. Kaugnay naman na Jamie, kanina kasi habang nagruruling itong si Presiding Officer Cheese Escudero, may lumabas na statement si Vice President Sara Duterte na naman, no, bukod ito sa una niyang mga pahayag na bending the law, ito naman pag-question sa kredibilidad ng Senate Impeachment Court at malamang nanonood si Vice President Sara Duterte dahil sabi niya mayroong mga abogado na tumawag sa kanya na architect, mastermind, at yung scam, binanggit niya ito sa statement. Sabi ni Deputy Speaker Jay Kunghun, masusubok itong pagpapatupad ng mas mahigpit na job subjudice rule o yung Rule 18 dito sa mga recent pronouncement ni VP Sara dahil tumatalakay na ito sa mismong merito. Hinamon pa niya ang Vice Presidente na imbis na maglabas ng mga ganitong statement, humarap na lamang at questionin yung mga allegasyon laban sa kanya. Pakinggan natin si Deputy Speaker Jay Kunghun.
10: Well, hindi natin makikita, no, kung paano nila ipapatupad yung ruling kanina. At dahil napaka-pangit naman, no, na nakikita natin na nagbibigay ng ruling ang ating presiding officer, tapos ang ating vice presidente ay dinidiscuss yung case. Hindi nga siya makapunta dito, hindi nga siya maka-attend dito, tapos kung saan pa siya nagano, no? Kung ano pa yung kanyang sinasabi. So talagang kailangan dito natin mag-test, no? Kung talagang i-apply yung rule ito.
7: Kanina tinanong din si Jamie, si trial advisor at spokesperson Ace Barbers, kung ito bang mga pronouncement, yung kaninang statement na lamang ni VP Sara, kung ito ba ay paglabag dito sa subjudice rule, ang sagot ni Ace Barbers, oo, paglabag ito, pero titignan, hihingi sila ng clarification sa impeachment court kung ano yung mga limitasyon. At iaakyat din nila sa Senate Impeachment Court yung mga ganitong pronouncement ng VP Sara. At kanina rin, Jamie, nagkaroon ng cross-examination at redirect examination si Attorney May Divina Gracia na trending ngayon sa social media. May mga punto sa kasing mga nilinaw sa mga sagot ni Asik Limuel Ortonio during the cross-examination na pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer gaya ng supervision ng testigo sa paggawa ng physical at financial plan. At sa panghuli, Jamie, nagbigay ng update, manifestation si lead prosecutor Jervy Luis Ro na ang nakaschedule kasi na testigo na haharap next week, September 1, Tuesday, ay yung tatlong army of officials at isa dito ay retired na. So, ina-drop na ng prosecution si Major General Adonis Badjao. Hindi na siya haharap sa Tuesday. Ang haharap na lang ay si Colonel Manaros Buransing II at si Colonel Magtanggol Panopio. At idadagdag para mas mabilis itong proceedings, idadagdag na nila yung nag-request sila kay Presiding Officer Cheese Escudero na mag-issue ng subpoena kina sa depensa si Attorney Michael Poa at isang official naman ng Philippine Statistics Office para humarap sa September 2, Wednesday. Yan ang update, Jamie.
6: Miss Melanie.
7: Yes, Jamie.
6: So, ito lang, no? Parang mas ngayon, mas na-focus lang yung sa impeachment na yung mismong ruling. Mukhang talagang kailangan na talagang sabihin ito ni Senator Cheese. Kasi nga, ang daming ang dami ng mga lumalabas na mga statement, nadagdag pa yung kay VP Sara ngayon lang, hindi ba? Pero siguro dakuha natin itong ilan sa mga mahalagang mga napuna ng ating mga senator judges when it comes to yung mismong pagtestimonya nitong si Lemuel Ortonio, no, yung dating assistant secretary ni Office of the Vice President, kasi lumalabas na parang lahat ng kanyang mga sagot ay hindi niya alam yung mga nangyari, pero nakapag-draft siya ng sagot sa AOM. I think may mga giggle factor yung ilang mga senador kasi senador. Hindi mag-reconcile nga, kahit ako din na nakikinig. Yun yung parang ano ko lang din, bakit ka nga naman makakapag-draft ng AOM, sagot mo sa AOM, pero hindi ka na nag-investigate further. Ito ba 'yon? So can you parang meron ka bang mga puntos diyan ng panig ng depensa when it comes to yung statement nga kanina nitong sumalang na hostile witness?
7: Oo, tama ka dyan, Jamie. Yun yung napansin din natin. Dahil kung maalala mo kahapon, may nagtanong din na senador na bakit yung mga paliwanag o justification ni Asec Lemuel Ortonio, iba-iba. Meron siyang paliwanag doon sa bawat findings, iba-iba. Sa bawat dokumento, iba-iba. At meron din, tama yung na-observe mo, medyo nagigigil nga yung ilang mga senator judges na you are a smart guy, si Senator Raffy Tulfo. Meron siya sinabing ganyan na sabihin niya na kung ano ba yung punutulo nung nag-request kayo ng confidential fund, na wala kayong physical and financial plan. Uh-oh. Tapos nung na-flag o nagtanong ang COA, meron kayong justification. Pero nung tinanong siya, saan ba talaga napunta? Ang sabi niya, yung lagi nilang pareha sila ni Acosta, ni Gina Acosta, na dahil sa pagtitiwala kay Colonel La Chica, siya na yung nag-disburse nitong confidential fund. Hindi na inalam, wala nang physical inventory o physical inspection na pinambili ng gamot, pinambili ng silya, ng computer, yung pera na ibinigay dun sa mga informants. Meron nga isang...
6: Doon ako masyado nagtataka din na very kuwan nga, mapagtiwala sila, considering sabi naman ni eto ha, sabi niya mismo, di ba, tinanong siya ni Senator Win Gatchalian, if I'm not mistaken, ilang beses mong na-meet si Colonel La Chica, ang sinabi lang niya ay 1 to 2 times lang, di ba? Tama ba ako ng dinig? So 1 to twice lang, yun yung pagkaka, hindi daw niya maalala, pero parang 1 to 2 times, ayan. So, Miss Melanie, ito naman, medyo mag-break tayo ng ice totally. Nakakatatlong taon na rin ako dito sa Radyo Pilipinas. Oo, at lagi mo naman din akong nakikita. Pwede mo ba akong mapahiram ng 150,000? Pagtitiwalaan mo ba ako ng ganon? Bibigyan
7: alam
6: mo ba?
7: Jamie,
6: bibigyan
7: mo ba ako ng papahiram kita kung meron ako?
6: Hindi, di ba? I mean, ito tama, ganito tama. Lang 'yon. Ako yun yung pattern na tinitigan ko. Bibigyan mo ba ako, Miss Melanie, ng 150,000 na lang or 125 million? Bibigyan mo ba ako ng ganon?
7: Alam mo,
6: isa,
7: Jamie,
6: dalawang
7: kanina,
6: beses pa lang tayo nakita.
7: Tama yung tanong mo eh. Yung ganung yung relationship ba ni Lemuel Ortonio kay Colonel La Chica? May nagtanong kanina, gano'n ba kayo ka-close ni Gina Acosta? Kung maalala mo kanina, may nagtanong na senador, ano ba yung relasyon nyo? Close ba kayo? Tinanong kung bakit sinamahan mo siya sa bangko. Sabi niya, nag-request lang si Gina Acosta. Tinanong kung kailan niya nakilala. Way back pa pala yung kanilang pagkakakilala. At yung 150,000 na inabono nito ni Ortonio ay hiling to ni Gina Acosta dahil nung magkausap si Gina Acosta at si Tachika, kailangan ng 150,000 dahil siguro ayaw mag-abono ni Gina ni Gina Acosta. Kay Ortonio siya humingi ng pera at walang kaabog-abog ay ibinigay niya itong 150,000 na sa kasamaang palad ay
6: hindi na ma-reimburse
7: o hindi na maisusoli kasi confidential fund. Unlike dyan sa opisina, di ba kung magpapareimburse ka ng maliliit na amount, talagang napakahirap.
6: Tama.
7: Na 150,000. Tapos sa Jamie, tinatanong din natin yung issue naman kay La Chica. Tinanong natin ang prosecution kagabi at maging kanina kay Congressman Abante kung ilalabas pa ba si La Chica ng prosecution. Si Jervy Luistro, sabi niya para sa kanya hindi na pero mag-uusap sila dahil parang consultative body itong House prosecution. Si attorney si Congressman Abante, ang sagot niya nung time ng good government, pinatawag pala siya ng House committee pero hindi siya dumalo. Kaya kini-question niya ngayon, ngayon na hindi siya pinapatawag ay willing siyang mag-appear. No, mag-appear dito sa Senate Impeachment Court pero sa side ng prosecution, parang malabo pa siyang ipatawag eh. Sabi nila, tatapusin muna nila yung mga nakalinyang testigo sa kanila pag-aaralan kung kailan kailangan ipatawag. Pero sabi ni Tolosa, ni Attorney Tolosa kagabi, kung ipatawag siya ng depensa, dahil sa side naman nila yon, so magiging hostile witness, sa side nila yon, dati siyang VP SPG sa OVP, eh handa silang i-cross-examine. Pero kung sakaling hindi ipatawag, meron palang isang solusyon na sinasabi naman ni Presiding Judge Cheese Escudero na pwede pagtapos na ng presentation ng mga ebidensya at testigo ng both parties. Kasi para matapos na itong kay Alachita.
6: Oh, siya yung parang star eh, di ba? Since kay Gina Acosta pa.
7: Tama, Jamie, siya yung missing link. Saan ba talaga napunta? At sino ba yung gumawa ng mga pangalan at aliases? O aliases na sinabi ni Gina Acosta siya kasi may mga apelyido eh. Di ba? Si Pagong may pangalan eh. Si Pusa may pangalan.
6: Buti nga hindi naging Pong parang yung pangalan.
7: Pong Pagong. Batibot days, Jamie. So, abangan natin. Pero mahaba-haba pa yun dahil sabi ng prosecution, target nilang tapusin itong pag-present nila ng evidences and witnesses by end of October. So, after nyan, mag-present naman ng depensa. So, medyo matagal-tagal pa yun sakaling ipatawag pa itong si Colonel La Chica na ready. Sabi niya, ready siyang humarap. Sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, mukhang may laglagan na magaganap. Pero yan ay sa kanyang opinion pa lamang. So yan ang update mula dito sa Senado. Jamie, tatakbo tayo sa post-press conference ng prosecution. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas. Yes, Jamie.
6: Yes, thank you, Ms. Mel.
7: Maraming salamat. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
6: Inyo po, kanina nasabi ko na, no, may mga giggle factor yung ilang mga senador. Eh talagang may mga giggle factor din naman yung mga nagbigay ng history pa. Yan ang maganda naman pagka minsan eh, hindi ba? Natututo na tayo, na-entertain pa. Anyway, alamin po natin dito sa ulat ni Nympha Asuncion, no, maya-maya po, yung presiding officer si Senator Cheese Escudero, naglabas nga po ng triple ruling para panatilihin ang kaayusan at pagiging patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung Senator Judges nilinaw kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang kanyang papel sa naging paggamit ng confidential funds ng OVP. Nympha?
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
6: Nympha, wala ka bang alias? Alam mo ba na gumamit ang ating mga national heroes ng mga aliases?
11: Yes, so wala akong alias, nickname lang meron.
6: Ayo. Okay.
11: Eto, Jamie, naglabas nga kanina si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Codero ng tatlong magkakahiwalay na ruling para paitingin yung pagiging patas, professional at kaayusan dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Escudero na tungkulin ng prosecution team na tiyak yung makakamit ang hustisya at hindi basta makakakuha ng conviction dito ng respondent na dito nga ay si VP Sara. Ayon sa kanya, hindi dapat ituring ng mga prosecutor ang layunin ng paglilitis ay victory at all cost, kundi ang makatarungang resolusyon sa kaso. Sa defense naman, sinabi ni Escudero na hindi rin tungkulin ng mga abogado nila na makamit ang acquittal sa anumang paraan. Sa halip, kailangan anya nilang tiyakin na nabibigyan yung kanilang kliyente ng mahusay at makatarungang representasyon habang sinusunod ang batas at professional ethics. Nagpaalala rin ang presiding officer sa mga senator judge na dapat silang manatiling impartial at magdesisyon batay lamang sa mga ebidensyang nasa record, constitution at sa Senate impeachment rules. Ayon kay Escudero, kailangang mapanatili ng impeachment court ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng cold neutrality of an impartial judge. Maaari pa rin anyang magtanong ang mga senator judge sa mga testigo para linawin ang mga isyo pero hindi dapat mauwi ang kanilang mga tanong sa partisan advocacy. Samantala, mahigpit ng ipapatupad ng Senate Impeachment Court yung Rule 18 ng impeachment rules na nagbabawal nga sa mga prosecutor, maging sa respondent na si VP Sara at kanilang mga abogado at mga testigo na gumawa ng anumang public statements tungkol sa merito nitong tinatalakay o nililitis na impeachment case. Babala ni Escudero, maaring mauwi kasi sa trial by publicity ang patuloy na pagtalakay sa kaso sa labas ng impeachment court na anya'y maaaring makasira sa dignidad at independence ng tribunal. Pinapayagan naman ng neutral at patas na pag-uulat tungkol sa actual na proceedings pero bawal ang mga pahayag na humuhusga na sa kredibilidad ng mga testigo sa bigat ng ebidensya, bisa ng impeachment charges o nag-aanunsyo o nanghuhula ng mga boto ng mga senator judge. Sa ilalim ng bagong two-strike policy, bibigyan ng public reprimand ang unang lumabag dito nga sa Rule 18. Sa ikalawa at sa mga susunod na paglabag, pagmumultahin na ng 30,000 pesos at maaari ring pagbawalan sa na lumahok na sa impeachment proceedings. Maaari ring i-refer sa Supreme Court o sa Integrated Bar of the Philippines ang mga abogadong lalabag dito sa kanilang ethical duties. Muling nagbabasa si Escudero na sadyang pagsuway dito nga sa Rule 18 ay pwedeng humantong sa contempt sanctions. Pakinggan natin yung bahagi ng naging ruling ni Presiding Officer Jesus Codero.
1: Henceforth, I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. Where a Senator Judge is alleged to have violated the impeachment oath, Rule 18 or any other applicable rule of the Senate. An available institutional remedy within the Senate is the filing or referral of an ethics complaint to the Senate Committee on Ethics and Privileges in accordance with the internal rules of the Senate. Under Rule 10, Section 13.16 of the Rules of the Senate, the Committee on Ethics has jurisdiction over all matters relating to the conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity, and reputation of the Senate and its members. At this point forward, however, Rule 18 shall be strictly enforced and be given full force and effect. Accordingly, the Chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18 making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial and from engaging in trial by publicity as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal, and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage or actual evidence.
11: Samantala, nagkaroon din nga ng pagkakataon muli itong ating mga senator judges na makapagtanong dito nga sa testigong si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Si Senator Judge Vicente Soto III humingi ng paglilinaw tungkol nga dito sa employment status ng paulit-ulit na binabanggit na si Colonel Colonel Raymond Blachica sa OVP. Sa pagtatanong kay Ortonio, sinabi ni Soto na maaaring itong linawin yung status nga ni Blachica sa OVP kasi una nga nang kinumpirma nitong si Ortonio na siya yung nangangasiwa sa administrative at finance matters ng OVP. Ayon kay Ortonio, si Blachica na nagsisilbing group commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o yung VPSPG ay hindi empleyado ng OVP. Sa halip, siya ay itinalaga ng Armed Forces of the Philippines o AFP bilang group commander nga nitong VPSPG. Narito yung bahagi ng pagtatanong na yan ni Senator Judge Soto.
12: And this is out of my curiosity. Earlier, you confirmed that all admin and finance matters dumadaan sa'yo.
4: That's correct, po, Your Honor.
12: Also, you said that you were the head of HR in Davao, LGU.
4: That's correct, po, Your
12: correct.
4: Honor.
12: In this regard, I'm sure you would know, what is the employment status of Colonel Blachica in the office of the Vice President?
4: Colonel Blachica po is the group commander of the VPSPG and he is not an employee of the OVP, but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and Protection Group.
12: Therefore, designation.
4: There
12: you're
4: is
12: saying
4: an
12: order. He is not employed. He does not have any employment status.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
13: Isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, mga kababayang overseas Filipino workers, mga Filipino diaspora natin sa iba't ibang panig ng mundo at maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko at ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong maaaring subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga facilities ng shortwave transmitters ng Voice of America. Pero syempre hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Basta i-download nyo lang ang ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones at mapapakinggan nyo na rin po ang ating mga programa sa inyong mga cellphones. Yan. Alright, sa ngalan po ng ating production team ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sa ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente, and of course sa Master Control, nandiyan pa rin si Mr. Milo Junela, and of course sa Wirecast, nandiyan si JP. Alright? And siyempre sa lahat po na bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service. Tayo ay tutungo sa Japan. Yan. Talagang madalas na tayo pumupunta ng Japan ngayon, ano? Kasi unang-una, madaling puntahan ng Japan, di ba? Malapit lang. At saka, marami rin mga Pilipinos doon. Marami mga festivals na ginagawa doon sa Japan. Maraming mga kaganapan doon na ginagawa. Maraming mga Filipino tourists na nagpupunta sa Japan. Ano? Kaya't babalik tayo sa Japan. Yan. At makakasama natin sa pagbabalik natin sa Japan ay ang chairperson ng Philippine Assistance Group o ng Philippine Festival Tokyo. Tama po yung narinig nyo. Festival. Ano kayang festival ito? Mukhang ano to, masaya to. Mukhang marami tayong malalaman dito. Ha? Makakasama natin ang chairperson ng Philippine Assistance Group, Philippine Festival Tokyo, live via Zoom from Japan. Sa mga oras na ito, si chairperson Berlito Toots Kapulong. Toots, magandang hapon mula sa Pilipinas.
14: Ay, magandang hapon po, sir. Right.
13: Ayan, magandang
14: hello po from Japan.
13: Yan. Anong oras na sa Japan ngayon, Toots?
14: Pali 4:36 po.
13: Advance kayo ng mga 30 minutes, ano?
14: 1 hour po ba?
13: Mga 1 hour, okay. O nga pala, meron kagad akong isa shoutout dito, nakatutok na sa atin kagad, ha? Si Pekka Pulong Gatpayat at saka si Rosalinda Kapulong, nakatutok na kagad sa atin dito, sa ating programa. Mukhang kilala mo tong si Rosalinda.
14: Mga kapatid ko po siya.
13: Ayan, nasa Japan din si Rosalinda. Ayan, okay.
14: Nasa Amerika po.
13: Nasa Amerika. Saan sa Amerika?
14: New Jersey po.
13: Ay, New Jersey. Ba nandun si Mike Cohen? Ay, Mike Cohen. Nandun si Mike Cohen. New York si Mike Cohen. Okay, anyway. Alright. Sige, pag-uusapan natin pala ito, Toots. Itong grupo mo, itong Philippine Assistance Group. At mukhang tatalakayin din natin itong mga Philippine Festival Tokyo. Alright. Maari mo bang ikwento ang naging kasaysayan ng pagkakatatag muna nitong Philippine Assistance Group? Ano ba ang mga pangangailangan at hamong kinaharap ng mga Pilipino sa Japan na nagsilbing dahilan upang mabuo ang inyong federasyon?
14: Okay. Ang Philippine Assistance Group po is itinatag way back 1996 po. Before 1996, maraming Filipino communities dito sa Japan na of course lagi silang naiimbitahan ng Philippine Embassy. Then one time po hindi ko lang po matandaan ang Consul General at saka ang Ambassador po nagsabi po sa amin na bakit hindi kayo magkaisa? Kasi para unity kayo, hindi kayo hiwa-hiwalay. Then ang Philippine embassy po ang nagtatag actually ng Philippine Assistance Group, and as of now this is composed of 24 Filipino organization dito sa Japan po. Yan po yung simula, and even the fund po ang unang-unang fund po na nagbigay is ang Consul General and mga tauhan ng ibang mga taga-embassy po.
13: So, liwanagin ko lang ngayon dito, Toots, ha? So, sa ngayon, sa ilalim ng Philippine Assistance Group, you have 24 organizations under Apo. Your umbrella, no?
14: Apo.
13: Kumbaga, yes, parang umbrella organization itong yes, Philippine po. Assistance Group. Then, you have 24 organizations. Lahat yes, ito, po. Mga Filipino community organizations sa Japan.
14: Yes, po. Yes,
13: at ang una palang tumulong na matatag to, Philippine Embassy sa Japan o yung yes, Philippine Consulate
14: sa
13: General?
14: Sa Tokyo po, yes.
13: Oh.
14: Sila po ang nagtatag niya para isang unity na lang ang iba-ibang mga Filipino communities.
13: Mm-hmm.
14: So, nasa under umbrella po yung 24 Filipino organization. Mm-hmm. So, bali ang tinatawag lang ng embassy is yung Philippine Assistance Group. Mm-hmm. Then, sometimes po, you know, kami po yung parang ang Philippine Assistance Group ang pinaka-main.
13: Mm-hmm.
14: Then, kami po yung you know, i-implement kung may mga announcement, kung may mga sa another 24 Philippine organization.
13: Alright, 24 Philippine organizations, marami to. How were you able to organize tong 24 na to?
14: Yes, actually, nung pong way back 1990s, medyo mahirap po kasi wala pang mga social media masyado, wala pang mga, you know, but then during that time po, siyempre nakakita-kita lamang po sa mga church, sa mga simbahan,
13: mm-hmm.
14: at minsan kapag may mga maliliit na gatherings po ang Philippine Embassy, so isa-isa po kaming natatawagan or nai-inform po.
13: Pero ngayon may technology na, may
14: yes,
13: 'di ba? Mas madali na para sa inyo.
14: Mas madali na po ngayon at madali na rin hanapin yung mga Pilipino na hinahanap ng Philippine Embassy.
13: Alright.
14: Mag-report na kanila po.
13: Okay, so 24 organizations under the Philippine Assistance Group. Eh, yes. Ilan po yan? Nasa 10,000 ba kayo? 5,000? 6,000? Ilan members?
14: As iba-iba po eh. Kasi nung pong unang tatag nito, napakarami po. Kasi during that time, hindi naman po namin na inaano na dapat documented lamang or you know. So, nung during that time po, 1990s, ang dami pong overstay.
13: Mm.
14: And they are also active volunteers ng Philippine, ng kanilang PhilCom organization.
13: Okay.
14: Yeah.
13: Alright. So, paano? Ano yung mga programa at serbisyo ng Philippine Assistance Group para sa mga Pilipino sa Japan?
14: So, each group po, actually, nagpapadala po sila ng kanilang bylaws.
13: Mm-hmm.
14: And dapat magpa-register muna sila sa Philippine Embassy. Mm-hmm. Philippine Embassy will, you know, they have background check. Titingnan nila yung mga mission and visions ng each group. Then, actually po, dyan po actually talaga nabuo. Kasi sabi nga ko ng Consul General, your bylaws and your mission and vision halos magkakapareho.
13: Mm-hmm.
14: Tumulong sa tao, sa kababayan, sa Pilipinas. So yung po lahat pinagsamasama sa Philippine Assistance Group.
13: Ayun.
14: Yun po yung, kaya nagbabayanihan na lang po kami talaga lahat.
13: Okay. So, ibig sabihin, yung mga social services ninyo, for example, yung mga community gatherings, yung mga social services, like, for example, meron din ba kayong dental and medical outreach missions? Ganon?
14: Actually po yan, ginawa po namin yan before. Actually, ang ginagawa po namin is, yung mga each group, diyan po kami nagbobotohan kung kanino namin dalhin. Kasi marami pong group, halimbawa, Nueva Isihanos Association in Japan, merong Tabela Japan Association, meron pong marami po, may Batanggenyo Association,
13: by region.
14: Yes po. Yes. So doon po nagbobotohan po kami or nagra-raffle kami kung sino yung mananalong organization, then doon po yung nakatutok ngayon kung halimbawa tinatanong po namin kung ano po yung kanilang gustong gawing serbisyo dun sa kanilang nasasakupang probinsya or, you know. So, sumasama po kasi sila dun eh, syempre.
13: Diba? Alright. Ito, Toots, ang susunod kong katanungan kasi alam naman natin sa bansang Japan, especially itong mga nakalipas na linggo, sunod-sunod ng lindol sa Japan.
14: Diba? Yes po.
13: Paano dito pumapasok ang Philippine Assistance Group, lalo na sa mga communities under this group, para masiguro na safe at accounted for yung ating mga kababayan pag nakakaranas ng ganito mga paglilindol?
14: Since as you know po, lahat po dito ng mga Pilipino nakatira sa mga bawat prefecture, sila po of course ay naka-rehistro or ang makalam po nila ay nasa munisipyo. Actually po, ang Philippine Embassy po napakagaling po ng kanilang assistance diyan kasi po kaagad po kapag nagkakameryo ng mga disaster na ganyan, tsunami or earthquake, lahat po ito nakikipag-coordinate talaga ang Philippine Embassy. So nalalaman kaagad po ng Philippine Embassy yung mga casualties, kung ilang Pilipino ang nandoon, then of course naka-support po naman sila. Then that's time po na ini-inform po nilang Philippine Assistance Group ang mga PhilCo na kung ano yung po pwedeng itulong.
13: Okay.
14: Sa kanila. Which is, of course, alam niyo naman po ang Japan, mas nauuna po lagi sila. Lagi silang ready sa pagturo. So tayo yung secondary na syempre, di ba? Kasi pagka ganun po, kahit mo tumulong ka, hindi ka po makakapunta sa kanila eh. Kasi walang biyahe, sira ang railroads.
13: Uh-huh.
14: You know, yung mga ganun po talaga.
13: So,
14: but yan ang accountability po,
13: ano,
14: lagi pong updated ang Philippine Embassy.
13: Yun, so laging mahigpit ang communication ninyo with the Philippine Embassy.
14: Yes,
13: the Philippine
14: especially
13: Consulate
14: po
13: General.
14: Ngayon, kasi nga po ngayon, i-reachable na po sila.
13: Yes.
14: Kasi lahat ng individual, may Facebook, may social media, unlike before po.
13: Alright, bukod sa mga pagtulong nyo sa mga individual na mga Pilipino dyan sa Japan, paano nyo naman sinusulong yung mga community empowerment at leadership development upang mas maraming Pilipino sa Japan na maging aktibong bahagi ng kanilang mga komunidad?
14: Okay. So actually po, ito, ilang years ago, meron po rin kami talagang ginagawa mga leadership program, mga training, ine-mentor po namin yung iba. Actually, during 90s, syempre, nag-iiba-iba po yung you know, statistic ng mga Pilipino kasi during that time, mas marami po ang overstay. Then, pagkatapos po niyan, yung mga nag-resident, yung mga nag-asawa na ng mga Japanese. Then, this time po is, of course, medyo nawala na po yung mga talent before. So, yeah. Ngayon, mas marami po ngayon ang mga OFWs, which is... yan po ang talagang napakarami ngayon na na mga Pilipino dito sa Japan actually. So before po syempre tumutulong po kami sa Philippine Embassy, sumusulat po sila sa Philippine Assistance Group, nahingi po sila ng ganito ng support, minsan is material or voluntary, you know, sa embahada. Then nag-release siya po din po kami ng financial. Then nagkakaroon po kami ng mga fundraising, which is yan po namin kinukuha, of course, yung yung aming dinodonate para sa kanila. Then as of now po, yung pong dinagdag po namin yung medical assistance to all Filipino detainees here in Japan, plus yung pong repatriation ng mga overstay na nahuhuli, wala po silang pamasahe pabalik ng Pilipinas.
13: Uy,
14: so,
13: teka.
14: Lahat po ito is inaano ng Philippine Assistance Group.
13: Okay, maganda yung nabanggit mo kasi marami na kamong mga OFWs dyan sa Japan. Yeah. At marami na rin na nagkakaroon ng, sabihin nating, problemang legal sa kanilang trabaho. Yeah. Yung iba, iba nag-overstaying siguro. Yung iba, illegally nakakapasok. So, nakatutok din kayo doon. Ibig sabihin, binibisita nyo ba sa mga kulungan itong mga kababayan natin?
14: Actually po, ito pong mga, yung repatriation po, syempre, may dalawang klase eh. Yung pong isa, nahuli sila on the spot, sa kalsada, sa street, you know, sa Shibuya, parang ganon. Pag nahuli ka doon at undocumented ka, direkta ka na po sa kulungan. No. Hindi ka na po makakauwi.
13: Ha?
14: Hindi na po kayo pauwiin.
13: Diretso ka na sa kulungan.
14: Yes, hanggang makauwi po kayo.
13: Ala.
14: Pauwiin kayo. Kasama ang immigration officer hanggang makasakay po kayo sa loob ng aeroplano.
13: Pabalik na ng Pilipinas. Deported na, kumbaga.
14: Yes. Then, yung isa po nga nahuli, yung isa po naman na repatriation is ito po yung mga kusang pumupunta para sumuko at magsasabi sila na uuwi na po ako sa Pilipinas. So, yun, doon po sila sasalaysay po sila doon kung bakit sila nagpunta dito. And, of course, all of those nag-overstay po dito bago po sila ipa-repatriate or ipabalik sa ating bansa, kaya po nagtatagal kasi lahat po yon is iniimbestigahan pa rin po nila, especially yung mga fingerprints po nila, if they did some or commit some crimes sa Japan.
13: So ang inyong grupo, itong Philippine Assistance Group, also provide, do you provide legal assistance?
14: Yung legal assistance po, since meron naman po talaga ang embassy. Unlike before po, medyo yung during 90s, medyo mahirap po noon kasi parang super overpopulated ang Pilipinos dito. Pero recently po, special po ngayong admin ngayon, medyo lahat po is all way out ang Philippine Embassy po, may legal assistance, may attention to the nationals. So, even po ang OWA, ang Department of Migrant Workers po, they are very, very supportive po ngayon. So, unlike before po, yung mga OFWs po doon na pagka nakakameron po sila ng problema, hindi po nila alam po saan sila tatakbo. As of now po, since ang OWA po at saka ang Department of Migrant Workers here in Tokyo, since meron po sila talagang fund na ngayon na sila ang nagtutustos sa mga pangangailangan ng mga OFWs, pagka meron pong naa-aksidente, pagka po meron pong gumawa ng, recently may mga gumawang ganon, sila po ang umaattend during their court hearing. So, nandun po lahat ang mga official ng OWA actually.
13: So, di ba laging ko lang to, no? I just want to confirm this, Toots. So, nung noon, sabi na nating late 80s to early 90s, medyo hindi masyadong involved ang embahada para tumulong. Ganun ba? Ganun ba 'yon? Pero ngayon,
14: siguro po very little yung makakaya, parang ganun.
13: Oh, pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, especially itong mga nakalipas na taon, through OWA, through DMW, through the Migrant Workers Office, pati ang ating embahada, talaga nakatutok na sila. Nakatutok na sila sa mga pangangailangan.
14: Yes, po.
13: Okay, sige. So, pero sa puntong ito, may mga ano ba kayo, cultural activities ba kayo na sinasagawa?
14: Yes po. Actually, lahat po may mga different, of course, project or event ang different Filipino communities po. And yan po kami nagsusuportahan kasi most of their events is fundraising. So nagsusuportahan po lahat ang mga Filipino organization under PAG para po makapag-raise din po sila ng fund. Kasi syempre, each group have their own.

0: cover eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon they open the door sa
1: Mm.
0: lahat ng mga countries actually. And we are fortunate actually, you know, kasi nakukuha nila, gusto nila ang Pilipino. Kasi ang Pilipino, kahit napapagalitan na, nakatawa pa.
1: Teka. You know? Maganda yan ha. Teka muna, Toots. maganda yan sinabi mo ha. Kahit na gustong-gusto ng mga Hapones, ang mga Pilipino, dahil maski na napapagalitan na, nakatawa pa rin.
0: Yes.
1: Tama ba?
0: Yes po. Yan po sinasabi. Karamihan po ng mga Pilipino na nasa factory,
1: uh-huh,
0: ng kung nasa ano, di ba? Uh-huh. Pag mag-meeting po sila, mumurahin po sila. Pagkatapos meeting, nagtatawanan sila.
1: Okay. Pero naiintindihan naman ng Pilipino kung
0: naiintindihan po naman.
1: Yung, di ba, yung salitang yon. Pero tumatawa pa rin yung Pilipino. Parang, you know, trabaho lang to. Walang personalan. Parang ganun.
0: Yes po. Kaya po dyan nagugustuhan yung Filipino nating mga OFWs, even po yung mga residente na dito, nakagaya ko na nagtatrabaho dito. So syempre, nagugustuhan nila kasi nga walang tayong problema sa pagkain, walang kahit anong ano, kinakain natin, you know. Then we are open na ano, sabi pa nga nila, mababangro mga Pilipino kasi
1: ganoon. mababango mga Pilipino, ganoon ha.
0: Eh kasi pa po ngayon may mga Pakistani, may mga may mga kung ano no na, di ba, meron silang prayers, yung mga ibang religion. So so syempre diyan po tayo medyo nakakaangat. Kaya okay. Yeah, ang Pilipino talaga, kaya gustong-gusto po.
1: Eh, alam mo naman ng mga Hapones, matindi sa disiplina sa katawan niyan, pati sa kapaligiran, di ba?
0: Yes po. Yes po, talaga.
1: Malayo pa lang may nasisinghot na 'yang mga 'yan eh. Anyway, sige, pero
0: malakas po ang pangamoy nila.
1: Lamang tayo kasi madalas tayo maligo, mga Pilipino, maski malamig na. Naliligo pa rin. Totoo ba na yung mga Hapones daw sa gabi lang naliligo? Totoo ba yun?
0: Yes po. Actually, siguro, kultura na rin po nila yon na after ng work nila, iinom ng konti, magpapahinga, kakain, pagkatapos po noon, mag-o-offuro. Lulubog sila sa mainit na tubig, then after noon po is matutulog sila.
1: Uh-huh.
0: Which is actually, parang sa nakita ko ha, sa nakita ko po, Sir Ray, kasi gusto nila makatulog pa ng marami. Para kinabukasan, magbibilis na lang sila. Pag-aayos, then diretso na. Kasi anyway, malinis ka namang pumunta sa bed mo, di ba?
1: So,
0: mag-toothbrush ka na lang sa umaga, then ayos ng konti ng muka, then ready to go. They want the time na maraming sleep. Hindi katulad sa atin na hindi ka tayo maliligo sa gabi. Kinabukasan naman, madaling araw, gigising na. Maliligo, yes.
1: Nagkukumahog ka sa umaga, di ba?
0: Yes.
1: Oo.
0: Yun yung paligtaran natin sa kanila, actually.
1: Nagkukumahog ka na sa umaga, tapos mawawala ng tubig, di lalo na, di ba? Anyway.
0: Yes po. So, lahat po sila dito, halos ganun. And some of our Filipino, you know, kababayans also, is na nakukuha na po rin po nila yung ganung ano, culture.
1: Na-adapt na rin ng ating mga kababayan. Okay.
0: Kasi talagang, syempre, di ba? Kesa gumising ka ng maaga, yung 1 hour mong ipag-prepare, itulog mo muna. Para kinabukasan, toothbrush ka na lang, then alis.
1: Yun.
0: Gawing trabaho.
1: Okay. Pero, meron na rin tayong mga Pilipino na Pilipina o Pilipino na nakapag-asawa na ng Japanese national. How are they holding? Paano sila? Kamusta naman sila?
0: Yung dito po syempre ang pinakamarami po kasi noon na population is yung during the talent days.
1: Yes, okay.
0: 80s and 90s. So sila pa yung mga napag-asawa. And of course by this time po ilang taon na yon, 'di ba? How many days na? Sila po yung mga 60 years old na ngayon. Ita po yung mga 50 na going to senior. So ang mga ito naman po, sila nga po actually ang mga active. These Filipinos actually, mga kababayan natin na residente na dito. Nung kaliliitan ng mga anak nila, hindi sila maka-attend sa mga gatherings kasi syempre nag-aalaga sila ng mga anak nilang Japanese, half of Japanese.
1: Okay.
0: Then ngayon, syempre, lumaki na.
1: Yes.
0: Kaya lahat po sila ngayon is...

0: dito. Yung
1: Oo.
0: sama-sama kami ngayon,
1: Wala,
0: kami nang
1: hindi sila
0: group
1: bumubuo ng grupong Belias, walang ganon. Wala,
0: wala po, sir.
1: wala. Okay. Well, natutuwa lang ako dahil of course sa pamamagitan mo nakikita ko at sa nakikita kita na napapanood kita ngayon at nakikita ko yung narinig ko yung boses mo, yung enthusiasm, yung optimism at saka yung pagmamahal mo sa Filipino community diyan sa Japan, Toots. Ano?
0: Wala
1: Ramdam
0: po,
1: namin
0: siguro.
1: hanggang dito, ramdam namin ni Step, ramdam ng mga staff natin dito dahil parang very light ang usapan natin. Pero light pero puno ng meaning, puno ng kaalaman, puno ng meaning. Meaning talaga nakatutok kayo sa kalagayan ng
0: Opo.
1: ating mga Pilipino diyan sa Japan. Ayun.
0: Actually po noon, nakatutok kami sa Pilipinas. Yung mga bantay bata, yung mga ganun, nag-support kami, especially nung Yolanda po, nagbigay po ng 1 million yen ang Philippine Assistance Group kay dating President Ninoy. Kay Pinoy po, nagbigay po kami. Then, nagkameron din po kami ng lahat po kami, nag-donate ng mga damit, ng mga blanket, everything. Pero ang alam ko, hindi po yun napadala kasi wala po yatang susupport para sa mga container na ipapadala sa Pilipinas. So, ngayon po, nakatutok po talaga kami dito sa medical assistance at
1: Alright.
0: Saka mga repatriation.
1: Okay. So pero tumutulong pa rin, nagpapadala pa rin kayo ng assistance para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas o huminto na
0: Yes
1: diyan
0: po.
1: na lang kayo nagko-concentrate sa Japan?
0: Actually, ngayon po, yung binago po namin yung aming medyo policy na kailangan direct po kami ngayon tutulong sa Pilipinas kasi nung mga nakaraan, kung kani-kanino na lang ibinibigay,
1: Ah,
0: hindi
1: okay.
0: po nakaka-reach nakaka-reach sa kanila. So, ngayon po, binalik po namin yung policy na, okay, itong, kung gusto mo makatanggap ng donation from PAG, actually, last November po, last year, bali, nagbigay po kami ng 500,000 yen sa Nueva Ecija under Nueva Isa, Japan, ano, Nueva Ecijanos in Japan, at yung pong another 500,000 yen, binigay po namin sa Aklan.
1: Aklan naman, Aklan. Okay.
0: Aklan, yes po. Kasi meron pong association ng Aklan dito sa Japan din.
1: So in total, 1 million yen, tama ba?
0: Apa. Apa.
1: Oh, okay.
0: So, dapat po yun. At nakikita po namin kung ano yung kanilang agenda doon. Ang alam ko, yung Aklan po, tinulungan nila yung mga mga handicap. Then, dito po naman sa Nueva Ecija, nag-present po sila sa akin ng mga, namili po sila ng mga makina na pantake. Binigay po nila sa mga senior citizen para magkameron po sila ng income at sila po ang nagtatahi ng mga basahan na bilog. Ano ba yun? So yun yung binibenta nila. So may income po silang pumapasok yung mga senior citizens sa Nueva Ecija.
1: Wow, okay. Pero ito Tut, siguro, second to my last question ito. Alam naman natin yung importance ng mga OFWs, ano, lalo-lalo na pagdating sa remittances. Yun ang laging binibigyang emphasis, yung kahalagahan ng pagsuporta ng mga OFWs and their remittances para sa ekonomiya, sa pamilya nila dito sa Pilipinas at sa ekonomiya ng bansa. Pero ang tanong is, tanungin naman natin yung mismong mga OFW, yung mismong mga kababayan natin Pilipino na nasa labas ng bansa na nagpapadala ng remittance, alimbawa dito sa Japan, kamusta ba ang living standard, ang living situation sa Japan? Kasi sinasabi dito, magpapadala ako ng yen. Siyempre, malaki, di ba, ang palitan. Pero dapat din isipin ng mga kababayan natin, yung yen, ginagastos ng kapwa natin Pilipino sa Japan as yen, as is, di ba? So, ang tanong is, kamusta ang living situation sa Japan para sa ating mga kababayan Pilipino? Hindi naman ba kayo nahihirapan sa kabila ng mga nagpapadala pa rin kayo ng mga remittances dito sa Pilipinas para sa inyong pamilya at tumutulong pa kayo sa mga nasasalantaan ng kalamidad?
0: Well, actually po, yung mga OFWs ngayon na i-involve dito sa Philcom, very supportive po sila. So, siguro man, sa nakikita ko po naman, it depends sa pagkatao ng OFWs. Pero nagpapadala sila ng pera, of course, may iba-iba po kasi yung mga ano nila, yung mga kontrata. Yung iba po naman is pabahay sila, yung iba sila magbabayad ng sarili nilang bahay, then yung pagkain nila at saka yung mga utilities nila, sila yung gamit noon. Actually po, mapapagkasya po. Ang ang nakikita ko po dito na nahihirapan sila is, you know, yung ibang mga Pilipino kasi, alam niyo po yon, yung kokonti na nga yung kinikita, gumigimik pa.
1: Ah, okay. mga mahilig sa nightlife. Okay, yes, sige.
0: Yes. So, syempre, umasa ka, pagka nakagano, masyo-short ka talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, well, mabibilang mo naman sa kamay yung mga ganon kasi nga, you know, syempre, nabapagsabihan ng mga kapwa natin din Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Then yung iba naman talaga, masino po. Even though talagang pinapadala nila ang mga pangalan nito, yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Then ang isa po pong nakikita ko kasi nga yung mga Pilipino ang bilis maniwala doon sa mga nai-scam, yung mga you know. So yun eh, yun yung nagiging ano nila talaga, nagiging problema nila kasi naloko sila. Ganito. So siguro ito yung mga Pilipino na kababayan nating OFWs na kulang doon sa, alam niyo na po, lalo na yung mga bagong salita na OFWs. Pero out of now po, pagdating sa accident, kung halimbawa nakapatay yung OFWs, lahat po ito suportado na ng OWA.
1: Alright, okay. Sige. So, ito na lang siguro, my last question na Toots.
0: Apa.
1: Taga saan ka dito sa Pilipinas?
0: Taga Lemery, Batangas po.
1: Batangas.
0: Hello, Lemery.
1: Ayun, batiin mo, taga Lemery, Batangas. So, pati si Rosalinda, tsaka ba si Pe, taga Batangas din? Si Pe Kapulong, Gatpayat, kaano-ano mo to?
0: Bunsong kapatid ko.
1: Ah, bunsong kapatid. Nasaan tong si Pe? Nasa US din?
0: Ah, nandito dyan po sa Lemery.
1: Ah, nasa Lemery. Oh, nandito ba? Para pala kayong triangulo, no? Si Pe nandito sa Lemery, si Rosalinda nasa US. Papa. Tapos ikaw nasa Japan, o, di ba? Oo, bakita nyo naman, ha? International. O, sige, ano bang mensahe mong gustong iparating, Toots, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa mga kababayan natin diyan sa Japan at miyembro ng inyong organisasyon? At bago ka magpaalam, halimbawa, Toots, bagsakan mo kami ng isang pagbating Japanese greeting. Ano paano? Bagsakan mo kami ng record ni Step. Yeah. Sige, Toots, go ahead.
0: Okay po. So, sa Pilipinas po, of course, lagi po namin kaming updated. Since marami po ngayon talagang mga fake news na, so talagang dapat malaman natin yung mga, you know, kung alin talaga nagbibigay ng tamang impormasyon sa Pilipinas. Yung kami naman po dito sa Japan, of course, nakatutok palagi sa trabaho. Usually, wala nang time para makinig. So, ngayon, yung iba naman kasi, pagbukas na ng Facebook, ng social media, fake news ang mababasa. Kaya yun yung tatatak sa ulo nila. So sana talaga mapagmasid at alamin or makinig or mag-search kung ano yung mga dapat talaga. Then mabangon sa makabayang serbisyong Katoliko. Honto ni arigato gozaimasu ta. Minasan gambatte kudasai.
1: Yun talaga naman.
0: Banzai.
1: Okay. Thank you very much, Toots. Maraming salamat. Pero sana hindi itong una tuloy namin pagkikipag-ugnayan sa iyo.
0: Sir Ray, sana makapunta kayo sa Philippine Festival ngayong November 28-29.
1: Okay, sige. Sandali. Philippine Festival, kailan yung Philippine
0: Tokyo,
1: Festival?
0: November 28-29 sa Yoyogi Park po, malapit sa Shibuya.
1: Okay, ganito ang gagawin namin sa part namin ni Step. Makikipag-ugnayan ulit sa iyo si Step Toots para makakuha ng karagdagang detalye.
0: Para makita niyo po yung talagang lahat ng Pilipino. Meron kaming 500 Filipinos in and out sa event.
1: Oy, wow. Okay, sige. We will contact you again para naman dito sa Philippine Festival sa Tokyo.
0: Yes po, sir.
1: Toots, para mas mabigyan ng mas magandang ano to. Exposure at para ma-disseminate natin sa ating mga kababayan. Okay? Toots?
0: Marami po salamat, sir.
1: Salamat. Kami dapat magpasalamat sa iyo at sa ika nga makabayang serbisyong publikong binibigay mo sa ating mga kababayan Pilipino dyan sa Japan. Maraming salamat, Toots.
0: Hi. Domo arigato gozaimasu.
1: Maraming salamat po. Ang ating pong nakapanayam, of course, si Berlito Toots Kapulong, chairperson ng Philippine Assistance Group. Diyan po sa Japan, okay? Napakalaking ano pala nito, napakalaking organization. Umbrella organization siya. At under that umbrella organization, meron silang more than 24 Filipino community groups under that umbrella. At babalikan natin si Tuts ha, para sa ating Philippine Festival diyan sa Tokyo. Alright? Para malaman pa natin ang makaragdagan titali tungkol diyan. At sabi nga ni Tuts, maraming Filipino ang involved diyan. So dapat nating malaman 'yan. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Layunin po naming mag-reach out sa ating mga embahada, sa ating mga Philippine consulates, maging sa ating mga Filipino community sa iba't ibang panig ng mundo upang sila'y mapag-ugnay, upang maihatid ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga Filipino communities at malaman din naman natin ang kalalagayan ng ating Filipino diaspora, ang iba't ibang mga Filipino communities, maging ang mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, sa kanilang kinaroroonan. Muli po, ito ang inyong lingkod, Rey Sampang, sa ngalan ng ating Executive Producer, Stephanie Vicente, sa Master Control, Milo Jonela, sa Wirecast, si JP Lumuntad. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, global na tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo, dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Jam Season. Sa Master Control, kasama natin si Milo Junela and of course si JP Lumuntad sa ating wirecast. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, marami pa rin po tayong tatalakayin, marami pa rin po tayong pag-uusapan, hihimayin para na rin po makapagbigay ng impormasyon, tamang perspektibo, direksyon sa mga napag-uusapan. Ano po. Pero bagong lahat, gusto ko munang ipaalala yung ating mga kababayan, dagsa po ang kaso ng mga leptospirosis ngayon dito sa National Capital Region dahil na rin po sa mga nagdaang pag-ulan at pagbaha. So punong-puno na po ang National Kidney Transplant Institute. Talagang overloaded na sila sa kaso ng mga leptospirosis. Ilan na rin po ang mga naitatalang nasawi sa hipo ng leptospirosis. Gayun na rin sa San Lazaro Hospital, medyo nagkakaroon na rin po ng loading o masyadong madaming kaso sa San Lazaro Hospital. Gayun na rin dito sa iba pang mga government hospitals na nagsisilbi sa ating mga kababayan. Pero ang Philippine General Hospital po ay nagsabi na kahapon pa na handa silang tumulong, yung tinatawag na referral system. Para po, yung iba na mga kababayan natin na hindi naman kinakailangan pumunta ng NKTI dahil sa kaso ng leptospirosis, pwede silang pumunta sa PGH, Philippine General Hospital, para po, malesen yung dami ng mga pasyenteng dumadating, pumapasok sa NKTI. Pero at this point in time, mukhang ang PGH is of course dinadagsa na rin po ng mga pasyente. Alright? So ano po tayo dyan? Medyo babantayan din po natin yung mga kaso na yan ng mga cases ng leptospirosis sa hipo nitong mga pagbahang ating naranasan itong mga nakalipas na linggo. Samantala, eto na tayo. Nakakuha ang Pilipinas ng mataas na back-to-back investment grade mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo na Rating and Investment Information Incorporated o R&I at Moody's Corporation. Pinagtibay ng Japan-based credit rating agency na R&I ang A negative investment grade credit rating sa Pilipinas na may stable outlook. Samantala, nagbigay naman ng Baa2 investment credit rating ang Moody's na siya rin stable outlook. Para po tulungan tayong maipaliwanag, para mahimay natin to, ano bang ibig sabihin itong A negative investment credit rating? Ano ba itong Baa negative 2 investment credit rating na binigay ng R&I at ng Moody's? May kinalaman ba to sa kabuhayan nating mga Pilipino? At lalo-lalo na, sumasalamin ba ito sa economic performance at katatagan ng ekonomiya ng bansa? Makakasama po natin dyan, walang iba kundi ang ating economist at financial and market analyst, Professor Astro Del Castillo. Prof. Astro, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sige. Hindi natin marinig si Professor Astro Del Castillo. So, medyo baka nag-adjust lang sa Zoom or sa audio. Okay.
2: Manong Ray,
1: good morning, Prof. Astro. Magandang umaga.
2: Opo. Pasensya na po, nasa ibang bayan po tayo. Siguro ho, mahina yung aking mobile data signal. Magandang umaga po sa inyo.
1: Maganda umaga din po, Prof. Astro. Well, tulad na nabanggit ko kanina, dalawang credit rating, R&I at Moody's, nagbigay ng parehong stable outlook para sa Pilipinas. Ano po? So, siguro ang unang katanungan ko po, Prof. Astro, is ano bang ibig sabihin nito? Itong sinasabing A negative 2, tapos yung isa BAA negative 2 para sa credit rating ng Pilipinas. How can we explain this? Ano bang kahalagahan nito para sa atin at para sa isang ordinaryong mamamayang Pilipino?
2: Opo. Itong mga malalaking pong kumpanya, no, na at marami pong malalaking kumpanya, both local and foreign, talagang nagmamasid po sa atin. Isa po dyan yung Japan Credit Rating Agency at Moody's, no, na recently nag-announce ng stable outlook doon sa ating rating. Ano ba po itong rating na to? Ginagraduhan po ang ating bansa, no? Ang bansa, yung mga kumpanya na minomonitor nila, lalo na mga listed companies, no? At dahil sa pagmamonitor nila, binibigyan ho nila ng grado. Binibigyan ho nila ng grado ito dahil ito ang batayan ng maraming investors nila. Maraming investors sila na may alam niyo na may malalaking network ng pangkapital, no, panglagak ng investments dito sa ating bansa. So itong grado po na ito ay naka-breakdown sa mga katulad niyo ng nabanggit niyo sa letter A, double A, triple A, triple B, may mga grade scale po 'yan. Makikita po natin 'yan sa internet. Magkakaiba po sila ng grading, but somehow pag sinabi pong A positive, no, investment grade, maganda po 'yon. Pag sinabing investment grade, sinasabi po na ang isang bansa o isang kumpanya ay may kakayahan talaga na magbayad ng kanya, na maayos ang kanyang pananalapi. May kakayahan siya magbayad ng utang, pwede pa siyang umutang, no? Sa mababang interest. Pero pag, hindi ba ganda ang outlook,
1: yes,
2: sa mahal na interest.
1: Pero Prof. Astro, matanong ko lang, tulad nito, sa R&I, I think A negative rating ang nakuha natin. Yung sa Moody's is BAA negative 2. So lahat pareho ito stable outlook. Compared mo sa limbawa A or A plus.
2: Yes po.
1: Okay.
2: Yes po. Opo. Yung outlook naman po nila, tatlong kategorya, no? May positive outlook, stable outlook, negative outlook, no? So andun po tayo sa stable, despite all the so-called challenges, sinasabi po nila kaya pa naman ng ating economic fundamentals to really survive these threats, no? Somehow both of them agree rin naman na may mga risk. Na yun rin naman ho ang sinasabi namin sa pribadong sektor, no, yung ating debt, debt ng ating bansa, yung political risk ahead of lalo na po malapit na yung 2028, and then yung government spending, no, lalo na sa infrastructure, hindi ho gumagastos ng maayos pa ang ating gobyerno during the past 12 months.
1: Okay. So ang parehong rating po ay nagsasabi stable o nakikitang ay kayang makabangon ng Pilipinas sa mga economic challenges both locally at yung mga nangyayaring kaguluhan sa labas ng bansa, ano, Prof. Astro. Pero bilang isang economist, ano ang ginamit na batayan dito ng RI at ng Moody's para masabi, para mabigyan tayo ng A negative at BAA negative 2 para masabing stable outlook ang nakikita nila? What barometer did they use?
2: Opo. Mga economic indicators po na related sa fiscal, sa monetary, no? Usually po titingnan talaga yung kalagayan natin sa in terms of yung ating collection sa buwis, no? Para kung talagang meron tayong nakokolekta na tamang buwis panggaso sa mga economic programs, no, versus yung existing utang natin, no, tinitingnan niya rin yung mga so-called budget deficit, other economic indicators, no, binabalansi po niya yan. May kanya-kanya po siyang grado para diyan, no, kaya ang pinaka summary po niyan ay yung grado na sinasabi na nabanggit nyo kanina na sa R&I ay nagbigay sila ng stable outlook and Moody's rin A negative for RNI if I remember it correctly and Baa2 sa ano sa Moody's.
1: All right. Ngayon, nabanggit po ninyo Prof. Astro, marami silang mga tinitingnang sukatan, ano po, para makarating dito sa ganitong klase ng assessment na stable outlook. Pero if I can remember correctly, 2.3% ang latest GDP ng Pilipinas. Ano po? At down pa yan noong 2.6%. Pero mas mababa pa yung 2.6% kumpara sa 4.4% growth noong 2025. Eh, base po sa RI at Moody's, inaasahan na makaka-recover ang economic growth ng Pilipinas for 2027 sa 5%. Ano po reaction nyo dito? Makakaya bang makamit ito by 2027?
2: Well, posible po, no? Ang outlook naman po, economic outlook for next year is more robust, no? Given the, or mas mas tingin po natin ay mas mag-grow ng maayos ang ating ekonomiya, no, compared to this year, no? Given that we're expecting yung government spending na talagang mas maayos na at mabilis at at mas malaki, no? Kapag nag-spend po ang government, nakakatulong po sa pag-ikot ng ating gulong ng ating ekonomiya, no? Pangalawa, ay ano po, malapit na ang 2028. Usually po, 2 years or a year before the national elections, may political spending na po, no? So isa yan sa inaasahan.
1: Alright.
2: And then hopefully by next year, OFW remittances will further improve, no? We're expecting that hopefully mag-taper off na yung mga risk na nakikita natin sa pang-ibang bansa, lalo na po in terms of geoeconomics and geopolitics.
1: Alright. You mentioned kasi po as government spending, OFW remittances. Doon muna ako sa government spending. Ano po, Prof. Astro? Sa proposed 2027 budget, sapat ba yung nakalaang government spending, lalo na sa mga infrastructure projects at maging sa mga foreign assisted projects para ma-achieve itong mga ika nga po economic growth for 2027?
2: Yes, ongoing po yung ano, yung budget hearing, may mga comments na rin po coming from business, academe, no. We're emphasizing more budget sana sa mga institutional needs, economic needs ng ating bansa, no. Rather than yung mga so-called social welfare funds again. We'd like government to really focus on infra structure pa rin, no? And of course, the other priority sectors such as education, health, and of course, defense, no? Wala pong final pa. Though, ang pinakamaganda is they're hearing also other sectors coming from our industries, no? Private sector, the big business groups and the even the academy, no? So hopefully at the end of the day, no, they will somehow take heed of our ano recommendation na talaga ano focus po tayo talaga do sa institutional reforms, no? Na ayun rin naman sinasabi ng mga rating agencies, no. We really need to beef up our infrastructure and also our digital infrastructure, no, so that the ease of doing business will be better.
1: Of course, when we say ease of doing business and of course para mapaganda natin yung mga infrastructure natin through government spending, we're of course trying to lure in, di ba, Prof. Astro, mga foreign investments, foreign direct investments.
2: Tama po. Foreign, po, sa local na capital, we can only do so much, no? We really need foreign direct investments or investments coming from the outside to really ano beef up our revenues, beef up and consequently magiging positibo po to sa employment, no? Pag mas madaming kapital na pumapasok, mas madaming trabaho na makikita tayo.
1: Now, speaking of foreign direct investments, hindi lang ako sure dito sa figures na hawak ko, Prof. Astro, no? Pero you can correct me if I'm wrong. 125 billion pesos ang foreign investments as of second quarter ng 2026. Now, since napag-uusapan po natin na napakahalaga rin ng foreign investments, para ma-achieve ang ating economic growth, which is the target is 5% by 2027. Sa tingin po nyo, how much foreign direct or foreign investments ang kailangan pumasok sa Pilipinas upang magkaroon ng significant contribution sa economic growth or GDP for 2027?
2: Well, sa akin po, any significant amount pertaining to sabihin na lang natin $1 billion, $1 billion, no? Kasi po ever since this administration, madami na po tayong nahikayat at nag-pledge. Kaso lang po yung na-realize nga po ay overall, no, mm-hmm, yung dun sa pledging and also yung pag-ikot ng ating presidente, halos sa less than 20% lang ang so-called talaga nagpumasok, no, tumuloy, mm-hmm, and only a small percentage ang na-realize rin until now, no. So any amount really, no, will move hills and mountains, no, even if it's only $1 billion, 100 million pesos, no. But again, of course, ang gusto natin mas malaki. Mm-hmm. Mas malaki at higitan pa natin yung mga foreign direct investments na nakikita natin sa Vietnam, sa Cambodia, mm-hmm, sa ibang bansa. Mm-hmm. No? So, if I say $1 billion, it's really only small, no?
1: Mm-hmm.
2: Compared to other regional allies and our regional neighbors. However, it's already significant for us, no, considering that yun nga, it's still a $1 billion
1: wow,
2: invest.
1: Okay.
2: So, right, yun po. Makakatulong po yan, lalo na kung i-combine nyo dun sa, mm-hmm, nagpapagalaw sa ating ekonomiya, mm-hmm, OFW remittances, mm-hmm, BPO revenues, yung mga, mm-hmm, business processing outsourcing,
1: mm-hmm,
2: government spending, and then samahan mo pa ng malakas na FDIs, malakas na tourism revenues, no?
1: Mm-hmm.
2: Yan, champion yan. Talagang gugulong ang ating ating ekonomiya, gulong ng ating ekonomiya.
1: Pero itong susunod kong tanong, hindi ko maiwasan, hindi maitaro to, Prof. Astro, eh. Yung bang utang ng Pilipinas.
2: Yes.
1: Yun, diba, yung ating debt, both locally and international debt natin. Kinonsider din ba ito sa assessment?
2: Yes. Oo, definitely na-consider naman yan. Sinasabi lang nila, kaya nga stable lang yung ano, yung stable pa rin yung kanilang outlook, no. They have outlined the so-called risk, no. One of which is really yung revenues over new taxes, mm-hmm, revenues against debt, no. Yung, mm-hmm, mga in-emphasize rin nila na dapat i-accelerate yung structural reforms, no. Even though na meron tayong create more, meron, mm-hmm, tayong ease of doing business,
1: mm-hmm,
2: kailangan on the ground talagang maayos, no? Alam mo, Kuya Ray, andito rin tayo sa ibang bansa, umiikot rin tayo sa ibang ASEAN regions.
1: Mm-hmm.
2: If you compare the ease of doing business and cost of doing business, medyo very challenging tayo, eh, no? Medyo,
1: okay,
2: nahuhuli, mm-hmm, tayo.
1: Oh. Mm-hmm.
2: So we really need to put that in order, no, so to attract investments and hopefully, mm, in the long run, no, we will have more revenues to address our debt. Definitely, mm, our debt is still manageable, but if yun nga mag-deteriorate siya, yung concern na sinasabi natin, hindi maayos yung revenues given, mm, the weakness in the economic growth, no,
1: mm,
2: and baka yung stable maging negative.
1: Wow.
2: Pag na-address naman natin, mm, then it will be positive ang, mm, outlook. Yes.
1: Okay, my last question, Prof. Astro. How does the financial markets and foreign investors see this ratings from Moody's and RII? Ano ba sila? Optimistic ba sila dito o nananatili pa rin silang cautious?
2: Well, honestly, the market didn't really react that much, no. So medyo parang neutral lang.
1: Mm-hmm.
2: I think we're already expecting yung ratings na itong mga agencies na to, no.
1: Mm-hmm.
2: We don't expect a drastic positive outlook at this moment, no, until government will really ramp up its spending, no, and then really focus on the needs of the economy, no, which they've been emphasizing also, no. So yun ang nakikita natin for now.
1: All right. Well, pahabol ng tanong na lang, Prof. Pasensya na, ha. Itong National Expenditure Program o yung proposed budget for 2027, do you see this as a catalyst to move the markets forward sa 2027 to give them an incentive. Magiging catalyst kaya ito for the financial markets come 2027?
2: Yes, Manong Ray, no? We remain optimistic naman, no? Maganda nga nakikipag-usap, kino-consult mga sector, no? Hindi naman natin tinitingnan agad na negative, no? Madaming it's not a perfect NEP, no, or National Expenditure Program. Hindi naman talaga perpekto 'yan, but there's room for improvement, and we're hopeful that the government will listen, no? Kasi after all, it will benefit the overall economy, no? And then it will move us forward, no? There will always be disagreements, but we're still hoping that they'll listen to us more, and that the focus is really the economy rather than political doleouts or political favors.
1: With that, Prof. Astro, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much for giving us your time and giving us your professional insights dito po sa pinag-uusapan natin para mabigyan ng direksyon ang ating mga kababayan tungkol dito. Thank you very much, Prof. Astro.
2: Manong Ray, maraming salamat. It's been nice talking to and conversing with you. Mabuhay po kayo.
1: Thank you. Ang ating pong economist at financial and market analyst, walang iba kundi si Professor Astro Del Castillo. Good morning din kay Miss Betty Atinan, who is now watching from Singapore. Good morning sa iyo, Betty Atinan. Good morning din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, dyan po sa May Angeles City, Pampanga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So,
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: Is,
8: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa?
10: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tulad ng nabanggit ko kanina sa pambungad nating pananalita kanina sa ating programa, nakatutok tayo sa mga sitwasyon ngayon ng kaso ng leptospirosis, particular dito sa National Capital Region, at sa mga specialty hospitals o mga government hospitals na tumutugon sa dagsa-dagsang mga kasong pumapasok sa mga ospital na ito. Nag-overloaded na po sila. Punong-puno na ang NKTI, ang San Lazaro. Pero alam nyo, to the rescue dyan ang Philippine General Hospital. Sapagkat kahapon pa, no, isang araw pa, nagsabi na po ang Philippine General Hospital, natutugunan nila itong ikang kinakaharap na paghamon ngayon dito sa NKTI at probably sa iba pang government hospital na dinadagsa ng mga kaso ng leptospirosis. And speaking of that, kasama po natin ang director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legazpi. Dr. Doc Gap, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning.
1: Opo, good morning po at maraming salamat po sa oras ay pinakaloob niyo sa amin ng himpilan. Doc Gap, kamusta na po ang sitwasyon ngayon sa Philippine General Hospital, lalo-lalo na sa pagbibigay niyo ng tulong, assistance sa National Kidney and Transplant Institute dahil talagang overloaded na sila sa kaso ng mga leptospirosis, Doc Gap.
6: So, sa ngayon po, parang makita natin yung mga pangyayari. Noong linggo po, nag-umpisa ang aming koordinasyon kay Dr. Dan.
1: Okay, nawawala si Doc Gap. Okay, sige lang. Paki-reestablish lang yung communication with Doc Gap ng Philippine General Hospital. Ano po? Mahalaga malaman natin kung ano yung mga nangyayaring sitwasyon. Okay? Diyan sa Philippine General Hospital. Again, like I said, overloaded na. Ibig sabihin, overcrowded na. Punong-puno na yata yung mga beds ano ho, sa National Kidney and Transplant Institute. Kasi po yung NKTI, yan po yung specialty hospital na talagang nakatutok sa mga kaso ng medyo kaso ng mga leptospirosis o mga liver or kidney cases. Kaya doon nagpupuntahan karamihan. Pero nagbabalik na po ang ating director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legazpi. Doc Gap, good morning po ulit.
7: Magandang umaga po ulit sa inyo lahat.
1: Ayan.
7: Good morning.
1: Opo.
7: Naputol yata kanina.
1: Naputol po, pasensya na po. So, you were saying yung sitwasyon po at nagba-backtrack lang po kayo kanina ng konti tungkol sa sitwasyon sa leptospirosis.
7: Noong linggo po nag-umpisa na magkaroon ng pagdagsa, no? Lalo dumami sa mga iba't ibang hospital, lalo na sa NKTI. At nagkaroon po ng koordinasyon ang PGH at kay Dr. Dante Dottor, ang kanilang medical center chief, kung ano man ang mga paano makakatulong ang mga iba't ibang hospital po. Napagkasunduan namin na maglilipat sila ng mga pasyenteng tingin nilang maari namang sa PGH na lang gamutin, whether leptospirosis case or mga iba pang mga kondisyon ng mga pasyente tulad ng heart attack or pneumonia o mga pwede pong ilipat. So naglaan po kami ng mga kama para sa kanila at ongoing po yung paglilipat. May mga 50 pasyenteng in the process na po. Dalawa na po yung nalipat at in the process po yung tatlo. Kahit kasi nga po, kahit ang PGH na puno na, biglang na puno. Biglang na puno pong emergency room siguro dahil sa announcement na umiwas na ang mga pasyente sa NKTI. Kaya kami po ay dinagsaan din ng mga leptospirosis case. Ngayon po ay bumibilang na sila sa 21 na nandito po ngayon. Opo.
1: Alright, currently you have 21 leptospirosis cases sa PGH. Hindi pa ho kasama diyan yung dalawa na galing sa NKTI nitong mga nakalipas na araw at yung parating hindi, pa na sinasabi yung 5?
7: Hindi pa po. Hindi naman po lahat leptospirosis ang ililipat ng NKTI. Napagkasundoan namin pagka po actively ginagamot na sa NKTI, itutuloy na nila. So yung mga bagong pasyente na pwedeng ilipat, yung ililipat kaagad. So yung 21 po, hindi pa kasama yung mga ililipat ng mga pasyente.
1: Ah, hindi pa kasama. Okay.
7: Hindi pa po.
1: So, pero sabi nyo nga po, napuno kayo, dinagsa na rin kayo. So how is it putting a strain on the emergency room ng PGH, pati ng medical staff natin, Doc Gap?
7: So ang emergency room po ng PGH is 300% occupied. Kahapon po, may sitwasyon na kinailangan ang mga pasyente. Nasa sahig ko ang mga pasyente. Talagang kasi ang design po ng aming emergency room yung for 70 patients. Ito naman po nangyayari sa lahat ng mga government emergency rooms. So, pero sa itong dahil nga pong nagdadagsa ang mga leptospirosis patients at kasama na rin yung mga lagi pang naming nakikita ang mga malalalang mga kaso, nagsabay-sabay po kaya...
1: Yes,
7: kahit kami po napuno na rin. Pero tuloy-tuloy naman po yung commitment sa NKTI at meron pong tinatawag na transfer team. No? na nagpaproseso ng mga pasyente. Yung iba po kasing na, dapat mailipat na mga either nakauwi na or na sabi sila na uuwi na lang sila dahil siguro na punong-puno rin ang MKTI.
1: Speaking of that, Doc Gap, pwede bang gayo, meron ako narinig na there are certain cases ng leptospirosis na pwedeng sabihin natin i-treat sa bahay, hindi na kinakailangan mag-stay sa ospital. Meron bang ganong klase ng mga medical treatment na pwede yung kaso ng leptospirosis i-treat sa bahay?
7: Meron po. Kasi mild, moderate, severe po ang classification niya. No? Yung mga mild po, actually marami po. Kailangan lang, pinaka-importante masiguro na leptospirosis sila o hindi.
1: Mm-hmm.
7: No? Kasi pagka nalaman na leptospirosis ang pasyente, kahit na mild, binabantayan po yun. Kahit po sa bahay, kunwari na pauwi na, binabantayan pa rin po kasi ang mga komplikasyon maaaring lumabas sa loob ng isa o dalawang linggo pa po eh.
1: Ang tanong ngayon eh, napupuno na po kayo, napuno na po kayo dahil bukod sa pagtulong sa NKTI, may mga sarili kayong kaso ng leptospirosis ano, na tinatanggap.
7: Opo.
1: Ang tanong, kapag talagang over, sabi nyo nga, 300% ba? Yung ang capacity
7: niya. Emergency room.
1: Wow. Eh, sino naman ang sasaklolo sa UPPGH? Sa PGH, kung sakaling sobra na talaga. Eh, ang San Lazaro, wala. San Lazaro, puno na rin yata. Doc Gap.
7: Wala po. So, may mga tawag po doon, may mga overcapacity protocol po ang mga ospital. Katulad dito, babakantihin po namin ang mga kama para po umuwi na yung mga dapat umuwi.
1: Mm-hmm.
7: At hindi po kami mag-a-admit ng tinatawag ng mga elective. O yun po yung mga, kunwari, a-admit kayo para magawa ng test o kaya para operahan ng elective. Temporarily, sususpend muna po yun para yung mga kama malibre at mabawasan ng pasyente sa emergency room.
1: Mm.
7: Kasi kami po, hirap din maglipat ng pasyente.
1: Oh.
7: Kasi pag nandito na po ang pasyente, ayaw na po nilang gumalaw.
1: Yes.
7: Ayaw na po nilang lumipat ng ibang ospital.
1: Yes, no? That's true. Ano ko dyan eh, naging saksi na ako dyan that one time na nag-cover kami dyan. Doc, nagpunta kami. I think, hindi man leptospirosis case, pero marami rin yung mga nag-over din yung load sa emergency. So, nakikita nga namin noon, pag pumasok na dyan, ayaw na umalis. Ibig sabihin, kahit anong ayaw na talaga umalis. No?
7: Opo. Kasi ayaw kailangan po ng consent. Hindi po pwedeng ilipat na walang pahintulot ang pasyente o ang pamilya niya. Kaya po, yun ang isa sa mga nakakaantala ng paglilipat po.
1: O pero ang Department of Health ba, at ang local government naman nila, kamusta po ang pagtulong? Nagbibigay naman ng assistance sa inyo?
7: Ah, meron po. Oh, meron namang close coordination. Kung naalala nyo noong nakaraang taon, siguro 1.5 years ago, si former Secretary Herbosa, binuksan ang mga DOH hospitals para po tanggapin nga yung mga pasyente ng PGH. Pero ang problema nga po, ayaw lumipat.
1: Ayaw talaga.
7: Ang mga pasyente nga po.
1: Pero hindi ba pwedeng maglagay ng, sabihin na natin, mga temporary medical tents within the PGH compound para makatulong sa inyo, Doc Gap?
7: Ang pwede po yun, pero ang PGH po kasi ang puntahan ng mga pinakagrabing sakit. Eh.
1: Mm.
7: So baka hindi po sila kakayanin sa mga tent. Marami kailangan ng oxygen. Actually, kaya ngayon po wala ng oxygen port, wala ng oxygen area. No? Marami kailangan ng mga gamot na mabilis ang binibigay. So baka mamiligro po kung nasa tent. No?
1: Mm-hmm.
7: Kaya sa loob po ng emergency room, kahit nakaupo sila, at least nakikita sila ng aming mga nurses, mga doctors.
1: Mm-hmm.
7: At gumagawa na lang ng paraan po na matuloy-tuloy ang paggagamot kahit na dikit-dikit na sila sa pasilyo at sa mga silya po.
1: Dito talaga makikita yung dedication tsaka public service ng mga health professionals sa mga doctors natin tulad nila Doc Gap at sa mga doctors natin sa Philippine General Hospital.
7: Nakita po talaga natin yan. Ako'y tuwan-tuwa sa mga ating mga healthcare workers.
1: Oo.
7: Dahil nung baha, pumasok po sila lahat.
1: Grabe,
7: pumasok po sila lahat. Ito may totoo naman ito po sa lahat ng mga hospital naman. Bilang naman po sa amin.
1: Alright. Doc Gap, well, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. And I know you have your hands full. You have a lot on your plate kasama ng iba pang mga doctors natin and health professional workers natin sa PGH. All we can do here sa station is to ikang remind our people to ikang take care of themselves para hindi magkaroon ng leptospirosis. So ikang to heed, you know, yung mga public health advisories. Pero sa inyo, ang aming prayers at pasasalamat sa patuloy na pagtulong po ninyo sa aming mga kababayan.
7: Maraming salamat din po at maraming salamat sa ating pamahalaan, sa suporta at sa publiko sa pag-unawa. Maraming salamat po.
1: Ang ating pong director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legazpi. Magbabalik po ang inyong programa makalipas ang ilang paalala.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po ay bumabaybay pa rin dito sa programang Global na Tayo sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala ko lamang po, Radyo Pilipinas World Service ay ang overseas broadcast ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ano po, at isa po kami sa mga himpilan nito at sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Sa putok ito ng ating programa, dadakoy naman natin ang mga naging kaganapan dito po sa impeachment trial sa Senado nitong mga nakalipas na araw, particularly nung Monday at nung Tuesday. Nung Monday po, sumalang sa witness stand si OBP o Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta. Although retired na to, sabi niya, retired na siya. At syempre, nung Martes naman, sumalang kahapon, isa pang witness na si Lemuel Ortonio o Asek Lemuel Ortonio. Pareho po sila na taga OBP, okay? Now ito pong dalawang nabanggit ko na witness nung Lunes at Martes ay tinuring na hostile witness ng Senate Impeachment Court. Ano po, dahil may connection sila, meron silang connection sa mismong Office of the Vice President kay Vice President Sara Duterte, okay? And of course, syempre marami pa na pag-usapan doon. Kung kayo nakatutok doon sa naging impeachment trial nitong Lunes at Martes, may mga paulit-ulit yung sagot. Meron namang meron din namang mga medyo diretso naman yung sagot yung iba, pero yung isa paulit-ulit na nagiging question tuloy ngayon. Kung bakit nangyari ito at tama bang naisalang ito, may nakuha nga bang impormasyon dito, etc. Pero Alamin natin mula sa pananaw at pagtasa ng isang pantas sa batas ang ating makakausap ngayon. Isa po siyang, dati po siyang presidente ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Walang iba kundi si Attorney Rico Domingo. Magandang umaga po, Attorney Domingo, at welcome sa programang Global na Tayo.
13: And good morning sa lahat, no?
1: Thank you very much po, Attorney Domingo, for indulging our program ngayon pong umaga.
13: My pleasure. It's my pleasure.
1: Thank you. Well, Attorney Domingo, I'll just go straight to the point, ano po, pasensya na. Pero babalikan ko lang kasi itong ano, itong naging pagsalang ng witness na si Gina Acosta, na dating disbursing officer ng OBP. Ano po ang naging assessment niyo muna dito sa naging testimonya nito sa witness stand?
13: Well, ang on balance ang sinasabi lang niya na while she is the special, so-called special disbursing officer ng OVP at saka ng Department of Education, no? Eh mukhang sinasabi niya na tinatawag siyang nanunungkulan para sa, dun sa functions na yon. Pero parang pinapasa po yata niya ang final phase ng disbursement. Excuse me, disbursement dun sa kay Colonel La Chica at saka kay Colonel Nolasco. Ayun, parang umiilag siya na hindi siya totally responsible dun sa disbursement, no? Ng mga pondong confidential funds as well as the intelligence funds. So, yun ang nakikita natin. And that is echoed by Mr. Ortonio kahapon. No? While Mr. Ortonio appeared to be very professional, straightforward ng kanyang pagkalalahad ng kanyang role sa lahat ng pinag-uusapan. Pero ang suma total po noon, Mr. Sampang, no? Eh sinasabi nila wala kaming liability rito, at ang dapat ang liability nito yung nag-disburse talaga, kasi yun lang ang inutos sa amin. Ngayon, ang magandang nangyari kahapon, hindi naman maganda na malino na ating nalaman kahapon, eh nalaman natin na talagang alam po ng Vice Presidente ang lahat na ito. So yun ang suma total po nito. In fact, if you recall, can I call you Ray?
1: Yes, yes, you can call me Ray, Attorney Rico. Attorney Domingo.
13: Okay, Ray, kasi medyo informal naman ang ating pag-uusap, no? Ang tinanong pa nga ng presiding officer yan, si Jesus Cudero, senator, no? Tinanong niya, ito bang lahat na ito ay alam ng Vice Presidente, at sinupervise mo ito at inalaw at inauthorize mo ito na alam ng Vice Presidente, at ang pagkaka-request ng mga disbursement funds nito from the DBM, Department of Budget Management, alam din ng Vice Presidente, and how these matters or these confidential funds and intelligence funds were cashed, encashed, released, spent, and liquidated. Alam daw po lahat yon ng Vice Presidente. So nakuha natin sa dalawang witnesses na yan, yung mga bagay-bagay na yan.
1: Oo, lalo na dun sa parte ng testimonya nitong si Ortonio, ano, Attorney Domingo. Okay.
13: Yes, Ray.
1: Pero hindi ba parang, well, correct me if I'm wrong, Attorney Domingo, sa ginawang yun ni Senate President, ni Presiding Officer, Senator Chisa Escudero, parang siya na yung nagbigay ng giya para sa prosecution, para matanong yung ganong klase. Di ba dapat ang prosecution ang nagtanong nun sa kanya?
13: Hindi, parang ginawa lang yun, sinamarize lang niya. Tinulungan lang niya yung mga pagpapalit ng mga statements ng prosecuting panel, as well as the witness. Pinaklarify lang niya. At tinanong po niya yun, at sumagot naman yung witness, si Mr. Ortonio, yes sir.
1: So on that point, nakuha po ba ng prosecution panel na nais silang marinig mula dito sa dalawang witness na ito, kay Acosta at kay Ortonio?
13: On the basis of the matters that I just mentioned, mukhang nakuha naman yata ng prosecuting panel yon.
1: Okay. Sige, pero Merong isang lumalabas ngayon ano po Attorney Domingo na isang issue bilang isang pantas po sa batas at former president ng IBP. Yung bang pakikipag Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Yung bang pakikipag-usap kasi ni-raise ito eh. Nagkaroon daw ng pagkakataon makipag-usap ito si Acosta kay Attorney Barakel ng defense days before yata nung pag-upo niya sa witness stand. Ito ngayon ang tinuturo na kung bakit templated ang sagot lagi ni Acosta doon sa witness stand. May bearing ba ito? Bawal ba ito? O nangyayari ito sa isang normal na court situation?
13: Well, normal po yan in a sense na yung kanya eh medyo, to borrow the common parlance, no, Ray? Yan eh parang scripted. At meron pa nagsabing senador na parang template. No? So in other words, ang pinag-usapan natin dito, eh, ano bang kanyang pahahayag under oath? Kung yun ang pahahayag niya sa under oath at siya magtetestigo along that line, then he or she would be personally liable kung sakaling meron siyang hindi tamang pinag-narrate. No? Mm-hmm. So, as to whether he consulted, we were not born yesterday, no, Ray? Siyempre, hostile nga po yan eh. Kanino po ba? Kaya na hostile po yan eh. So therefore, may mga sa likod, meron nagtumitimpla sa kanyang narration. Eh ngayon, it will be up to the skills and expertise of the panel, the prosecution panel, to ferret out and to extract whatever they want from the witness who's supposed to be hostile witness or hostile witnesses in the case of the first one and the second one, or Tonio. So, ano yan, hindi kakaiba yan, Ray, hindi kakaiba yan. Nangyayari po talaga yan.
1: Alright. Okay. Pero, sa pagkakataong ito, itong mga hostile witness na ito, lagi nilang tinuturo, La Chica, Colonel La Chica, ano po. Pero sa huling pagkakarinig po namin mula sa prosecution panel, mukhang pinag-iisipan pa nila eh kung tatawagin nila sa witness stand si Colonel La Chica. Marami tuloy ang nagsasabi, ano po, Attorney Domingo, na parang bakit? Natatakot ba ang prosecution kay La Chica sa mga sasabihin niya? Ang tanong ko po eh, dapat bang tawagin as a former president ng Philippine Bar Association and as a lawyer, ano po kayo, Attorney Domingo, kung nasa ganito kayong sitwasyon, tatawagin niyo ba sila Chica to testify sa witness stand?
13: Hindi natin alam ang nangyayari sa likod eh, di ba, Ari? Hindi natin alam ang deliberation ng prosecuting panel. I know some of them. Ang point lang dito, and I know some defense lawyers as well, so I want to have a very neutral presentation here, Ray, no? Ang point lang pinag-usapan natin dito ay ano ba ang kanilang feeling kung ano makakatulong ba ang sasabihin nila Chica at ang kanilang theory of the case ay matutupad. Pag sinabi nila sa kanilang deliberation na makaka-negative lang ang sasabihin ni La Chica because hostile witness nga po siya, no? Eh, sa kanilang discernment at kanilang pag-observasyon, sasabihin nila, baka makakasira lang to, huwag na nating ipresenta. But at the end of the day, to close the loop, no, so to speak, Ray, eh dapat talagang malaman kung anong ginawa niya sa disbursement funds. Yes. At kanina na binigay at anong kanila. Because meron silang katungkulan, may responsibility mga binigyan ng disbursement funds and most particularly si SDO, si Gina Acosta at saka si Ortonio, na dapat malaman nila kung ano ang ginawa para, kasi pera ng bayan yan eh. That's taxpayers' money. So in other words, you should account and be liable for the disbursement of this at find out and tell the people kung ano ang resulta ng pagkakagastos ng perang yan.
1: Mm-hmm.
13: And that is exactly what is being safeguarded by the joint memorandum, di ba? Mm-hmm. Joint circular. Mm-hmm. At tinahas na napakala, very clear ang procedures and matters that ought to be attended to so that there be a legal and there be to avoid any misuse of mm-hmm. the confidential funds. Yun lang ang dapat malaman natin. Now, ang question mo again, I'm sorry for the long-winded answer. Ang aking sinasabi, it depende yan sa pantahan ng mga members ng panel. But kung ako ang tatanungin mo, Ray,
1: mm-hmm.
13: depende yan sa skills and techniques yeah. of the panel. Kasi mm-hmm. pwede mo namang lumabas yan ang gusto mong lumabas.
1: Mm-hmm.
13: So, hindi ko pangungunahan ng prosecution panel. At tingnan natin mabuti. But very sure, kanina lang yata nabasa ko sa newspaper, Ray,
1: mm-hmm.
13: na meron announcement from OVP.
1: Okay, no? Okay.
13: Hindi galing sa panel yan, hindi sa uh-huh. prosecution, mm-hmm. na ready raw sila, chika, to testify.
1: Ooh,
13: so okay. parang mm-hmm. kung mm-hmm. iyon titingnan mm-hmm. in neutral, very neutral manner,
1: mm-hmm.
13: parang pinapainan ng defense
1: yes,
13: ang
1: yes.
13: prosecution panel
1: mm-hmm.
13: na iharap sila, chika. So in other words, medyo, alam mo na, may mga dimension ng mga legal strategy po yan, mm-hmm. di ba, Ray?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Well, sa panig naman ng prosecution, ng defense, Tony Domingo, were they able to fend off yung naging cross-examination, or I'm sorry, direct examination ng defense part ng prosecution kay Acosta at maging dito kay Ortonio, were they able to deflect those questions and at least kahit papaano ma-divert yung attention? Nagawa ba nila yon?
13: Sino
1: ang defense panel? Ang defense panel?
13: Maikling-maikli yata ang cross-examination
1: oh,
13: ng defense panel. No? So mukhang ayon nilang halungkatin pa
1: mm-hmm.
13: yung mga sinabi ni Ortonio.
1: Mm-hmm.
13: So, in anticipation, ang pag-turn nila, di ba, Ray, mm-hmm. susunod dyan, pag tapos na yan,
1: mm-hmm.
13: at tapos na lahat ng mga paglaladlad ng mga ebidensya ng prosecuting panel, mm-hmm. magre-rest na sila. Mm-hmm. Magre-rest na sila. Mm-hmm. Then susunod na yung defense panel man.
1: Mm-hmm.
13: So, you can be sure that there'll be again a discussion kung sila rin ay magpe-present kay La Chica as a
1: yes.
13: witness.
1: Naku, yun ang susunod ko sana ng tanong, Attorney Domingo. Kung hindi ipipresent, kung hindi kukunin ng defense, ng prosecution si La Chica, at kukunin naman ito ng defense, ipipresent ng defense at their witness, pwede nilang gawin yun?
13: Pwede nilang gawin yun, but again, masusi nilang pag-aralan kung makakasama sa kanila yun.
1: Mm-hmm.
13: Kasi baka kung yung gusto natin ngayon di na mangyari at mm-hmm. si La Chica on behalf of the prosecutor panel as a hostile witness, baka naman pag defense witness naman siya, mm-hmm. lalong sumabog yung dapat malaman ng panel ng prosecution.
1: Okay, so
13: tingnan nila mabuti. Hindi natin mapapangunahan yan, Ray. Mm-hmm. And sa kanila yan eh. Alam nila
1: mm-hmm.
13: yan eh.
1: Mm-hmm.
13: But as mentioned in other interviews, if the panel, the prosecuting panel, has done its homework, and magagaling naman siguro sila at
1: mm-hmm.
13: They have the skills and the techniques as mm-hmm. litigators, dapat mapakita nila ang gusto nila mapakita even yes. at this juncture,
1: mm-hmm.
13: Ray.
1: Alright. Well, meron lang mga katanungan dito, Tony. Bigyan daan ko lang to. Dapat bang ibalik sa hapon, yung oras na hapon, ang impeachment trial?
13: Mukhang may sinabi si Senator Subiri, no,
1: mm-hmm.
13: pro tempore, na nakaka-hadlang yata, hindi mahadlang, nakaka-apekto yan sa kanilang legislative mm-hmm. functions. No?
1: Mm-hmm.
13: So, ang dapat siguro ang kanyang panukala would be mm-hmm. 3 o'clock yata or 2 o'clock in the afternoon, tuloy-tuloy.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
13: It is a matter of case management, Ray. In any other court, merong ang ating kagalang-galang na Supreme Court may nagsabi, meron silang binigay ng mga guidelines on case flow management.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
13: Pag-alaman po nila mabuti yun on how to... I don't know if we have time. Time ba? Right?
1: Apo, go ahead po. Go ahead.
13: If you recall, itong corona, are you aware of the corona trial in 2012? Ang corona trial, 57 witnesses po yan. Articles, 8 articles po yan. At under the presiding officer at that time, si Senate President Ponce Enrile, Ramon Ponce Enrile, yes. There were 44 trial days. Yung trial days na yan, consisting of 4 months spread. At from January 16, 2012 to May 20,

0: something that the taxpayers would be
1: Yes.
0: able to find out what is happening here. Ano ba nangyari? Puro man na napaka lumilipad ang mga napakaraming narratives at versions kung anong nangyari, dapat makita na po ito sa trial na ito.
1: And of course, Attorney Domingo, isa pa sa tinitingnan ng mga kababayan natin dyan, yung ginagastos kada araw sa Senado per hearing na nanggagaling din sa bulsa ng taong bayan.
0: Meron ako narinig na figure dyan na Ray, you know, 24 million yata, pero I don't think that will be sufficient.
1: Uy.
0: At the rate we are going, 24. But, alam mo, Ray, hindi lang naman sa gastos yun eh. Yung ginugugol nating na panahon para dyan.
1: Yan,
0: At dapat natin na, yung mga, we are a public station, di ba, Ray? Ano ba ginagawa ng mga players na yan para sa kapakanan ng mga tao? Sa social services, government, pursuant to the good governance principles na pinapairal natin. Ano ba nangyayari? Pag may gulo, gumagawa ng legislation, and yet the legislation would be there already. So, I mean, what are we talking about? Ano ba ang future ng ating kinabukasan dito? Ang future ng ating mga anak, ng ating
1: True.
0: mga apo, anong future generation? Ito ba ang pinapakita natin sa mga kabataan? This is the way we manage and pursue good governance principles? Is this the way we do it, Ray? Eh, nakakahiya naman sa future generations dito.
1: That's
0: Kung
1: true.
0: pamamana ba natin kung ginagawa natin the way we conduct ourselves, eh, hindi na tayo uunlad as a country.
1: Ito po yan. So talagang for both the prosecution and the defense panel and even let's say sa impeachment court itself together with the senator judges, dapat talaga sabi niyo nga ma-streamline na ito, make a stipulations para bumilis ang proseso, the faster, the better, para ika nga po to ferret out the truth. So the truth can come out at makagawa sila ng tamang desisyon
0: Yeah,
1: regarding
0: tsaka
1: dito.
0: Ray, I know you're about to end, no?
1: Apo.
0: But what I'd like to emphasize would be yung role ng media
1: Apo.
0: katulad mo. At I applaud the media people. But again, we have to be very wary and very vigilant about the disinformation. Napakaraming trolls na kung ano-anong versions na nangyayari. Kayong mga journalists, and I applaud you guys, pakita nyo ang katotohanan at ang tunay na nangyayari dito sa impeachment trials natin at anong resulta ng ating impeachment trials. Huwag tayo padadala sa mga disinformation and fake news na napakalawak na nangyayari ngayon sa social media platform.
1: With that, Attorney Domingo, sana makasama ka pa namin ulit. We hope to have you again. Hindi sapat itong oras na nilaan namin para sa iyo. I think we can dedicate a more time para makipag-usap sa iyo to discuss these matters. And thank you very much for gracing our program. Thank you very much for sharing your insights and of course, pagbibigay ng guidance sa media, maging sa mga taong bayan para magkaroon kami ng tamang direksyon at pananaw dito sa impeachment trial na ito. Maraming salamat po, Attorney Domingo.
0: It's my pleasure and mabuhay kayo. Lalo ka na, Ray,
1: Thank
0: no?
1: you very much po,
0: Thank
1: Attorney
0: you very
1: Rico
0: much, Ray.
1: Domingo, former president ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Muli po, ako ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin sa Global Team, sina Milo Jonela, JP Lumantad at Jam Season, ang ating executive producer. Antabayan po ang susunod na mga programa para sa ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Erwin Peñano. Again, Ray Sampang po ang inyong lingkod. Stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Charles.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinalakas ang pagtutulungan ng mga pampubliko at pribadong ospital para sa mas abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino.
2: Headlines.
3: Suporta sa middle class, pag-ibayuhin sa nalalabing termino ng administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, halos 7 milyong Pilipinong naiaho na sa kahirapan, pangangalagaan para hindi na bumalik sa poverty level.
2: Headlines.
3: Pandaigdigang financial institutions nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas.
2: Headlines.
3: Malacañang bukas sa panukalang social media ban dahil sa masamang epekto nito lalo na sa mga kabataan.
2: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. magpapatayo ng 500 dam at dike sa Central Luzon. National Irrigation Administration magtatayo rin ng impounding dam sa rehiyon.
2: Headlines.
3: Halos 300 Pinoy seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers.
2: Headlines.
3: At Malacañang, kumpiyansang malakas ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa maling paggamit ng confidential funds. VP Sara may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
3: Ngayong Miyerkules, August 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa middle class, pag-iibayuhin ng administrasyon sa nalalabing higit isang taon na lang dito sa termino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, 6.5 milyong mga Pilipino na naialis na sa kahirapan, pangangalagaang hindi na bumalik pa sa poverty level. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Tiniyak ng Marcos Administration na kasama sa focus ng pamahalaan na magawa sa nalalabing higit isang taon na lang nito sa termino na maibigay ang kailangan suporta sa middle class. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagawin nila ito kasabay ng pagsisikap na hindi na muling bumalik pa sa kahirapan ang mga nakaahon na at dadami ang makakaahon pa. Gagawin niya ito ng gobyerno, sabi ni Recto, sa pamamagitan ng mga programang magpapabilis sa high impact infrastructure project, nalilikha ng trabaho, magpapalakas sa lokal na ekonomiya, makapagpapabawas sa logistics cost at ihikayat ng mas marami pang investment. Binigyan din ni Recto na hindi magpapahinga ang pamahalaan sa gitna ng miting makamitang target para sa mga Pilipinong nasa middle class at hindi na bumalik pa ang may 6.5 na milyong mga kababayan nating naialis na sa kahirapan. Bumagsak ng malaki ang antas ng kahirapan mula 15.5% noong 2023 sa 9.7% noong 2022. 35 na nagbawas sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino mula 17.5 million na naging 11 million, tatlong taon na mas maagi sa target nitong maibaba sa single digit ang poverty rate pagsapit ng 2028. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas pinalakas na no co-payment policy na ang mararamdaman ng mga Pilipino kasunod ng sinaksihang paglagda ng kasunduan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City, kaugnay pa rin ng pagpapatupad ng universal healthcare ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng no co-payment policy, hindi na kailangang magbayad ng karagdagang singil ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na nakakonfine sa basic o ward rooms ng mga pribadong ospital para sa mga serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth. Sa tulong nito, maiibsa na ang pag-aalala ng mga pasyente sa kanilang pagpapagamot at pangambang agad na mauubos ang kanilang ipon sa isang emergency lamang. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., palalakasin din ito ang pampubliko at pribadong sektor tungo sa mas magandang serbisyo sa mga Pilipino.
5: By joining this effort, St. Luke's also sends an important message that quality care in leading private hospitals can be made more accessible to qualified PhilHealth members, and that both government and the private sector have a role in making universal healthcare work. For a patient, this can mean less time worrying about whether treatment is within reach, more time focusing on getting better. For a family, it can mean relief from the fear that one medical emergency can consume their savings or force them to choose between treatment and other basic needs.
3: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agad na umaksyon at nagpadala na ang Philippine Red Cross ng 17 medical at support personnel sa San Lazaro Hospital para dagdagan ang tauhan nito kasunod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis. Kabilang sa mga ipinadalang tauhan ang 6 na nurse, 6 na student nurse, 3 administrative support volunteer at 2 staff mula sa Medical Corps Volunteers Nursing Team. Tutulong sila sa mga kawaninang ospital sa pagmonitor ng vital signs ng mga pasyente, pagtala ng intake at output, at pagsasagawa ng mga kinakailangang laboratory test. Ayon kay PRC Chair Richard Gordon, nakahanda ang organisasyon na magdagdag ng manpower sa mga ospital na nakakaranas ng biglaang pagtaas ng bilang ng mga pasyente. Sinabi naman ni PRC Secretary General Gwen Pang na bahagi ang deployment sa tungkulin ng organisasyon na suportahan ang healthcare system ng bansa sa panahon ng mga emergency at pagtaas ng pangangailangan sa serbisyong medikal. Patuloy na imomonitor ng PRC ang sitwasyon at makikipag-ugnayan sa San Lazaro Hospital sakaling kailangan pa ng karagdagang suporta habang nagpapatuloy ang pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa ang Department of Health na tumugon sa posibleng pagtaas ng dengue cases kasunod ng mga pag-ulan. Ayon kay DOH Secretary Edwin Mercado, naka-standby na ang mga supply, particular sa blood banks at laboratory testing. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 111,000 ang naitalang dengue cases ngayong taon, mas mababa ng 27% sa kaparehong panahon noong 2025. Una lang sinabi ng World Health Organization na mas mataas ang panganib na dala ng sakit sa taong dati nang nagka-dengue.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling binuksan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang Coconut Place o Coconut Palace matapos ang 6 na buwang restoration nito. Ang Coconut Palace na matatagpuan sa Pasay City ay magsisilbing isa sa official venues para sa 49th ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Nasa 200 million pesos ang nagastos sa massive restoration ng Coconut Palace na dating kilala bilang tahanang Pilipino. Target naman ng Government Service Insurance System o GSIS ang may-ari ng property na buksan sa publiko ang Coconut Palace sa susunod na taon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatayo ng 5 dam sa Nueva Ecija at 100 kilometer dike na aabot sa Pilar Bataan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan ng gobyerno ang agaran, medium term at long term measures na mabawasan at mapigilan ang paulit-ulit na pagbaha sa Central Luzon. Kabilang sa mga agarang hakbang ang pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura, gayon din ang declogging, desilting at dredging operations. Nakabantay naman ng gobyerno sa mga hakbang para matiyak na gumagana ng maayos ang mga ito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Doble kayod na ang buong lalawigan ng Pampanga para maisakatuparan na ang mga short-term flood mitigation programs na una na ring sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Sinabi nitong lubos ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil iniutos na nito ang pagpapabilis ng konstruksyon ng upstream dams para mapigil ng masalo ng Pampanga ang tubig ulan mula sa Nueva Ecija at Sierra Madre. Ayon kay Pineda, ang upstream dams na kasi ang nakikita nilang agarang solusyon para hindi na malubog sa baha ang Pampanga. May mga paraan na ring ikinakasa ang provincial government ng Pampanga para sa surface water source para magamit din ang tubig na may ipon bilang patubig sa mga irigasyon na makakatulong naman sa mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders. Posible aniyang abutin ng 1 to 2 taon bago matapos ang nasabing upstream dams.
7: Ang kailangan lang talaga, ang galawin mo yung upstream talaga, tapos pababa. Tapos meron kaming dam dito, Dadong Dam, iaano namin, ilalawakan namin kasi mayroon pa silang space na 50 hectares. Nakakatulong, tama ang sabi ng Pangulo, na kailangan ng mga surface water. So kami, gagawa kami ng surface water para sa kailangan ng Pampanga dahil talagang bumababa na yung ground level dahil lahat ng mga water districts sa baba, sa ilalim ng lupa kumukuha ng water. And dami na namin mga industry. So ito, sinabi ng Pangulo na kailangan lakihan, gawin ng dam. Yung dam na nandito sa amin, sa bayan ng Arayat. So yun din, malaking solusyon doon. Makakapigil ng pagbaba ng downstream ng Manila Bay.
3: Yan po ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-aaralan naman ng National Irrigation Administration o NIA ang pagtatayo ng mga impounding dam at iba pang water management projects para makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa Pampanga at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, tinutukoy na ng pamahalaan ang mga posibleng lokasyon para sa mga impounding dam. Naglalaan din umano ang pamahalaan ng pondo para maisakatuparan ang mga naturang proyekto. Layunin ng mga ito na mapabuti ang pamamahala at pag-iimbak ng tubig, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha. Sabi pa ni Guillen, patuloy ang koordinasyon ng NIA, DENR, DPWH at iba pang ahensya sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga water management program. Inaasahang makakatulong ang mga proyekto sa pagtugon sa problema ng pagbaha sa Pampanga at iba pang lugar sa gitnang Luzon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatutok na ang provincial government ng Pampanga sa lawak ng pinsala ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdulot ng pagbaha sa buong probinsya, partikular sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Pampanga Governor Lilia Pineda, kinumpirma nitong naglaan na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng masamang panahon. Ang mga magsasaka na nalubog ang mga pananim sa baha ay may ilalaan ng panimulang pondo para sila ay makapagtanim muli. Isinasaayos na rin aniya ng provincial government ang ilalaan itong tulong para sa mga apektadong miyembro ng agri-sector sa probinsya ng Pampanga.
7: Si Presidente rin nagbigay din ng support ng financial assistance sa mga lumubog na palayan natin. Piniprepare na at tutulungan natin lahat yung mga magsasaka natin na nagtanim na hindi nakahani. Ang importante dito, Al, kahit na papano, yung mga inputs nila, pababayaran, pabibigyan natin ng support. So pag gumanda na yung panahon, meron na sila na naman pang gastos.
3: Ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malaking ginhawa para sa mga pamilyang nawalan ng kita dahil sa kalamidad, ang pansamantalang trabaho at kita na naibibigay sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Ayon po yan kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Sinabi ni Fernandez na partikular na malaking bagay ang programa para sa mga manggagawang ilang araw o linggo nang hindi makapagtrabaho dahil sa pagbaha at iba pang epekto ng kalamidad. Ayon sa alkalde, kapag tuluyang nawawala ng kita ang isang pamilya, ay pagkain para sa mga anak ang isa sa pinakamabigat na problema. Kaya malaking tulong aniya ang 5,000 piso na maaaring matanggap ng benepisyaryo sa ilalim ng programa. Binigyang diin din ni Mayor Fernandez na hindi lamang simpleng ayuda ang TUPAD dahil nabibigyan ang mga apektadong manggagawa ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng marangal na trabaho habang nakakatulong sa mga gawain para sa pagbangon ng kanilang komunidad.
8: Itong lately, meron kaming 575 na na-interview ng DOLE na ma-assign sa different tasks dito sa ating syudad. So, yung tupad, ano ang tulong sa isang may ng buhay? Imagine, wala kang trabaho for past few days, 1 week, 2 weeks. Biglang bibigyan lang ng trabaho ng gobyerno, makatanggap ka ng 5,000 para sa isang mahirap na buhay. Malaki na yan. Siguro sa atin din, may mga sweldo tayo. Okay na. Sa kanila, yung 5,000 na i-stretch na nila, marami na silang nabibili at kain po ng gobyerno.
3: Ang pahayag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyang diin ni Department of Labor and Employment o DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso ang mahalagang papel ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng mga kalamidad sa bansa. Aniya, ang tupad ay isang emergency employment program para mabigyan ng agarang tulong ang mga mamamayang lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Director Reynoso, unang-una itong ipinatupad noong tumama sa ating bansa ang Bagyong Ondoy noong taong 2009. Mula aniya noon, ginawa na nilang regular na programa ng DOLE ang tupad para sa pagbibigay ng pansamantalang hanap buhay, hindi lang para sa mga naaapektuhan ng mga sakuna, kundi pati na rin sa mga marginalized, vulnerable at displaced workers.
9: Mula po noon, naging programa na po ito ng Department of Labor and Employment para mag-provide ng temporary short wage employment sa mga apektado po ng kalamidad. And then, from then, naging ano na po siya, tuloy-tuloy na po siya kasi may mga convergence na rin pong nangyayari. Ganun na po nangyari, mga convergence pagtutulungan para makapag-provide po sa mga marginalized, vulnerable, at displaced workers po. Yun po yung tulong panghanap buhay po natin para sa disadvantaged workers.
3: Kaugnay niyan, ibinahagi rin ni Director Reynoso na maaring maging tupad beneficiary ang sinumang Pilipino na 18 years old at pataas. Aniya, bukas din ang oportunidad na ito para sa mga senior citizen basta may patunay na fit to work ang mga ito. Sa pinakahuling tala, aniya, nasa 13,700 na o na mga benepisyaryo na ang na-profile para sa tupad program na naatasang maglinis ng mga apektadong lugar para sa brigada, eskwela at sa pinakahuling mga tumamang kalamidad gaya ng habagat at bagyo sa ating bansa. Dagdag pa ng direktor, katuwang nila ang Public Employment Service Office o PESO officers sa mga lokal na pamahalaan sa bansa sa pagpapatupad ng tupad. Aniya, pwedeng sa PESO lumapit ang mga mamamayan na gustong magpalista at makasama sa tupad program ng pamahalaan.
9: Meron po kami mga Public Employment Service Office, mga PESO managers o PESO officers po doon. Pwede po doon lumalapit na dalasan yung mga nais maging tupad beneficiaries. So, magpapalista lang po, ilista po. Kung pasok po sila doon sa kwalifikasyon binanggit po kanina na marginalized, vulnerable, or displaced workers. Tapos pag nagpalista po doon, meron pong profile kasi na pinipil upan and then dine-verify at dine-validate po namin ulit ito ng DOLE, ng Department of Labor and Employment, katuwang po ang aming mga tupad na coordinators.
3: Si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Iba't ibang serbisyo para sa transport sector inilarga sa Transpo Caravan ng Social Security System o SSS. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Lumarga na ngayong Miyerkules, August 26, ang simultaneous Transpo Caravan ng Social Security System o SSS sa Metro Manila para mas pailapit ang mga serbisyo nito sa transport sector at pati na sa commuting public. Sinimulan ito kanina alas 9 ng umaga at ongoing sa 45 SSS participating branches at venues sa buong National Capital Region. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access rito ang SS number issuance, membership registration, household employer registration, member data updating, contribution at payment assistance at pati na loan applications. Maaaring makuha ng impormasyon ang mga miyembro tungkol sa mga programa at bagong polisiya ng SSS. Hinikayat naman ng ahensya mga miyembro at mga manggagawa sa transport sector na samantalahin ang serbisyo para sa mas madaling pag-aasikaso ng kanilang mga SSS concern. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sumasailalim sa lifestyle check ng Ombudsman ang mahigit 100 opisyal ng mga income-generating government agencies, kabilang ang Land Transportation Office at Bureau of Customs. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, asahang mas marami pang opisyal ang sasalang sa lifestyle check. Magugunitang noong nakarang taon ay ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng government officials simula sa DPWH bilang bahagi ng imbestigasyon sa mga flood control project. Itinigil noon ang lifestyle check dahil sinabi ni dating Ombudsman Samuel Martires na walang malinaw na sukatan kung ano ang maituturing na simpleng pamumuhay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na marami silang mga testigo na hindi magre-recant o babawi ng kanilang mga naging testimonya. Ito po naging pahayag ni Ombudsman Rimulya kaugnay sa pagre-recant pa ng ilang ex-bodyguard kabilang na si retired Marine Orly Gutesa. Ayon kay Rimulya, marami pang mga ebidensya silang ilalabas, gayon din ay posible pang madagdagan ang kanilang mga testigo. Hindi naman nababahala ang Ombudsman sa ginagawang recantation ng ilang ex-bodyguard at ni Gutesa dahil kumpiyansa ang tanggapan nila na malalakas ang hawak nilang ebidensya at totoo ang testimonya ng mga hawak nilang testigo. Nauna na rin nagpahayag ng kumpiyansa ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mapapatunayang walang kinalaman ang kongresista sa mga inaakusang eskandalo.
11: Marami kami hindi magre-recant, sigurado ako. Marami pa kaming, marami kami ibang testigo eh, di lang naman yun eh. This, the case has rise and fall with those guards or the people who brought the money. We have other evidence pa. But we can prove that pa rin. They just trying to make their publicity to make people doubt if we have strong case. We have a strong case. It doesn't rise and fall with those testimonies.
3: Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Public Works and Highways o DPWH hinigpitan ang geotagging sa mga proyekto matapos ang flood control scandal. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Mas hinigpitan ang DPWH ang mga requirements sa pagpaplano ng mga infrastructure project. Bilang bahagi ng mga reformang ipinatupad matapos ang kontrobersiya sa flood control projects. Sa budget briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizo na lahat ng proyektong isasama sa National Expenditure Program ay kailangan may approved program of work at kompletong supporting mandatory requirements. Kabilang na dito ang validated na geotag photos na dapat kunan mismo sa lugar kung saan ipatutupad ang proyekto. Ayon kay Dizo, dati ay may mga proyekto na gumagamit lamang ng tinatawag na tabletop coordinates kung saan tinutukoy ang lokasyon gamit ang mapa o Google Maps sa halip na aktwal na pagpunta sa site. Ngayon, hindi na ito pinapayag ng DPWH at kinakailangan personal na pumunta sa site ang project engineers, district engineers at planning engineers upang kunan ng larawan ang lugar. Dapat otomatikong nakalagay sa mga larawan ng aktual na coordinates ng lokasyon bilang patunay na na-validate mismo sa field ang proyekto. Nauna namang sinabi ni Commissioner Audit Chairperson Gamaliel Cordoba na napakahalaga ng geotagging sa kanilang fraud audit. Anya, kadalasan nahihirapan ang kanilang mga auditor na hanapin ang proyekto kaya't hindi rin matukoy kung talaga nga bang ghost project ito. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinisilip na ng Ombudsman ang Davao City bilang posibleng epicenter ng umano'y ecosystem ng korupsyon sa flood control projects, lalo at malaking pondo ang ibinuhos dito noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahirap pasukin at kumuha ng impormasyon sa naturang network dahil marami ang ayaw magsalita. Pero patuloy aniyang nangangalap ng ebidensya ang kanyang ahensya. Sinabi pa ni Rimulya na tinitingnan din nila ang mga taong sangkot sa flood control projects noong nakaraang administrasyon para matukoy ang pattern kung saan nagsimula ang umano'y anomalya. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi pa dapat agad ituring na konklusyon ang Davao City bilang sentro ng korupsyon dahil kailangan pa nilang makakuha ng sapat na ebidensya sa ground.
11: Marami hong taong hindi nagsasalita pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy.
13: At napaka, kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern.
3: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Samantala, nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na umarangkada na ngayong araw ang command conference sa Maguindanao na pinangunahan ng COMELEC kasama ang Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng otoridad para puliduhin ang mga paghanda sa BARM elections. Naging matagumpay din ayon kay COMELEC Chair Garcia ang ginanap nitong eleksyon ng dalawang kinatawan ng Non-Muslim Indigenous People o NMIP sa BARM Parliament na hindi na isasama pa sa gaganaping botohan sa September 14. Pagdating naman sa gun ban violators ay masayang ibinahagi ng COMELEC na tumatalima ang lahat ng residente dahil nasa 30 lang ang nahuli kung saan maliit na bilang din dito ang nahuli mismo sa mga checkpoint.
16: Tumatalima yung mga kababayan natin at sumusunod sa mga patakaran regulasyon natin, lalo na patungkol sa gun ban. At pagka po naman kayo napadaan sa mga checkpoint, 23,000 na lahat halos ang checkpoint sa buong Bangsamoro ay nirerespeto ang mga karapatan ng mga kababayan natin. Wala po kayong nadinig o naalaman na may paglabag sa karapatang pantao sa mga checkpoint natin. So again, natutuwa tayo dahil hindi po ganito katahimik ang mga halalang kalimitan ng mga nakakaraang panahon sa Bangsamoro at bilang pa nga ng mga mas ay na sobra talagang kukonti kumpara din sa dati.
3: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng gobyerno kung paano popondohan ang 7 million peso program na kailangan para maalis ang system loss mula sa electricity bill ng mga consumer. Una nang sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na ilalaan ang 7.5 billion pesos sa apat na bahagi na layong alisin ang non-technical system loss ng mga electric cooperative. Ayon naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaalam pa kung saan kukunin ang pera sa nasabing programa.
17: Kausap po natin mismo si Secretary Sharon at inalam natin kung ano tong kanyang magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan o maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan, pero doon po ang papunta ng programang ito.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Department of Energy, patuloy ang mga isinasagawang hakbang para sa pagtatanggal ng non-technical system loss charge sa electricity bill. Magbabalita si AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
18: Yes, John, patuloy nga ang isinasagawang hakbang ng Department of Energy para nga tuluyan na matanggal hindi lamang ang system loss, maging ang mga non-technical system loss charge sa electricity bill ng bawat consumer sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy na ito ay kanilang isinasa prioridad sa mga oras na ito at inaasahang ang pag-aaral at pag-aalis nito ay aabot ng isang taon bago tuluyan na maipatupad. Kung may tatanggal nga ito dyan, inaasahang matatapyas ang nasa 7.5 billion pesos na expenditure ng iba't ibang mga electric distribution company sa Pilipinas, maging ang mga NEA-accredited na electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa. So uli naman, patuloy naman ang pag-aaral upang maiwaksin na ito sa lalong madaling panahon. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo
19: publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
3: Bukas ang Malacañang sa mga panukalang ipagbawal ang social media at gaming app kung mapapatunayang delikado ito sa publiko at bigong tugunan ang misinformation at iba pang masamang epekto online. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang ikonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang rekomendasyong i-ban sa Facebook kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kabila nito, igniit ng Malacañang na dapat pag-aralan ang anumang panukala tungkol dito.
17: Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
3: Sa iba nating balita, kapwa nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas ang financial institutions na Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuhang A investment grade rating at BA2 ay kahayagan ng investors trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon na rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Biniyang din aniya ni Secretary Recto na makakatulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost effective ang paghiram ng Pilipinas ng pondo. Nangangahulugan din aniya ito ng mas mababang financing costs para sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, ospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino.
17: Wala na investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
3: Naabot na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 72% na investment target nito ngayong taon. Sa loob kasi ng unang 8 buwan ngayong 2026, naaprobahan nito ang 216.46 billion pesos na investment commitments. Sakop nito ang 196 na bago at expansion projects mula sa 179 projects sa kaparehong panahon noong 2025. Samantala, mas mataas ng 104.53% ang naaprobahang investment pledges na nasa 216.466 billion pesos mula sa 105.834 billion pesos noong nakaraang taon. Inaasahang kikita ng $6.604 billion sa exports at makakalikha ng 26,994 direct jobs sa buong bansa ang mga naaprobahang proyekto ng PEZA.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
3: Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 261 sa 400 Filipino seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac. Nangangahulugan ito na mahigit 50% na ng naipit na Filipino seafarers ang nasa bansa at matagumpay na nasa GIP. Kabilang sa mga nakauwi ang dalawang marinong nasawi at 15 seafarers na nasugatan. Nabigyan na rin ang repatriated seafarers ng kaukulang financial, medical at psychosocial assistance mula sa pamahalaan. Pagtitiyak pa ni Secretary Cacdac, patuloy na nakatutok ang DMW at the Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng iba pang marinong nakatagdang iuwi sa bansa.
22: Things natin together with the DFA at more than 50% na uwi at patuloy lang ang ating efforts na magmamanman ng sitwasyon. Karamihan ay unharmed. 400 seafarers at mga 381 naman are unharmed. And of the 400, 261 na nakauwi. And dun sa mga nasaktan, 15, lahat sila nakauwi na. Dun sa mga palad, 4 na nasawi, 2 ay nakauwi na. I'm sorry, 3 nasawi, 2 ay nakauwi na.
3: Yan po ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
20: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
3: Tinawag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na isang propaganda institution ang website ng Chinese Embassy sa Maynila. Ito ang naging maanghang na pahayag ng Kalihim kasunod ng isinagawang deliberasyon ng Kamara sa budget ng DND para sa taong 2027. Ayon kay Teodoro, imbes kasi na maging diplomatiko ang nature ng nasabing website, ay tila naging propaganda tool na ito ng China hinggil sa iba't ibang isyung nais nilang igiit. Una nang napagalitan o nagpalitan ng pahayag sina Defense Secretary Teodoro at ang Chinese Embassy kaugnay ng isinagawang raid ng pamahalaan sa Sanja Steel sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan ilang paglabag ang naitala kasama na rito ang paggawa ng substandard at radioactive steel.
2: The statements speak for themselves. I believe, you know, there are some, undeniably, that the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese Embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country.
3: Yan po ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
20: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
3: Nagpadala na ng oil spill response personnel at mga kagamitan sa Botolan, Zambales para mapigilan ang posibleng pagtagas ng diesel mula sa lumubog na tugboat. Ang SL Soal ay naglalaman ng 15,000 na litro ng diesel. Wala namang nakitang diesel leakage batay sa pinakahuling assessment. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na pinapakiramdaman nila ang panahon para magsagawa ng underwater inspection.
19: Once na gumanda na po ang panahon, definitely we will be conducting underwater inspection kasi ang pinaka priority ng Philippine Coast Guard is maiangat talaga itong tugboat na ito and of course maalis po or ma-siphon itong fuel na nasa loob pa po ng tangke.
3: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
20: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
3: Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero nagpaalala tungkol sa dapat ikilos ng mga senator judges at mga abogado ng magkabilang partido sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
20: Report.
23: Pinaalalahanan nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang mga senator judges tungkol sa mga dapat ikilos at sabihin habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito yung may kaugnayan dun sa naging motion ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Siso noong August 12 kung saan kwestiyon nito ang social media post ni Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan. Sa ruling ni Impeachment Court Presiding Officer, pinalalahanan nito ang mga abogado ng magkabilang partido na iwasan ang paggawa, pagbabahagi o pagpapalakas ng mga public statements na may kaugnayan sa merito ng kaso. Sa mga kapwa Senator Judges, pinalalahanan ni Escudero ang mga ito na alalahanin ang kanilang silumpang tungkulin bilang Senator Judges na maging impartial at i-observe ang political neutrality na nakasaad sa kanilang rules. Hindi rin na niya dapat mag-engage ang mga senator judges sa anumang aktividad na makakaapekto sa sub judice rule. Hindi naman niya nito pinipigilan ang pag-exercise ng mga senator judges ng kanilang otoridad na questionin ang prosecution o depensa pero dapat gawin ito sa loob ng korte at sa loob ng proceedings at hindi sa pamamagitan ng mga komentaryo sa social media. Muli rin binigyan din ng presiding officer ang sa prosecution at depensa yung nauna niyang suhestyon na magtalaga ng ibang spokesperson na hindi kasama sa mga abogadong humaharap o kabilang sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Escudero, kung pananatilihin na magkabilang panig ang kanilang mga kasalukuyang spokesperson na bahagi ng roster ng kanilang mga abogado ay magiging applicable sa mga ito ang Rule 80 o yung sub judice rule. Binigyan din ng presiding officer na sino mang lalabag ay mahaharap sa contempt. Pwede rin anyang iakyat ng usapin sa Supreme Court para sa karampatang parusa sa sino mang lalabag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sa kaugnay na balita, Vice President Sara Duterte may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds. Narito naman ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.

0: ng pahintulot ng pangalawang pangulo bilang head of the agency. At dagdag pa niya, hindi rin maaaring gastusin o i-liquidate ang pondo nang walang pag-alam o pagsangguni sa mismong namumuno ng ahensya. Lumalabas din sa pagtatanong ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero kay Ortonio na kinumpirma nitong may ganap na kaalaman at authorization ng Vice Presidente sa lahat ng usapin kaugnay ng mga naturang pondo. Dahil dito gate ng prosecution, malinaw na si Vivi Duterte ang pangunahing nagpapasya at naguutos sa kabuang paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte umaasa na masosolusyonan ng sub judice ruling ang paggamit ng mga salitang scam ng prosekusyon. Narito naman ang balita ni Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Umaasa ang panig ni Vice President Sara Duterte na ang sub judice ruling ng impeachment court ngayong araw ang magiging solusyon upang matigil na ang paggamit ng mga salitang scam at iba pa sa panahon ng paglilitis. Bago basahin ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang ruling kanina, humirit si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Counsel, na sana maisama ito sa magiging desisyon. Matatandaan, kahapon umalma ang defense team dahil sa panahon ng direct examination sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, tinanong ng prosecution kung naniniwala ba ito na scam ang confidential funds at kung si VP Duterte ba ang mastermind at arkitekto sa maling paggamit ng confidential funds. Tinanggal naman ito sa record ng korte, pero humirit ang depensa na dapat hindi ito maulit pa sa panahon ng paglilitis. Sa naging sub judice ruling naman, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi dapat ito maulit pa sa impeachment triad. Base yan sa Rule 18 ng Rules of Impeachment. Git pa ni Escudero, hindi dapat gumagamit ng offensive na mga salita sa korte. Kung nais nila patunayan ang lakas ng kaso, e base ito sa ebidensya at hindi sa pamamagitan ng ekspresyon o salita. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, sinabi po ng Malacanang na mas lumakas ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng mga ebidensya ng prosecution na nagpapatunay na may maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakita sa testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na may control ang Vice Presidente sa paglabas ng 125 million pesos na confidential funds. Aniya, maaari pa rin managot ang Vice Presidente kahit hindi direktang hinawakan ng pera dahil iniutos umano nito na ilabas ang confidential funds.
4: Ibig sabihin nito, ang may command, ang may control ay walang iba kundi si VP Sara. So hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangang hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, 38 Pilipino magpapakitang gila sa Pickleball World Cup sa Vietnam. Mula Sports Radio 918, narito ang report ni Dennis Hilanga.
6: Dahil sa patuloy na paglago ng sport na pickleball sa bansa, umaasa ang Team Pilipinas na magiging maganda ang kampanya nito sa darating na Pickleball World Cup na gaganapin sa Da Nang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Tinatayang 4,000 participants mula 70 bansa ang sasali sa kompetisyon, kabilang ang 38 Filipino players na makikipagtagisan sa Open Division, Under 18, Under 14 at Kids at Seniors Divisions. Pinamumunuan ni former National Lawn Tennis Team player at two-time SEA Games gold medalist Ruben Gonzalez ang pambansang koponan sa pickleball ngayon. Kasama niya rito sina Nick Isagan, Kelsey Laurente at Fatima Amirul. Itinuturing na teams to beat sa ikatlong Pickleball World Cup ang host Vietnam at USA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Karagdagang balita dito sa Luzon, sektor ng infrastruktura at agrikultura, isa sa prioridad ng LGU Benguet makaraang ideklara ang state of calamity. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: Report.

0: sa prioridad ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagsasaayos sa mga nasirang lansangan at pagrekobre sa agrikultura sa pamagitan ng pondong 38 milyong piso makaramay deklara ang lalawigan sa ilalim ng State of Calamity. Ayon kay Benguet Governor Melchor de Clas, gagamitin ang pondo kabilang na ang Quick Response Fund para sa mga pangangailangan ng mga munisipalidad na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat, lalo na sa mga kalsadang nasira at bilang tulong sa sektor ng agrikultura. Anya, kabilang sa uunahing aayusin ang bahagi ng lansangan sa Tabaan Sur Tuba at Central Kapangan Junction dahil sa naapektuhan ng daanan ng mga residente na nangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon nito. Umapila din si Governor de Clas sa mga mamamayan sa lalawigan na makipagtulungan para sa muling pagbangon mula sa epekto ng ulan at landslides. Nilinaw nito na bagamat hindi makakasapat ang pondo, ang deklarasyon ng State of Calamity ay daan upang makakuha pa ng karagdagang tulong at pondo para may saayos ang tinatayang 1 bilyong pisong danyos dulot ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mines and Geosciences Bureau Region 1 ipinaliwanag ang sanhi ng matinding baha sa Pangasinan sa Sangguniang Panlalawigan. Magbabalita si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kumarap ang DENR Region 1 sa Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan upang ipaliwanag ang siyentipikong dahilan sa likod ng malawakan at matinding pagbaha sa lalawigan. Pinauna ni DENR Regional Executive Director Attorney Ronel Supsup at MGB 1 Regional Director Engineer Carlos Tayag ang delegasyon ay sa MGB 1 kombinasyon na matinding ulan, lagpas kapasidad na runoff o agos ng tubig mula sa Agno River Basin at Karatig Bundok, pati na rin ang patag na hirugapiya at kulang na drain system ang pangunang dahilan ng paglubog ng maraming lugar. Batay sa datos ng MGB, 21,700 plus hektarya o 4.22% ng Pangasinan ng kabilang sa very high susceptible na may pinakamataas na banta ng pagbaha. 99,400 plus hektarya, 19.30% ang highly susceptible, habang 101,000 plus hektarya o 19.63% sa mga moderately susceptible. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga pangunang river basin, mababang kapatagan at mga coastal area. Biligyan din sa ginanap na question hour ang labis-labis na buhos ng ulan mula July 13 hanggang August 20. Pumalo sa 994.7 mm ang ulan sa Dagupan City, nakatumbas ang 161% ng normal nitong alas sa buong buwan ng Agosto, samantala umabot naman sa 209% ang normal na ulan ang naitala sa kabundukan ng Baguio City na siyang dumaloy pababa patungong Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Mimaropa nakapagtala ng 5,047 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 32. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Naitala ang 5,047 kaso ng dengue sa Mimaropa hanggang Morbidity Week 32 batay sa talaan ng vector-borne sa rehiyon. Ipinakita ang 49% mas mababa ang bilang ng kaso kumpara sa 10,718 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Umabot sa 37% ang mga kaso mula sa edad 11 hanggang 20 na siyang pinakamaraming apektadong pangkat. Nanguna ang mga probable case sa kabuang bilang na may 2,329 na kaso, kasunod ang 1,402 suspect at 1,316 na confirmed cases. Iniulat na 62% ng mga kaso ang naitala sa mga government hospital, habang 46% naman ng kabuong kaso ay probable dengue cases. Hinimok din ng publiko na isagawa ang 5S laban sa dengue, kabilang ang pagsuyod at pagsira sa mga pinamumugar ng lamok at pagprotekta sa sarili laban sa kagat nito. Pinayuhan din ng mga residente na agad na sumangguni sa pinakamalapit na pagamutan, uminom ng sapat na tubig at suportahan ang fogging o misting sa mga lugar na may pagtaas ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Visayas naman, kadiwa ng Pangulo matagumpay na inilunsad sa oras Eastern Samar. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pumalo sa mahigit 200,000 pesos ang naitalang benta ng kadiwa ng Pangulo sa bayan ng Oras Eastern Samar sa loob lamang ng unang oras ng pagbubukas nito sa Barangay Butnga. Dinumog ng mamamimili kabilang ang ilang dayuhan, mga residente pati na mula sa Karatig Bayan ang presko at murang mapaninda tulad ng kamote, kamuting kahoy, mais, maniisda, alimango at karning baboy. Ayon kay Municipal Agriculture Salvador de Losa, 44 na lokal na asosasyon ng mga magsasaka at mangiisda ang nakiisa sa programa. Isa sa mga exhibitors ang Balingasag Farmers Association na nakabenta ng 35,000 pesos mula sa mahigit isang toniladang kamuting paninda. Ipinahayag naman ni Mayor Roy Ador na patunay ito ng tagumpay ng Project Obra sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pag-angat ng kabuhayan ng mga oras nun sa tulong ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, test the World Cafe of Opportunities. Opisyal nang sinimulan sa Davao Region. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Kate Lakihon Lau.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Opisyal nang sinimulan kahapon, Agosto 25, ang 2026 World Cafe of Opportunities kung National Tech Voc Day sa Davao Region bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinangunahan ng TESDA 11 ang aktibidad na formal na binuksan sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony sa SM City Davao Annex sa Ecoland.
2: Bigyan natin ang Palace Press Briefing ni Presidential PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: Pakinggan na natin si Undersecretary Castro sa press briefing ngayong umaga.
8: Pagpapakita ito na unti-unti at pinapatupad ng pamahalaan ang pangako at mga probisyon ng Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, kung ma-admit sa basic ward accommodation sa pribado man o pampublikong ospital, hindi na dapat indahin ang laki ng gastusin. Hindi kailangang matakot na pumunta sa ospital para magpagamot. Ang lahat ng ospital ay dapat na magtalaga ng kanilang basic wards ng 10% ng mga kama sa mga pribadong ospital, 70% sa mga GOCC hospitals, at 90% sa mga ospital ng pamahalaan. Ang DOH, sa pamumuno ni Secretary Edwin Mercado, ay makikipag-ugnayan sa lahat ng ospital sa bansa. Sa ilalim nito, mas lalong matutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit hindi kayang magbayad sa private hospitals. Mababawasan din ang pangamba ng mga pasyente na lumapit sa mga pribadong ospital dahil sa gastos. Tiwala ang Pangulo na maaabot ng Pilipinas ang pinapangarap na universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalawak ang paglahok ng mga pribadong ospital, nananatiling matatag ang DOH sa kanilang mga programa upang gumaan ang gastusin ng mga kababayan nating may karamdaman. Layunin din itong matiyak ang pantay na akses sa serbisyong medikal sa buong bansa.
9: Napakalaking bagay at simula lang siguro ito. St. Luke's ang nag-umpisa tayo sa St. Luke. Paparamihin pa natin yan para lahat na talaga na ang ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanyang kuminsan ay kinakailangan nila. Ngunit wala silang pambayad kaya hindi sila lumalapit at hindi sila nagpapatingin sa ating mga private hospital. Ito yung mga bago nating ginagawa para palawakin pa rin palawakin ang suporta na ibinibigay natin sa ating mga pasyente para patibayin, para gandahin ang ating healthcare system para mas marami tayong matulungan at matamo na rin natin, maabot na rin natin yung ating pinapangarap na universal healthcare.
8: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
10: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Good morning, Yusek. Yesterday po, yung pila daw po sa ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman, yung hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. Mm-hmm. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients, no? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila?
8: Totoo po yan at yan din po ang nais ng Pangulo, kaya po tumugon agad ang DOH at babasahin ko po sa inyo ang kanilang mensahe. Dahil ito nga po ay isa sa mga issues ngayon sa ating mga kababayan. So ang ayon po sa DOH, sa kasalukuyan 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangang magpa-ospital. Tinitiyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, sa Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsusuffer ng leptospirosis.
11: Sunod na tanong mula kay Harlene Delgado, ABS-CBN.
12: Hello, Yusek. Yusek, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE schedule this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, Yusek, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito?
8: Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCAP at yan po ay napag-usapan, pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan at sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpo-postpone ng barangay elections.
11: So din, tatanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
13: Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution?
8: Actually, no, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at dumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ng obligation national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po.
13: Mambalik lang po ko dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year.
8: Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkol lang po sa pagbibigay ng scholarship ay nandyan din po ang DepEd, CHED, at ng TESDA.
13: Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF at bakit po tinaasan po yung pondo ng, bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung national, yung NTA po next sa 2027?
8: Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli na gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Lenny Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
13: Thank you po.
11: Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
14: Hi, Yusek. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians?
8: Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayong ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese link social media network pushing anti-Philippine pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So kung mababasa niyo po, nasa mare-research naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismong si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Okay.
14: Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero if yung kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason?
8: Pag-aralan po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent. Mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag ka mayroong war.
14: Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea?
8: Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa, pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa.
11: Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
15: Good morning, Yusek. May nilabas po na study yung Philippine Institute of Development Studies. It stated that the ASEAN is gaining the economic and strategic weight that could strengthen the position, its position as a global power. It also stated that as ASEAN chairman this year, the Philippines should take this opportunity to advance initiatives that that would strengthen regional integration. Ano pong reaction ni President regarding this as this year's ASEAN chairman po?
8: Yes. Maganda pong balita yan. So the President welcomes the recognition, the findings of PIDS. And ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth. So, dapat talaga magkaisa-isa ang miyembro ng ASEAN at nakikita po nila kung paano nagtatrabaho ang ASEAN sa ngayon patungo sa stability at economic growth.
15: Ma'am, follow-up po. Nasa na po yung stage ng preparation natin for the ASEAN Summit in November? May mga heads of state na po ba na nag-signify na magpa-participate sila po sa November?
8: Patuloy po ay mga pag-meeting patungkol po sa ASEAN Summit na gagawin dito sa ating bansa. At ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga detalye dahil ang SOSEC po at ang protocol po ang nakakaalam ng mga detalyeng ito.
11: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
16: Yusek, good morning po. Yusek, Secretary Remulla wants possession of loose firearms na maging non-bailable offense. Ano take dito ni Pangulo? Saka, will the President initiate a manifestation to lawmakers na ma-expedite yung amendment kung sakasakali?
8: Sa ngayon po ay wala po tayong maibibigay na anumang stance ng Pangulo patungkol po dyan. Dahil kung ito po ay gagawing batas, magsisimula ito mula sa Kongreso. Although ito ay naging magandang suggestion ni Secretary John Vic Remulla, ito naman din po ay para sa mas protektadong bansa at mas protektadong mga kababayan natin. But we have to wait for the versions of the bills so that the President could make a stance on such issue. So ngayon, wala pa po.
16: Thank you po, Yusek.
11: Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante Tonight.
17: Good afternoon, Yusek.
8: Yes,
17: Yusek, ilang senior citizen po ang nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority laban dito sa National Commission of Senior Citizens dahil hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift na 10,000 pesos under the expanded Centenarian Act. Nananawagan sila sa Pangulo na sana ay matulungan sila para naman daw ma-enjoy nila yung tulong mula sa gobyerno doon sa nalalabi nilang mga taon sa mundong ito. So ano po ang magagawa ng Malacanang dito?
8: Opo, ito po yung nakarating sa Pangulo at kailangan po talaga maibigay kung ano ang benepisyo na dapat na ibigay sa ating mga elderlies, lalo-lalo na yung mga senior citizens. Dahil yan lang po ay talagang kailangan maipaabot sa kanila ng mas mabilis at sa mabilis na pamamaraan. So, ipinag-utos niya rin po na agaran itong solusyonan. Kaya po, nakatanggap po ang artanga ng reklamo at ito po ay nagkaroon ng endorsement sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens or NCSC noong August 25, 2026 at naka-schedule na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangang patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
17: Thank you, ma'am.
11: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo.
18: Yusek, follow-up lang po kay Kuya Alvin. So, Malacanang's open to the idea of banning Facebook, but will the palace call for a stricter gun control? Bilang most discussions are centered around social media and its impact, pero kung matatandaan po natin yung Tacloban shooting, yung owner ng isang baril ay tita na sa kanya po yung baril.
8: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open, pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging provision patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento. Pero muli, kung ano man ang ikagaganda ng ating bansa at sa interes ng ating mga kababayan, hindi po iyan hahadlangan ng ating Pangulo.
18: Yusek, my question on Paxilica. U.S. hit Canada with hefty tariff rates after they refused to agree on a trade deal that would grant U.S. an exclusive access to their critical minerals. Since nandito na po yung Paxilica and Canada is also a longtime ally of the U.S., what safeguards do we have that they will equally respect our demands?
8: Nagsalita din po ang Pangulo. Hindi maaaring gumawa ng anumang transaksyon na ang Pilipinas o ang mga Pilipino ang siyang madidehado. Kailangan po natin na magkaroon ng mga investments pero hindi po nangangahulugan na ang ating mga kapwa Pilipino ang magdurusa. So maliwanag po yan. Hindi po natin pababayaan kung ano ang itinatalaga ng ating batas. Hindi po natin i-violate ang karapatan ng ating mga kapwa natin Pilipino.
11: Sunod na tanong mula kay Maricel Atlili, TV5.
19: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, before I proceed to my actual question, just a quick follow-up on Secretary Gibo's statement. Meron na po ba tayong mga politiko na binabantayan na posibleng involved dun sa sinasabi ni Secretary Gibo? And kung meron, gaano po sila kadami?
8: Sa ngayon po ay hindi ko nakausap sa Secretary Gibo kung merong particular na politiko na siya ay namomonitor. Pero since sinabi niya yan, most probably, meron na po siyang konting report. Pero hayaan po natin si Secretary Gibo ang magbigay ng anumang detalye patungkol dyan unless bibigyan niya po tayo ng karapatan magsiwalat ng mga detalye patungkol dyan.
19: Ma'am, on the statement of Vice President Sara Duterte, early this morning, she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court?
8: Kahapon ay mas lalong naipakita ang ibang ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang pangulo, hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
19: Ma'am, meron din siyang sinabi, sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong
8: tugon? Okay, may kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dison na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,917 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon. Sa ngayon po, ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng provision ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan. At makikita po natin kahapon, kung pag-uusapan po natin ay ang pagbali ng konstitusyon, nakita mismo at inamin ng witness na mula sa OVP na si Mr. Limuel na mayroon siyang inabonohang 150,000 pesos na ginamit pa para sa di umanong proyekto na kasama sa plano regarding the confidential funds. So, may 125 million pesos na, hindi pa nakontento at kumuha pa ng additional 150,000 pesos mula di umano kay Linuel Ortonio. Ito po ay labag sa rules. At pati po yung pagbigay or paggamit ng mga cash or nagkaroon ng cash advancement payments para sa mga obligations incurred o mga obligasyon na nagawa bago pa man ma-receive or ma-withdraw ang confidential funds, ito po ay labag din sa rules. So siguro mas maganda sa ating Mr. Presidente na aralin niya po lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya sa administrasyon. Kasi mas mainam na mas malinis siya po niya at mapatunayan na ang kanyang opisina ay walang ginawang anumang anomalya.
11: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
20: Ma'am, nagkaroon ng diskusyon kahapon sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Would you use the same words to characterize how the Vice President handled her confidential funds?
8: Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Naaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao.
20: And the word scam?
8: Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam, sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nanloko, naglustay at naloko ang kapwa natin Pilipino. So after that siguro, pagkatapos na yung desisyon, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya.
11: Okay. Maraming salamat.
19: Just one quick. Ma'am, may sinabi kasi dito sa last part na para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So can you clarify that?
8: Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili. Kasi on the part of our president, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng vice-presidente. Parte siya ng gobyerno.
11: Okay. Follow-up ulit kay... Okay.
20: Ma'am, napansin ko lang na gamit nyo ulit na halimbawa sa pagpapahaliwanag ng LGSF si Naga City Mayor Lenny Robredo.
8: Mm-hmm. Kasi po siya yung pinaka nakita nating na-interview na naging napakita niya ang kahalagahan ng LGSF nang hindi namumulitika.
20: So itinuturing po ba ng Pangulo na ngayon ay isang kaalyado si Mayor Lenny?
8: Lahat naman po sa paningin ng Pangulo, lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. So doon lang sa mga obstructionist lang naman, nagkakaroon ng ibang pananalita ang Pangulo. Kasi kahit sino man, maaari naman tumuligsa kung ito'y makakatulong para mas makita ng Pangulo kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira ng manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo ituturing ng Pangulo na kalaban. Lahat po kayo kaalyado.
11: Okay, salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
8: Maraming salamat. Bilang bahagi sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang bilang at kalidad ng mga Filipino scientists, engineers, researchers at innovators sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Kim Robert de Leon na itaas sa 8.67 billion pesos ang pondo para sa DOST scholarship programs sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Sa nasabing halaga, 7.55 billion pesos ang mapupunta sa DOST Science Education Institute para sa undergraduate at graduate scholarships at specialized training. At 1.12 billion pesos naman ay ilalaan sa Philippine Science High School System para sa STEM-focused secondary education. Dahil dito, inaasahang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang sa programang ito ni Pangulong Marcos Jr. sa buong bansa. Mas marami ito ng 2,407 kumpara sa 65,097 scholars noong 2026. Sa pamamagitan nito, naipapakita ng Pangulo ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mahalagang papel ng Filipino scientists, researchers at innovators sa research, innovation, policy making, national competitiveness at pagresolba sa mga pangunahing hamon ng bansa. Mas maraming kabataang Pilipino rin ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng STEM at maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists at innovators sa Pilipinas.

0: Kaya sa ating mga kabataan, inaanyayahan po kayo na mag-apply for scholarship. Kailangan po kayo ng bayan at laging mag-aral. Yan lamang po ang nais ng Pangulo. At bago tayo magtapos ng ating press briefing, tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagamit ang kakayahan at kahusayan para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi para magsilbing mastermind sa pagpapayaman ng sarili. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Katapos lamang na President Jane dito sa Malacanang, naitanong kay Undersecretary Claire Castro yung update sa leptospirosis cases. Ayon sa base sa pahaya ng Department of Health na 33 hospital sa Metro Manila Region 1, 2, 3 car, yung mayroong activated fast lane para sa tutukan, itong leptospirosis cases sa bansa. Mayroon anyang surge capacity management ang DOH upang matiyak na sapat yung gamot at kama para sa leptospirosis cases. Sa mauna na rin nagpatawag ng command conference ang Department of Health para mapalakas yung ugnayan ng mga ospital. Sa ibang usapin pa, na itanong rin yung sinabi ni Defense Secretary Gabriel Teodoro na posibleng mayroong mga Filipino politician na nakakatanggap ng suporta mula China upang mapaiti ang operasyon ng Beijing sa Philippine Sea. Sabi ni Jose Castro, kung totoo man yung impormasyon na yan, dapat ay agad na maimbestigahan at matagal na ang yung issue na yan. Sa mga sumusuportaan niya sa China sa usapin sa West Philippine Sea, paalala ni Jose Castro, isa lang mga Pilipinas at hindi dapat nagkakaiba-iba yung opinion ng mga Pilipino pagdating sa usapin sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino magpagamit ang signuman sa ibang bansa para manatili sa pwesto at lalo mahirap ang nila magkaroon ng mga lider sa bansa na hawak ng ibang bansa. Samantala, sa ibang usapin pa, na itanong rin yung reklamo ng ilang senior citizen na hindi pa nila natatanggap yung kanilang 10,000 peso cash gift sa ilalim ng Centenarian Act. Nakarating daw yan kay Pangulong Marcos at ipinagutos ng Pangulo na agad na masolusyonan yan. Lalo't hindi dapat anya pinatatagal yung mga tulong na dapat naman talagang maibigay sa mga nakatatanda. Habang sa ibang usapin pa, yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila walang nananagot sa pagkalubog ng Pilipinas sa baha at kahirapan dahil sa impeachment ang nakatutok yung pamahalaan. Sabi ni si Castro, inaayos na ng pamahalaan yung pagbaha sa Davao tila ng isang proyekto anya doon na 2019 pa hindi naayos. 10 taon na yung nakakalipas. Sabi ni Jose Castro, panahon na para maimbestigahan kung yung 13,970 flood control projects na nakumpleto sa ilan ng Duterte administration ay nakumpleto ba talaga at maayos ba o gumagana yung mga flood control projects. Habang ngayon, tanong rin kay Jose Castro kung tinaturing na ba na kaalyado ng administrasyon si dating Vice President Lenny Robredo, ang paglilinaw ni Jose Castro, lahat sa paningin ng Pangulo, itinuturing na kaalyado ng administrasyon. Dapat na daw kasi talaga mag-aisa sa mga obstructionist lamang ang nagkakaroon ng ibang pananalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman yung problem na rito sa Malacanang para sa bago na sa publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. dagdag na traffic signages inilatag sa mga strategic na lugar para sa kaligtasan ng publiko sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
5: Tuloy sugagawaan na task force disiplina pian napansan siya sa uksoy disiplina tan kaliganan at sari manunan karsada at bali na Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan di paakar at pangyan nakaruma na traffic tan regulatory signages at saray istratehikon lugar. Indaulo yan ang saray staff na Task Force Disiplina tan Bayambang Public Safety Office o BPSO. Sa igit man nakaaruma na karatula at pian magbaliw, yamalinaw yagiya tan panunot at saray motorista, pedestrian tan arumiran manguusar na karsada, ni paakar at suston pangusar at karsada, panumbok at saray walalanggan-gan at trapiko. Tan man-mantine na road safety. Importante so pakawalaan na maganap. Malinaw tan mainumaya na nang nangya karatula pian napaliisan. So pakawatwat na saray motorista tan pian mas maabig. So trapiko, laot-laot saray lugar ya mabutbut ya dadala na nulukanan tan iray totoo. Kabiyangan iya at tuloy-tuloy ya pansasagpot na task force disiplina tan BPSO pian napailat so pangasikaso at trapiko tan napaaligwas so disiplina at karsada. Pinasisagtumot so amin ya motorista ya magmaliw ya responsable, maalwar ya manmaneho tan lana nga unoran iray traffic signages tan gan-gan at trapiko. Kalaganan to niya ituloy na task force disiplina tan BPSO sa monitoring tan enforcement activities da. Pian nasiguro so panumbok na publiko at saray tutuntunan tan napansan siya so seguridad at uksoy na amin niya mangusar na karsada. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok. Makabagong paraan ng agrikultura ituturo ng pamahalaan sa mga magsasaka sa isang bayan sa Mountain Province. Ang kabangulat ihahati naman sa atin ni Apollo Padaen.
6: May patungpal ti Project Saray Cordillera sa Jebauco Mountain Province kalpasan iti tarifnong iti napalabas sinyal daw iti Lunes. Ti Saray Cordillera kat abanti nga sistema ti agrikultura nga agtitinulong dagiti ahensya ti gobyerno kas iti Department of Science and Technology dagitoy disaster offices iti probinsya kaya nakastapay iti da ito'y Saray Cordillera kat Advanced Agricultural Monitoring kung Decision Support System nga mang protektar kadig ito'y maapit nga produkto kaya nakastapay mang pasyaat kadig ito'y sistema iti agrikultura. Kastapay nga may suru ti Integrated Cutting Edge Satellite Data Geographic Information System karaman pa iti weather trafficking panagadal iti daytoy kasasaad ti daga nga mamulaan no kasano nga ikaten dagiti peste karigiti mula ken dadumapay nga wagas iti maisuro. Manipod ditoy Bontok Mountain Province Apollo Padaen para iti World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Tabuk City Drug Abuse Council nangunguna sa kampanya kontra illegal na droga. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
7: Ti CADAC, Buena City Anti-Drug Abuse Council, iti lead agency, dito'y siyudad ti Tabuk. Tapnumang tamang iti drug abuse problem. Dahil iti focal point nga pakitinulungan na iti nadumadu mga sektor iti komunidad tapno magunod iti tarigagay nga agbalin kas drug-free iti syudad nga Tabuk. Iti naiwayat nga third quarter council meeting dati alawas dinawat ti council nga nainayon ang tisuporta iti komunidad gapot saan lang nga trabaho dito dagiti concern agencies kaya iti council. Dagiti manamnama nga itulong dagiti umilik at panangambo karagiti kasapulan nga informasyon may panggap iti illegal drugs makikaisa iti education campaign kaya team coordination karagiti maseknan nga ahensya iti gobyerno. Inyunayuna iti City Anti-Drug Abuse Council members kasapulan iti napigpigsapay nga kampanya kontra illegal na droga gapo ta agrara ira pa lang daytoy a problema aging ga iti agdama. Manipo DCRK Tabuk City. Ren si Roaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, Barangay Tanod, itatalaga sa mga paaralan sa Unisan, Quezon para palakasin ang seguridad. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles.
8: Magtatalaga ng mga barangay Tanod sa mga paaralan sa Unisan, Quezon bilang hakbang para mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral ayon sa lokal na pamahalaan. Ito ay matapos lagdaan ng isang executive order na naglalayong paigtingin ang pagbabantay at koordinasyon para sa seguridad ng mga paaralan sa Unisan. Ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapatupad sa DILG Memorandum Circular Number 2025-072 na naglalayong palakasin ang papel ng mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga komunidad. Sa ilalim ng kautusan, magsisilbing katuwang ng mga paaralan ng mga barangay Tanod sa pagbabantay sa mga mag-aaral at sa pagpapanatili ng seguridad sa paligid ng mga paaralan. Layunin ng lokal na pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng mga bata, mabigyan ng kapanatagan ng mga magulang at magkaroon ng dagdag na katuwang ang mga paaralan sa pagbabantay sa mga mag-aaral. Inaasahang makatutulong din ang hakbang sa mas mabilis na koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, barangay at iba pang kinauukulang ahensya sakaling magkaroon ng mga insidente na maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles. Sa Lucena pa rin tayo, flood control project sa Sablayan Occidental Mindoro na sira dulot ng habagat. Narito naman si Tom Alvarez para sa report.
9: Nasira ang dalawang flood control project sa bayan ng Sablayan Occidental Mindoro matapos ang pananalasan ng habagat sa lalawigan na nagresulta sa pagbaha at pinsala sa ilang komunidad. Ayon sa pabalit ng mga opisyal ng Barangay Tagumpay, una lang nasira ang flood control project sa kanilang lugar at isinaidadim sa pagkukumpuni ng contractor na Sunwest Corporation noong 2025. Subalit hindi ito natapos at muling napinsala ng masamang panahon kamakailan. Anila, bukod dito ay natabunan din ang buhangin ng ilang bahagi ng mga palayan malapit sa proyekto. Samantala, isa pang flood control project sa Barangay Claudio Salgado ang nasira na nagdulot naman ng pagbaha sa nasabing lugar. Umaasa ang mga residente ng mga apektadong barangay sa agarang pagkilos ng DPWH, lalo na at nagpapatuloy ang banta ng masamang panahon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Bangko Sentral ng Pilipinas kinilala ang mga outstanding stakeholders sa Southern Luzon. Radyo Pilipinas Palawan kabilang sa nabigyan ng pagkilala. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig.
10: Inkilala iang Bangko Sentral ng Pilipinas ang

0: Land Bank Legazpi Cash Operation Unit, Land Bank Lucena Ginto Cash Operation Unit, Deputy Abasatis Coast Division, Department of Trade and Industry Mimaropa IGLCC Malls. Personal nga impanguranda ang BSP Chairman of the Monetary Board, I-Governor Eli Romulona Jr., ang atabong awarding ceremony sa asambit nga aktibidad. Agatindar dadigi ang Say Palawan, Governor Ami Alvarez, Mayor ang Kalayaan Igdumaran, pira ka agrepresentar alin sa BGMP Comelec, igibang ahensya in gobyerno. Diyaran ay karuwang dagon nga inkila ang Radyo Pilipinas Palawan bilang outstanding stakeholder iang Bangko Sentral ang Pilipinas. Alintigi sa Puerto Princesa Palawan, Jossie Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. DepEd Calbayog Schools Division pinarangalan ang mga natatanging stakeholders. Ang kabungulat ihahati naman sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog.
3: Ginpasidunggan sa Department of Education Calbayog Schools Division ang mga outstanding stakeholders nga nagahatag sa importante nga kontribusyon sa edukasyon durante sa Stakeholder Summit nga ginpahigayon sa dunaglabay nga Biyernes. Ginpabugatan durante sa summit nga ang estudyante kinahanglan magpabilin nga sentro sa mga programa, partnership nga desisyon para sa sektor sa edukasyon. Sumalakan SDS Officer in Charge Dr. Jobel Zartiga at mahinungdanon nga partnership kinahanglan magresulta sa mas maupay nga well-being ngan mas damong nga oportunidad para sa mga kabataan. Nagpahayag liwat sa suporta ang mga opisyal sa padayon nga pagburublig sa DepEd, lokal nga pangobyernuhan, pribado nga sektor, media ngan iba pa nga stakeholders para mapakusog ang serbisyo sa mga estudyante. Lakip sa mga ginpasidunggan ang Radyo Pilipinas Calbayog nga ginkilala kumuusa sa outstanding stakeholders tungod sa suportang ang partnership sini sa mga programa sa DepEd. Ginpabugatan sa summit nga ang kalampusan sa mga partnership dirila nasusukol sa kadamuon sa aktibidad kundi sa aktual nga kauswagan sa kahimtangan oportunidad sa mga kabataan.
4: Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga magsasaka ng kape sa Surigao del Sur sumailalim sa pagsasanay sa coffee post-harvest practices at specialty coffee. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
5: May pailom sa coffee post-harvest practices and specialty coffee training ang mga coffee farmers gikan sa Surigao del Sur isip kabahin sa programa sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project of DAPRDP o provincial government aron mapataas ang kalidad o bilis sa robusta coffee. Tumong sa mong pagbansay nga madungagan ang kahibalo sa mga mag-uma may tungod sa saktong pamaagi sa pagpanguma, post-harvest handling o coffee processing. Misalmot ang tulo ka kooperatiba gikan sa malungsod sa Barubo, Tagbina o Bislig City sa tulo ka adlaw nga training nga gipaygayon dito sa Don Narciso, Claveria, Misamis Oriental. Usa sa mga nahimong resource speaker mao si Brenda Claver, usa ka robusta Q grader o Q processing professional nga naghisgot sa mga pamaagi sa pagmintinar sa kalidad sa kape gikan sa umahan. Among pagbansay kabahin kini sa padayong pagtinabangay sa DA o sa provincial government alang sa pagpalambo sa industriya sa kape o aron makahatag og mas daghang oportunidad alang sa mga mag-uma niini. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo, school library na pinondohan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, pinasinayaan sa Parang Sulu. Ang kabang ulati hahatid naman sa atin ni Nurida Salip

0: Jul Kiram.
1: Formal na iugawan iban turnover riha community inambuk bago school library ha barangay Tukay parang silu sinapitsa kauhaan simbulan August ha taon niya namin maksud ga kanaban in access sin mga bata school ha mga kapanya pa na usalun ha education piunduhan sin Ministry of Basic Higher and Technical Education ato MBHTE sin bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ato BARM in a facility amon magserve aganap lokal ha pagbasa pag school iban mausal ha mga learning resources. Piaguhanan ni Mayor Alcadar D. Luong iwan Barangay Chairman Arcia Gabibaanan in ceremony ha pag-assign sin mga documents para ha formal turnovers in facility. Imagdirisab ha pakarajaan in tabaka sa Barangay Chairman June Baanan ng mga kamastalan. Municipal Public Employment Service Office sa to PESO. Representative Ernasirin K. Guevara iwan ng mga tarpilang sin kauman. Iwan niya makatapangin bago library ha pag-adihil si Mas Mariel learning environment, iban ganap resources sa mga kabataan ha nasabot sa barangay. In a project, kabahagi ha pagmatuyo pa kusukon in facility, mausal ha pag-school nila, iban kasuportahan in land umingat pa in a mga kabataan halawang sinakauman. Deng ha RP Holon, Lida Salip Chilgram para ha Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang warm heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre kami pa rin po ang inyong makakasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At kami po ay inyong napapakinggan at sabayang napapanood sa Facebook live streaming po ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo dito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store para po sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At balik shortwave na rin tayo, Steph, ano? Yes. Dito po sa Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Meron po tayong two services, no? Ang English program po tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. At para naman po sa ating mga overseas Filipino workers at mga seafarers, meron tayong Filipino program tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Oras dito yan sa Pilipinas, pero syempre dahil nararating natin ang mga ibang bansa, no? Time will adjust accordingly. Yes. So ito ang mga sumusunod na shortwave frequencies para sa Filipino program: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Para sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart Steph, eto na naman ang trending topic. Ngayon papalapit ang bagong taon. Sige nga, ibahagi mo sa atin sa ating mga tagapakinig, Steph. Ito ating magiging paksa ngayong araw at ipakilala mo na rin ang ating makakapanayam.
1: Ayan, kasi syempre alam naman natin na New Year na. Malapit na mag-New Year this week. No? So, syempre, bukod sa mga New Year's resolution, na alam naman natin, hindi naman natutupad talaga yan eh.
0: Pero meron tayong expert kung paano malalaman natin sa kanya.
1: Dahil lang ating pag-uusapan for today's episode ng Warm Heart ay paano ba natin ma-re-reinvent ang ating sarili para sa paparating na New Year, no? Kahit yun na sabi ko nga kanina ay minsan nababali yung mga ano.
0: Pero true, sa true lang tayo, totoo yun.
1: Pero ang goal natin syempre ay kahit papaano may matupad sa mga goals natin, mm-hmm. no? Para syempre ma-check na yan bago mag, kasi ito 2026, baka naman 2027 eh, ganun pa din, no? Syempre babaguhin natin lahat yan at para magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol dito sa ating napiling paksa ay makakasama nating muli, no? Pero ito ata first time na live na to.
0: Oo, nag-upgrade na tayo. Thank you, Lord.
1: Yun, nag-upgrade na kasi tayo. So, matindihang ano to, pagpapakilala, no? Bongga, mas bongga kung dati, no?
0: Yes, kasi grateful tayo na kahit nung hindi pa tayo nakakapag-live streaming, pinauulakan tayo ni Coach, no?
1: Yes, so very grateful yan. No? Parang nag-attitude of gratitude. Kaya ipapakilala natin, ito isa po siyang neurodivergent life and mental health coach kung saan kinukombine niya yung lived experience, creative expression at gentle structure upang matulungan ang mga client na kumbaga ay ma-feel nila na sila ay seen, syempre makapag-heal at mahanap din nila yung clarity. At dahil isa po siyang neurodivergent, ito pong ating guest for today ay kanya pong minimita mga client without translation cost. Sessions invite authentic expression and pair it with clear tools for regulating emotions, rebuilding self-worth, and choosing the next right step. Clients often say they finally feel understood, yan ay mahalagang-mahalaga yan, mm-hmm. no? And safe enough to practice small wins. Keep promises to themselves, Ayan, sakto sa topic natin, no?
0: Yes.
1: And grow a better quality of life than before.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman, nagbabalik dito sa Warm Heart, walang iba, kundi si Coach Candy Teng ng Life Coach Philippines International. Coach Candy, welcome ulit sa Warm Heart!
2: Hello, hello. Magandang umaga, Bea and Steph. Di ba? Long time.
0: Oh,
2: and of
0: nga.
2: Course, sobrang I'm blessed and grateful na dito ko ngayon, no? At live na tayo ngayon, dati recording lang. So, Merry, Merry Christmas to you and to everyone, to our viewers.
0: Yes. Merry Christmas po, Coach Candy, and maraming salamat po. Alam niyo ho, si Coach Candy, nung nagsisimula pa lang po ang Warm Heart, isa na po siya sa mga pumapayag na maging guest namin.
1: Mm-hmm.
0: So, natutuwa kami na ngayon ay meron tayong chance and opportunity na makapagsalita naman siya at maibahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang kanyang insights na ngayon ay naka-Facebook live streaming na,
1: yes.
0: At balik shortwave na rin tayo.
1: Oh,
0: so,
1: oh.
0: Mas pinalakas na po at mas pinalawak ang Radyo Pilipinas World Service. So, yung ating buong mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan na rin si Coach Candy. So, happy kami to share this platform with you. Maraming salamat, Coach. Nako, napaka-grateful talaga natin kay Coach kasi kahit wala pa talagang FB Live noon, pumapayag si Coach. So, thank you. Eto na, sabi nga ni Steph, Coach, uso ngayon ang mga New Year, New Me na drama o trending. Paano ba i-reinvent ang sarili para sa taong 2026? Una muna, Coach, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano po ang self-reinvention?
2: Ayan. So, si self-reinvention, syempre di ko na masyadong ida-dive in yung like meaning niya, no? Kasi mag-google naman natin to.
0: Mm-hmm.
2: Naka madaming sinasabi yung Google dito. So, what I can give you, syempre, dahil Christmas na Christmas, at mag-New Year,
0: yes,
2: is something na hindi mo basta-basta mag-google. Pero intindihin muna natin yung reinvent na word. Kasi often, no, people miss the re,
0: mm-hmm,
2: bago mag-invent. Kasi yung re, pagtitingnan mo siya, it's a Latin word that means again.
0: Okay.
2: So, again or again and again. So, backward siya. So, inuulit-ulit mo siya. Pero hindi mo siya inuulit-ulit para maging parehas ka, pero nagbabago ka. So, pagtitingnan mo si reinvention, it is not a standard process. So, wala talaga siyang ano, no, specific na textbook or hindi talaga yan na mag-google mo siya at ibibigay niya sa'yo kung ano talaga ang reinvention process. Kasi ang tao ay may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang goal, okay?
0: Mm-hmm.
2: May kanya-kanyang mga experiences, may kanya-kanyang personalities. So, reinvention for one person will look like different for another person.
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan na makita natin dito na si reinvention is actually part of self-discovery. It's part of self-discovery process. And it's not a decision. Ayan.
0: Yes.
2: So, kung yung may alam dito na I will reinvent myself, kaya siya nakakabit sa resolution. Kasi oftentimes, people think na decision siya. Hindi po siya decision. Okay? So, reinvention is a learning process.
0: Okay.
2: And most people treat reinvention as single moment. Kaya, nakakabit sa resolution. Ang resolution, 3 months yan at most, tumatagal at nawawala. May study din po ito. Pwede nyo pong i-research.
0: Mm-hmm.
2: So, oftentimes, dahil mag-New Year, ang sinasabi ay New Year, New Start. Starting fresh. Yan, mm-hmm, yung diba yung alam natin. Pero ang successful reinvention is actually pagtitingnan mo, no, hundreds of small experiments that compound over time. Ito, mm, one time, big time. Continuous to na maliliit, na madami kang ginagawa, nag-i-experiment ka, nagdi-discover ka, and then you apply it. Pag hindi tama, may failure, sino po yung guilty dito pag nag-failure? Ayaw na, bibitawan na. Natawa si ano, di ba?
0: Sa
2: si
0: true
2: Bea
0: lang tayo. Oh. Wala nang pagkukunyari.
2: Oo, oh, di ba? Yun yung totoo, binibitawan mo. Kasi nga, yung inyong perspektibo ng reinvention ay Mali. So, kailangan tingnan mo ngayon at i-replace mo yung reinvention plan into learning system that generates new data weekly, monthly, quarterly. And itong learning system na to is about you.
0: Mm-hmm.
2: Not about other people, pero ikaw talaga. At ang kasama dito, importante, ay ang behavior mo.
0: Mm-hmm.
2: Diba? So you want to yung identity, kailangan mong kailangan mong tingnan yung identity mo muna. Kasi ang oftentimes na nakikita ng tao is the behavior, 'di ba? Ano yung babaguhin kong hindi magandang ugali? Ano yung babaguhin kong kailangan na mas maging okay ako?
0: Mm-hmm.
2: Yan yung mga pinitingnan ng tao, pero hindi nila nakikita na it's part of identity. You're reinventing your identity. So, pagtitingnan mo siya in identity level, kung sino ka, paano ka pinanganak, di ba? Sinasabi natin, bago naman yung mga experience na masasama, meron kang identity.
0: Mm-hmm.
2: Kung gusto mo ikabit, di ba? Sinasabi nila, you are created in the image and likeness of God. Pero, hindi natin nakikita yon na pwede tayo maging compassionate, pwede tayo maging loving, pwede tayong maging mabuting tao. 'Di ba? Kasi madami ibang tao na kapaligid sa atin na medyo hindi mas mabuti. Tapos nananakit, 'di ba? Pero pag tinitingnan mo kasi sarili mo in a identity level, kung sino ka, ano yung design mo, then you can successfully reinvent yourself. Kasi pag behavior, dahil nga ang behavior ay matagal nang ingrained sa atin, okay, oftentimes we will encounter our natural behavior. Kaya dinadaan natin sa willpower, nawawalan tayo ng willpower.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi siya sustainable. So, you have to change who you think you are, paano mo nakikita yung sarili mo,
0: mm-hmm.
2: so that yung behaviors eventually will naturally change. So, technically, when you talk about reinvention, it's about changing your identity first.
0: Mm.
2: And the behaviors will follow.
0: Okay. Magkaiba pala yun, no, Steph? All this time, akala natin pwedeng i-change lang ang behavior, pero hindi po pala siya nangyayari until kalkalin mo kung sino ka talaga,
1: uh-oh,
0: no? So medyo malalim pala yung hugot natin. Kaya minsan hindi pala daw nagsasucceed according to coach is nakafocus lang tayo sa yung mga habits or routine, yung mga ginagawa natin karaniwan sa araw-araw, gusto lang nating baguhin, pero hindi tayo nagkakaroon ng self-discovery na tinatawag niya, yung bang inaaral mo kung sino ka talaga, bakit ka ganyan, bakit ko ba to ginagawa, ba't mas madali sa akin tong gawin kaysa sa yung isa, until you understand pala na ganoon at kung sino ka, bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo, hindi ka magkakaroon ng sapat na willpower para baguhin siya.
1: Mm-mm. Ito naman po, coach, bakit po ginagawa kaya nga trend, no? Itong new year, new me na mindset, no? Need ba talaga na, kasi minsan inaano natin siya, pinupost.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga New Year's resolution, yung mga plans to reinvent oneself, may need ba na i-flex pa ito, no, sa mga kung hindi man sa verbal, no, sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak, kundi maging sa social media, may need pa po ba na ganun?
2: Actually, pagtitingnan nyo, no, si reinvention is a natural part of life and evolution. So possibly, no, nag-i-invent ka na, nag-re-reinvent ka na ng sarili mo, hindi ka lang aware and hindi ka lang intentional. So pagtitingnan mo dito, kasi nga associated siya sa new year, new you. Diba sasabi natin, oy, sa natin, bagong taon, magbabago ka din. Okay, so sa word association, meron siya. Okay, so dahil na-associate natin yung new. At saka gusto natin yung feeling ng fresh start.
0: Mm-hmm.
2: Eh, di ba pag January, feeling mo, it's a really, really fresh start. Kasi start ng taon, start ng year, start ng anything.
0: Mm-hmm.
2: Right? Yun siya, nakakabit natin siya. Pero pag titingnan mo siya, no, sa totoong buhay, we all evolve as people. Kasi natural yan, mag-evolve ka sa ayaw mo at sa hindi. Mag-evolve ka. So, ang evolution ng hindi pala evolve, no? Kasi pag-evolve na sinasabi mo, higher ka eh. So, palitan natin, nagbabago ka. Nagbabago ka ng hindi mo alam. Because life is continuous. Kahit wala kang gawin, magde-decline ka pag hindi ka nag-evolve. You're continuously reinventing and evolving. Yon, nagiging maayos ka, nagiging mas mabuti ka. So, hindi po totoo yung I have no choice. Meron po. Pag hindi ka gumalaw, okay, nagde-decline ka. So, wala pong, there's no such thing as stagnant in life. Kasi gumagalaw yung buhay. So, pag umaabante yung buhay, naiiwan ka pag hindi ka gumagalaw. Hindi ka nagre-reinvent. So, it's a natural process in life. But in reinvention kasi yung focus niya is towards an outcome. Okay, na gusto mo. Yun yung oftentimes na iniisip ng tao. Kailangan gusto mo siya. So, pag hindi ka naman intentional, pwedeng nagre-reinvent ka pero towards something that you don't want. Kasi na hindi ka intentional. And of course, di ba lahat tayo gusto natin ng opportunity. Kaya din na iisip ng tao na mag-reinvent because the biggest opportunities require reinvention.
0: Okay.
2: So, pag hindi ka nagre-reinvent, hindi din gumaganda yung quality ng life mo.
0: Mm-hmm.
2: Yun siya. And of course, isa pang common mistake is pag sinabing reinvention is doing something totally new.
0: Oo,
2: hindi din totoo. Kasi when we transcend, we don't abandon. Kasi nga identity, meron kang binabago pero hindi mo binibitawan. Kasi R-E, re. Wala naman sinabing invent. So pag gumawa ka ng something totally new, na wala siyang anchoring sa identity mo, sa ginagawa mo, kung paano ka, sino ka, then it's not reinvention.
0: Okay.
2: Kailangan ang habit stacking. So stacking tayo, hindi bitaw.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang default ng tao, bitaw. Pag may nakitang mas maganda, kukunin mo yung mas maganda, bibitawan mo kung ano yung meron ka.
0: Okay. Maganda yun. Ulitin ko lang, bigyan diin ko lang. Ang pag-re-reinvent sa sarili, kapag nagta-transcend tayo, hindi tayo nag-a-abandon. Napakagandang idea, no? Kasi yun nga, kay Coach Candy, ang tanong ko kasi dyan, necessarily ba na kapag binabago ang sarili, talagang kakalimutan mo yung mga natutunan mo in the past at kumbaga totally bagong-bago, makakalikha tayo ng bagong identidad, bagong mga gusto, ayaw, ganon. Hindi pala siya ganon, Coach Candy.
2: Yes, kasi kailangan pag bagong identity, it's yun yung common na nakikita ng tao. Kasi when you talk about transformation, transcendent, it's totally something new compared to how you were before. Pero ang totoo niyan, hindi ka naman nag-create ng something new.
0: Okay.
2: Tanggal mo lang yung mga hindi okay. Yung mga obstacles, tinanggal mo lang yan sa buhay mo. Kaya mas umangat kung sino ko talaga. Kasi like I said, no, lahat tayo may design. Ang design, natural design natin bilang anak ng Diyos, bilang tao ay maayos, mabait, lahat po yan. Kaso lang, may nangyayaring experiences, kaya may healing, kailangan ng healing, kailangan na iintindihan yung mental health para lumabas yung potential mo at a person. So, yun yung ginagawa ng reinvention. Tinatanggal kasi niya. At dahil nagtatanggal siya ng hindi naman talaga part ng identity mo, original identity mo, or design mo bilang anak ng Diyos, then, nakikita ng tao, uy, nagbago. Yun yung nakikita.
0: Yes. Coach, sabi nyo, ang nature ng tao ay mag-change. At parang fini-filter niya kung ano yung mga hindi makabubuti sa atin na ugali natin. Sa ayaw at sa hindi mo, sa ayaw, sa gusto at sa ayaw mo, nag-change tayo. Sabi niyo kanina, kung hindi intentional ang change, maaari kang magbago sa hindi mo gustong katauhan or pagkatao, identidad. kumbaga hindi ka aware na you are becoming someone na hindi mo gusto kung hindi ka intentional sa pagbabago na i-a-apply mo sa sarili mo. Ngayon, ang tanong ko po, meron pong tinatawag ang mga tao na nare-reach nila ang rock bottom, kumbaga yung sukdulang pagkababa ng sarili, na parte po ba ito ng pag-reinvent sa sarili? Kasi ang tanong natin, bakit sa New Year lang nagiging trend na baguhin ang sarili, 'di ba? Pero ang sagot niyo po doon, hindi naman necessarily kasi nature ng tao ay magbago talaga. So ang naisip ko ngayon is may mga pagkakataon kasi na kahit hindi New Year na pupunta ka talaga doon sa sinasabi nilang pinaka challenging na part ng buhay mo, which is yung term nila minsan is rock bottom, na reach mo na, wala ka nang ibang pwedeng gawin kundi there's no way but up, sabi nila. Part po ba iyon ng pag-reinvent sa sarili?
2: Actually, yan yung mas acceptable yung tao magbago. Kasi rock bottom, ibig sabihin nothing is working in your life. So dahil nothing is already working in your life, bitaw ka, wala na. Kumbaga wala na, wala ka ng pinangahawakan. So mas accepting yung tao na magbago, na mag-change. Pero kasi ayaw mo naman siguro dumating ng rock bottom ka.
0: Yun
2: kasi
0: nga, bakit natin hinihintay yun? Para para mag-submit tayo sa change.
2: Correct, di ba? Pwede ka mag-submit, pwede ka naman mag-surrender, na reinvent mo ni agad yung sarili mo, di mo kailangan yung daanan yung sakit. Well, interestingly enough, kasi ang default ng tao ay ayaw nilang i-let go kung ano yung belief nila. So even if reality is telling you it's not working, pwede mo kasing paniwalaan yung sarili mo na it's going to work. And you keep repeating the same pattern over and over again. It will not work. Ang tawag nga ni Einstein dyan is insanity. Kabaliwan po yung sinasabi mong mag-work ngayon. It will be different if you're not doing something new. Kaya siya reinvention. Pwede naman, pero you do something new. Meron ka ba kasing binago? Ang often kasi ang ginagawa ng tao, they're not doing something new. Ipupush ng ipupush nila, ito yung belief ko, ito yung idea ko, this is how I'm going to live life. Wala kang binabago. Tama. So dahil wala kang binabago, o hindi okay na yung sitwasyon mo, or may problem ka sa buhay, it's not generating the solution, instead of finding new ways, instead of finding new solutions, ang ginagawa mo, pinipress mo, pinupush mo, kasi yun ang alam mo. At ayaw mong makinig, di ba? Ayoko. Naniniwala ka talaga doon sa ano, sa gusto mo. Pwede naman paninindigan mo, yun lang. Until rock bottom.
0: May naisip ako dyan. Sabi nila there's a fine line between stubbornness and perseverance, no? Iba yung nagpa-persevere ka, makulit ka kasi gusto mo mag-succeed sa dun sa matigas lang ang ulo mo talaga.
2: Yes, correct yan. Kasi ang yung reinvention, ito yung na hindi namimiss nga ng tao, yung word na re, re, again. So hindi siya again na same, but reinvent. May bago. Binabalikan mo yung proseso, you look for improvements and then you implement it. And then you see if magkaka-results. Pag wala, di mag-reinvent ka ulit. Kaya siya continuous experiment that compounds over time. So hindi pwede yung ito lang yung gusto ko at wala na akong ibang gagawin. At ipipilit at pipilit mo, hindi po talaga mag-work yun. Kasi sa dami ng pinilit mo, anong nagbago, wala pong nagbago. So eventually, relationships break. Tapos sasabihin mo, di ba, ikaw pa yung victim. Hindi ako naiintindihan, gumaganyan ka pa. Alam ko po yan, kasi nanggaling po tayo dyan.
0: Oo nga, lahat naman tayo, Steph.
1: And speaking of that, lahat tayo ay nanggaling dyan. Meron po bang tinatawag na ideal age para sa pagbabago o pag-reinvent ng sarili? Kumbaga, may too early ba, too late?
0: Too old?
1: Oo, dyan
0: mga ganon, coach.
1: Pagdating sa reinventing oneself.
2: Mm-hmm. If you want it, actually, you can continuously reinvent yourself until the day you die. Yun talaga siya. So, wala siyang tamang panahon, wala siyang edad, kung ano dapat yung edad na nagre-reinvent ka. Pero ang pinakamaganda maganda dyan is tingnan mo ang mga kids. When kids are encouraged to, talagang yung talagang ano ha, ini-encourage mag-explore, mag-play. If you observe them, they continuously reinvent themselves. Like naturally. Kasi nandun sila sa exploration mode. Part of their brain is on the exploration mode and nasa present po yun. So that's very, very important. So pag titingnan mo yan, kasi iniisip ng tao, matanda na ako, wala nang bago sa buhay. That thinking in itself prevents reinvention.
0: Mm-hmm.
2: Yun yung kailangan makita. And what I can share is models, no? Mental model na tinatawag.
0: Okay.
2: So, si mental model is hindi mo yan basta-basta makikita din. Huwag nyo na rin po i-AI yan kasi iba po yung isasagot din sa inyo ni AI. Okay. Si mental model are concepts and frameworks that we have in our mind. So, yun yung interpretation natin on how the world works.
0: Mm-hmm.
2: It's based on the models that we have in our mind. So, usually po, hindi tayo aware na meron tayong mental models and nandoon lang tayo sa isang mental model na pinangahawakan natin. Kaya,
0: okay,
2: people fail to reinvent kasi yun lang yung alam nila. Pero if you get to learn more about mental models, different mental models, then reinvention will be possible to you. So, ang isishare ko na mental model ay inversion.
0: Okay.
2: Palitan mo, especially doon sa mga taong wala na yung buhay, ganito na, okay?
0: Mm-hmm.
2: Sabi, di ba? So, instead of asking, what do I want to become? Or who do I want to become? Kasi mm-hmm. pag research mo yung self-invention, reinvention, yan yung sinasabi, di ba? Yung future version mo, yung ideal self mo. Eh, paano pag, kunyari, nasa rock bottom ka? Or paano if you're into encountering a difficult situation in your life? May hirap tingnan. Nahihirapan ka tingnan, di ba? Nung, what do I want to become? Who do I want to become? Kasi nga, mabigat na yung pinagdadaanan mo, mabigat na yung loobin mo. So, pag inversion yung ginagamit, instead mm-hmm. of asking, what do I want to become? Ask yourself, what do I want to avoid becoming in 5 years or in 10 years? Inversion, papalitan mo yung pagtatanong mo sa sarili mo.
0: Okay.
2: So, ito usually magpo-provide siya ng clearer direction.
0: Mm.
2: Kasi yung brain natin naturally responds with avoiding pain. So, dahil nga yung brain natin naturally responds to avoiding pain, then maa-avoid mo yung mga desisyon na hindi makakabuti sa'yo. So, itong inversion mental model is galing siya kay Charlie Munger.
0: Mm-hmm.
2: So, witnessed niya ito, no? That applies perfectly with reinvention because you get to know what to avoid and ano yung path mo forward. Kasi ayaw mo na tahakin eh. Kasi alam mo ni a-avoid mo, bakit ka papupunta doon?
0: Mm-hmm.
2: Lalayuan mo yon. So, yun yung inversion mental model is papalitan mo. You think of ano yung pain, ano yung mangyayari. Ano yung ayaw mo mangyari? Ayun, ano yung ayaw mo mangyari?
0: Okay. Napakaganda. Inversion mental model. Sa halip na itanong kung ano ba ang gusto mong maging o sino ang gusto mong maging, what do you wanna avoid becoming? Ano ayaw mo maging? Mas tama naman yon kasi sa expression nga in daily life, Steph, 'di ba sinasabi natin yung bakit ko ba pahihirapan pa ang sarili ko? 'Di ba sinasabi natin 'yun? So, meron tayong kumbaga tendency to take the easier path, yung tinatawag nilang ganoon. Kasi nga naman bakit natin pahihirapan pa ang sarili kung ito naman yung mas madali. Pero sabi ni Coach Candy, minsan yung mga madadaling bagay hindi nakabubuti sa atin, no? So, kailangan ano bang gusto mo? Or ano ba ang ayaw mong mangyari sa buhay mo in a span of 5 years, no? So yun ang dapat na, yun ang tamang tanong.
1: Mm-mm. Coach, ano po ba yung mga, ito naman po yung aking tanong, ano po yung mga possible ways, no, na makatutulong para talagang ma-achieve yung pag-reinvent po sa sarili?
2: So, one basic that you can do is surround yourself with people na nakikita mong gusto mong ma-reinvent. Ibig sabihin, kunyari, if you want to reinvent yung behavior mo, gusto mong mas maging compassionate na tao, at nakikita mo medyo kinukulang ako sa compassion department.
0: Okay.
2: Then you find people who are compassionate.
0: Okay.
2: Kaya yung reinvention process, you really cannot do it alone. Mm-hmm. You cannot do it alone. Kasi oftentimes, diba, alam natin, magbabago ko sarili ko. Meron tayong tinatawag na blind spots as well. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga area na buhay natin na hindi natin nakikita. Paano tayo nag-iisip? Paano tayo nagbe-behave? Oftentimes, we are unaware of it. So, it's important that you have other people journeying with your reinvention process. And isa din tong mental model, no, network effects ang tawag dito. Yung value mo increases with the size and quality of the people you surround yourself with. Kaya, di ba, sinasabi, yung iba may sinasabi na, okay lang, lalo na sa office, no, madami to sa office, na okay lang, sasamahan ko sila kahit na machismis yung mga kasama mo. Kunyari, ikaw, ayaw mo, di ba, ayaw mo ng mga chismis, ganyan. Pero yun kasi yung mga ka-colleagues mo. Mm-hmm. And inisip mo na, di naman ako ma-affect. Eventually, you don't see that you yourself is starting to change. Kaya ito yung change na sinasabi ko, wala siyang stagnant. So, it's very important to see who you surround yourself with. Kasi yung network mo directly affects and has an effect on you. So, what you want to do is to actively build relationship with people in your target. Yung target mo, kung sino yung gusto mong maging ikaw.
0: Mm-hmm.
2: Ano gusto mong baguhin sa'yo. Meron silang qualities na yon. So, naturally, you want to be able to associate with them. Hindi lang basta associate na, uy, kilala ko siya. Hindi ganon. Talagang nandoon ka sa circle nila. Because yung network na yon, who you surround yourself with, mm-hmm, eventually will become your net worth. Worth mo bilang tao. Kaya pag ikaw gusto mo ang healing, pero surrounded ka by people who are hopeless, then technically you will not heal.
0: Mm-hmm.
2: Hopeless nga yung kasama mo, and na-stuck ka doon sa pagiging hopeless. So, dapat pupunta ka doon sa tao na ang mensahe niya ay healing is possible. At nakikita mo yung healing in different areas of their life if you want to achieve healing.
0: Hmm.
2: If you want to achieve reinvention, it depends kung anong part yan ng buhay mo. But you want to surround yourself with people na nakikita mong na-achieve na nila yung gusto mo. So, pag titingnan mo din siya dito, it requires humility.
0: Mm-hmm.
2: Humility po talaga yan. But ang pinaka-importante dyan is you have to journey with the right people, right space, kasi kailangan tama yung space eh, at kaya mong mag-experiment. Hindi yung pag nagkamali ka, talagang ididiin ka, di ba? May mga ganong space.
0: Yes.
2: Eh. So, you want to go for places you can discover yourself, rediscover kung sino ka, mag-i-experiment ka. So, safe spaces are very, very important. People and the right process. Kailangan, oftentimes, ang tinitingnan lang natin is right people. So, naiisip natin kaibigan natin. Okay? But it matters with right people and right process. So, tamang tao na may tamang proseso. Yun yung kailangan na tingnan dito.
0: Coach, so ito po yung mga pamamaraan kung paano i-reinvent ang sarili. Bagamat nabanggit nyo na po na isa itong proseso, kumbaga lifelong learning siya, pero yun pong nag-gather natin o natutunan natin sa sarili natin na gusto nating i-apply at nasimula na nating i-apply at gusto nating magpatuloy. Paano po kung gusto nating maging lasting siya? Paano po siya mamaintain? Kasi uso din ngayon yung relapse. Steph, di ba? Expression ngayon ng mga kabataan. Mag-relapse o yung kung meron kang gustong gawin, biglang babalik ka o magdedik degrade ka ulit kasi may nangyari na nag-trigger ng iyong pagde-decline sa growth o you relapse na tinatawag ng mga expression ng mga kabataan. So how do we make lasting change po, lalo na po dun sa mga positive changes na nasimulan na nating i-apply sa sarili?
2: Una-una is you have to remove that mindset of perfection.
0: Okay.
2: Perfection kasi talaga yan. At saka, well, masakit lang, di ba, pag nakikinig ka. Pero kasama kasi sa perfection, nakakabit dyan sa perfection, is our pride. Pride mo na ayaw mo magkamali. Kaya pag nagkamali ka, relapse na lang instead of getting back up and doing it again. Sakit lang po tong katotohanan na to. Pero ito kasi yung kailangan.
0: Yes. Sa true lang tayo dito, coach.
2: kasi pagtitingnan mo, successful people, mga billionaire, millionaire, of course, no, pagtitingnan mo, it's not a journey na perfect. It's really not a journey. Okay? So, ups and downs is part of life. You making a mistake is part of the growth process of learning process. So, ang cute, sabi ko, ang cute din, no, ng mga young generation, relapse kasi yung ginagamit nila.
0: Yes.
2: Kasi relapse usually associated siya sa sakit. Oo. So, una-una, no, papalitan muna natin yung word na ginagamit natin.
0: Yes.
2: Unless you have a mental health condition, di ba? Or a condition talaga. So, relapse is pwede. Pero very, it's a very strong word. Kasi you have to understand how the brain works. Kasi saan yung word na ginagamit natin, feeling mo wala lang, but may ginagawa yan sa brain mo. Because whenever you speak, you send a command to your brain. So relapse is a very, very strong word. And usually, it's applied to addiction.
0: Yes, true.
2: Yes. Addiction, recovery, nandoon usually ang relapse. Unless you are in that process, then you can use relapse. Pero pag hindi, avoid naman natin. No? Na ano natin na nagkaroon ka na mistake. Kung ayaw mo na failure, medyo, coach, ayoko na failure. Very negative state. Yeah, nagkaroon ka ng mistake. Nagkaroon ka ng lapses. Yan, lapses, pagkukulang. But not really the word relapse. So, kailangan, let's be mindful with the word that we use kasi may command yan sa brain natin. No? So, you have to see as well that the journey, even in healing especially, ito gagamitin natin in the right context ang relapse. In a healing journey, relapses really happens. Kasi nga, behaviors are deeply ingrained in you. So, isipin mo, like, I'm 39 years ng buhay ko, may certain behavior ako. Na gusto mong baguhin. Yun yung usually, di ba, sa reinvention. Gusto mong baguhin. You cannot change overnight. Kasi isipin mo, 39 years. Nasa brain mo yon, ganun mag-function yung brain mo. So, ang tinatawag natin dyan ay neural pathways or pwede mo siyang tingnan as a muscle in your body.
0: Diba yung muscle memory, parang ganoon.
2: Oo, naturally yan nangyayari kasi nga it's a muscle. Na-develop mo na siya, ang tagal niyan and strengthened yan eh. Kasi isipin mo, 39 years na-flex mo yan siya na-flex. So, laki niyan, di ba? Yung muscles niyan. So you cannot expect to change it overnight, in 3 months, in 6 months. So pag sinasabi yun, nagbabago ka, 3 months, hindi nag-heal ka in 3 months, medyo alanganin po yan. Oo. Kailangan po yan tingnan, no, na hindi po yan siya totoo. Unless, okay, ma-program yung mind mo, may ginawang kakaiba sa utak mo. That makes you yourself believe that you have changed. Meron kasing ganun, no? But in life coaching kasi, with Life Coach Philippines, we uphold true blue authentic coaching. Ibig sabihin, wala kaming i-inject na programa dyan sa utak mo. Ikaw ang magde-decide kung paano mo gusto maging ang buhay mo. Yung output ng buhay mo. So, kailangan mo talaga tanggalin yung perfectionism tendency natin.
0: And yung sabi niyo, coach, pride, no? You have to be humble enough to admit na may mistake at nangyayari siya.
2: And it's okay.
0: It's okay. Yes.
2: We beat ourselves. Binibeat natin masyado yung sarili natin. Pag nagkamali tayo, di ba? Ayan ka na naman. Ginawa mo na naman. Para lahat na sinabi mo, yung iba, diba, it goes as far as degrading yourself. Tanga-tanga mo, hindi ka na natututo, wala ka ng pag-asa. Alam mo yung mga ganong self-talk,
0: Yes.
2: di ba? Kahit hindi mo yan sabihin out loud, nandyan niya sa utak mo, so alam mo yan. So if you want to go with reinvention, you have to start changing your conversation with yourself as well. Kasi paano ka, di ba, ma-inspire mag-reinvent kung ganun ang tingin mo sa sarili mo? Kaya, di ba, I started with saying reinvention is identity. You have to change your identity first. You have to change how you see yourself.
0: Okay.
2: Ganun, kaya siya malalim na proseso. Kaya it will not work overnight. Kailangan mo siya makita na it's an identity level.
0: Okay, Steph?
1: Ayun, siguro, coach, hinga na lang po namin kayo ng final message at syempre, para po sa mga hindi nakakaalam, saan po ba nila kayo matatagpuan para i-avail po, syempre, ang services po ng Life Coach Philippines International.
2: So, ang final message ko, okay, as you go through the new year, okay, hindi nyo naman kailangan antayin mag-new year para mag-de-invent, di ba? So the most, isi-share ko muna, no, the most common mistake is people treat reinvention like a decision. So example, I'm going to become X. When reinvention is actually a learning process. So pwede mong sabihin sa sarili mo, I'm going to discover what version of myself creates the most value, what brings value to my life, what brings fulfillment in my life. Kung joy ang hanap mo, then make it joy. Kung happiness ang hanap mo, make it happiness. You have to stop thinking about habits, no, as countdown timer, na naka-timer siya, kailangan mo ng habits, and you want to think of it as neural pathway, kung paano nag we're working brain natin, and you have to look at it as construction. May kinoconstruct ka sa utak mo. And you are rewiring your brain para no mag-iba yung pananaw natin sa sarili natin. And like I said, no, it comes in identity level. So what I've learned in my journey, since reinvention po talaga yung ano ko, no, nasa self talaga siya, is I've studied thousands of reinvention stories, no? And ito, may pattern siya across all successful reinvention. You don't have to start with clarity. They didn't start with clarity. They started with small experiments, small changes. Hindi naman talaga sila nagre-rely sa willpower kasi nauubos ang willpower. But they engineer, no, their environment. So, very important yung environment. You change your environment. They didn't leap, no, na leap blindly, no, wala talaga nakikita, let's go, hindi siya ganon. But you took intentional steps. They didn't add endlessly, hindi sila yung dagdag lang ng dagdag. But tinatanggal, subtraction, tinatanggal mo ano yung hindi okay, what's not working in your life. So talagang nagso-subtract, tinatanggal mo yung mga relasyon na hindi nakakabuti sa iyo, na hindi nagse-serve sa iyo, na nagpe-prevent sa iyo sa pagbabago mo. And talagang tatanggalin mo siya ruthlessly. Wala nang second thinking. Oo, talagang
0: minsan nagse-second thought pa tayo eh.
2: Wala nang second thought, okay? And ito 'yon, hindi sila nagku-quit. Kaya yung tanong kanina, di ba, yung relapse na yan, wala. People who goes into reinvention process doesn't quit. Especially if they don't see results. That is, you expect it. You expect the results. So reinvention isn't about becoming something new. Okay? It's about removing obstacles to who you already are. Kasi ikaw bilang tao, mayroon kang kagandahan. Hindi mo lang nakikita kasi madaming obstacle. Kaya you have to subtract. Hindi ka mag-add ng bago. Puro bago, bago, bago, bago. You have to remove. Slowly remove obstacles para makita mo talaga yung kagandahan mo bilang tao in your space matters. Who you surround yourself with matters. And look at self-reinvention as an act of, gusto natin to, no? Self-love.
0: Mm-mm. Okay.
2: You cannot self-reinvent yourself when you do not know yourself, you do not know your value, you do not know your worth. So it starts with rediscovering who you really are, yung identity na tinatawag natin.
0: Mm-mm.
2: So ito po siya.
0: Yes. Okay. Coach Candy, napaka-interactive ng ating talakayan ngayon. Marami po nag-comment. Gusto namin basahin lahat, pero ang dami. Coach, ito na lang po for those, yung ating mga tagapakinig at tagapanood na gusto pong makipag-ugnayan sa Life Coach Philippines at siguro kumonsulta sa inyong life coaching programs. Saan po nila kayo maaaring kontakin?
2: Yan. So you can visit us at Life Coach Philippines, yun yung Facebook page namin, or www.lifecoachphilippines.com.
0: Mm-hmm.
2: Or you can simply message 0939-919-2235. Ngayon, kung gusto mo akong makausap ng face-to-face,
0: mm-hmm.
2: o gusto mo talagang, gusto mong tanungin, Coach, ano ba yung mga reinvention na sinasabi mo? Okay, yung mga mental yan. Then you can visit me. Okay, pwede nyo ako puntahan
0: mm-hmm.
2: sa Teacup Coffee Republic.
0: Ayun.
2: So Teacup Coffee Republic is our coaching hub.
0: Mm-hmm.
2: So coaching hub natin yan. We are open from 3 p.m. to 3 a.m. We are located in Capitolio, Pasig City, sa loob ng Pioneer Center compound. So 3 p.m.
0: Mm-hmm.
2: until 3 a.m. So pag hindi ka makatulog, 'di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kaysa manood ka, puntahan na lang, let's have a conversation para ma-release, ma-unwind yung mga iniisip mo at mga katanungan mo sa buhay. So you can just come over there. So I'm there every day except Wednesday pala, close po kami ng Wednesday. And if you're looking for a safe space to reinvent, a space na pwede ka mag-discover, na you will feel safe na talagang i-lay down kung sino ka talaga without the pretensions, without the mask, Teacup Coffee Republic is that place. And of course, dahil nga reinvention ito, no? And like I shared, it starts with identity level. You can join me as well. So I'm joining Sacred Sanctuary Getaway. So it's a spiritual retreat program na January 6 and 7. Di ba? Saktong-sakto.
0: Oo nga. Imbitahin na.
2: It's a two-day sacred space, no? Where you can reset your soul, look into your identity. Pag nadoon ka sa point ngayon that you're asking, who am I? Naku, coach, sabi mo identity, pero sino ba ko? Hindi ko makita, hindi ko kilala. Then this is the perfect space for you to rediscover your identity so you can start reinventing.
0: Mm-hmm.
2: So connect with me dito if you want to join. So kasama ako dito, kaya sabi ko nga, di ba, it's a learning system. Continuous process po siya.
0: Mm-mm. Okay. So yun, ulitin natin, Life Coach Philippines International, pwede rin po sa Teacup Republic at 3 p.m. until 3 a.m., no? Kung hindi kayo makatulog, syempre, inaalagaan natin ang mental health natin kaysa maka-adapt kayo ng maladaptive behavior kung saan-saan sa gabi o makaisip ng mga hindi maganda. Pwede pong Teacup Republic. And also, mismo sa Facebook page ni Coach Candy Teng at yung sinasabi niyang sanctuary program, no? Pwede po kayong jumoin January 6. Thank you so much, Coach Candy. Sa uulitin, no? Alam naman namin, basta inimbita natin si Coach Candy, pag free yan, oo yan. Maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you,
0: Coach. Mabuhay po kayo. Yan po si Coach Candy Teng, Life Coach ng Life Coach Philippines International. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ang oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm Heart.
0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Dahil nag-attitude of gratitude na kami kanina, agad-agad, wala pa man stinger. Ito na po ang public service announcements mula kay Steph Vicente.
1: Ayun, so galing sa Mindscapes, sabi nga nila, unlock your potential to save a life. Our world can be upside down sometimes, but you can be the light for someone in need. So ano dapat ang gawin dyan? Siyempre, pwedeng sumali sa tinatawag na Stronger Mind Season 2, no? Essential training for mental health responders. Ayan, para maging isang certified mental health first aider. Kailangan na kailangan yan, lalong-lalo na dun sa mga talagang may nararamdaman at wala silang malapitan. Ito, merong mga first aider na pwedeng tumulong sa inyo. So, meron silang early bird rate. No, wala pa tong data, pero meron kasing mga, syempre, discounts, no? Na 5,000 pesos mula pa noong December 22 at tatagal ng January 9. So, bago mag-January 9 o misong January 9, ay pwede kayong mag-avail, no? Meron silang regular rate din na 5,500 pesos. Ano ba ang kasama dito? 8-hour training, CPD points application, official certificate, training kit, exclusive pin, and meals. So, para sa mga mental health professionals dyan o yung mga gusto lang matuto, no? Gusto makatulong sa kapwa, no? Particular yung

0: Number 31 na lamang po, yung para sa mga early bird. Meron din silang package rate, 1,200 all four from January 1 to 2026. So, paano ba mag-register? Una, syempre magbayad muna no, ng registration fee. Ipakita lamang yung, isend yung proof of payment sa registrations at projecttaha.com with the following details. Name, contact number, at training title. Hintayin lamang ang confirmation payment. So, paano ba magbayad? Meron dyan, no? Through BPI and through GCash. At ang point person dyan ay si Ma'am Jovelyn Z. Galindez. So, yun, para sa mga gustong mag-avail. Marami-rami rin to, apat na training, no? Para dun sa mga gustong matuto. At yung panghuli nating PSA galing sa Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. Open to all with certificates po yan. Online training series para rin sa mga mental health first aider. So, meron silang tatlong training dyan na psychological first aider training sa darating na January 28, 2026, 7 PM to 9 PM. Pangalawa, mental health first aider training, January 29, 2026, 7 PM to 9 PM. At yung pangatlo ay suicide first aider training sa January 30 po yan, 2026, 7 PM to 9 PM. So, ayan, punta na kayo sa page no ng Dr. Arman Fabella Psychosocial Services for more details at syempre sumali na rin, maki-join na rin para mas makatulong tayo at mas mapalawak pa ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
1: Maraming salamat, Steph. Nako, may konti pa tayong oras, no? Sige, basahin natin.
0: Oo,
1: Steph,
0: nga.
1: Yung mga comments, go ahead kasi kanina hindi na natin nabasa. So since tapos na yung PSA natin, sige, paano natin yung ating mga interaction with actually siguro mga hakot to ni Coach Steph.
0: Mga naging guest din natin actually. Oh, oh. Shout out kay Coach Lynn Garcia at kay Coach Hasmin Miroy, ayan, na nag-share din tungkol sa reinventing oneself.
1: Oo nga, dami nilang comment, oh.
0: Oo, at tulad ng sabi nga ni Coach Candy kanina, no, kasi ito kinoment din ni Coach Lynn, no, pwede nyo silang ma-meet yung mga life coaches natin dyan sa D-Cup Coffee Republic Worldwide Daily except Wednesdays. At nandyan din si Ma'am Lady Jen De Leon. Sabi nga niya, healing and good mental health is needed.
1: Yeah,
0: tama
1: okay.
0: Naman yan. Lalong-lalo na ngayong magto 2026 na. Panatilihin nating maging, kumbaga, panatilihin nating malusog ang ating kaisipan dahil importante yan para harapin ang susunod na taon at pati yung mga susunod pang taon.
1: Mm-mm. Yan. Okay, so maraming salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Syempre sa ating naging guest, si Miss Candy Tang, Life Coach, Life Coach Philippines International. At syempre, ang ating mga nakatuwang sa technical side ang nagsilbi nating master control na producer and host, all in one, Sir Leo Magpayo. And of course, sa ating Wirecast, si Justin Osias. At hanggang sa susunod na episode na ating palatuntunang Warm Heart, manatili po kayo nakatutok. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service.

Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World

0: Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippines Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 million na mga Pilipino sa ilalim ng Uplift Program. Mahigit naman sa 610,000 na magsasaka sa buong bansa nagbenepisyo sa condonation program ng pamahalaan.
4: Headlines.
6: Radyo Pilipinas World Service.
3: Magsasaka na posibleng tamaan ang itatayong Pact Silica High-Tech Manufacturing Hub sa Talak. Tutulungan ng Department of Agrarian Reform.
4: Headlines.
3: Department of Migrant Workers tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sakaling dumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ang mga Pilipinong naroon.
4: Headlines.
3: Philippine Air Force kompleto nang natanggap ang huling batch ng 7 bagong S-701 Black Hawk helicopters na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 27, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 million Filipinos sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng patuloy na pamamahagi ng cash aid na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayun din upang maprotektahan ang mga pamilyang nanganganib na mas lumubog sa kahirapan sa kabuuang bilang mahigit sa 3.2 million households kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at walang gutom.

0: Graham ang nakatanggap ng 2,000 piso. Mahigit naman sa 1.5 million ang beneficiaryo na binubuo ng mga poor at non-poor o near-poor households.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, 802,000 low-income members ng Social Security System o SSS ang nakatanggap din ng cash assistance mula sa nasabing programa. Ang UPLIFT Program, Emergency Social Protection Initiative, na naglalayong magbigay ng targeted financial support sa mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga natitira pang kwalipikadong benepisyaryo sa buong bansa. Layunin ng programa na matiyak na hindi mapag-iiwanan ang mga mahihirap at vulnerable na pamilya sa panahon ng krisis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bilang ng food packs na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa mahigit sa 2 milyon. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad, walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2.1 million ang bilang ng family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat, kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1 milyong food packs. Bukod dito, nakamahagi na rin ang DSWD ng nasa higit 14,000 non-food items at 23,000 ready-to-eat food boxes. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na sa Pangasinan. Patuloy na pinaiigting ng DSWD ang prepositioning pati na ang replenishment at paghatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 610,000 na magsasaka sa buong bansa ang nabenepisyuhan sa condonation program ng pamahalaan ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR. Umabot na sa 57.76 million pesos ang kabuang utang ng mga magsasaka na nakondone o napatawad sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Kabilang sa nakondone ay ang hindi pa nababayaran ng principal loans, amortization, interest at penalties ng mga beneficiaryo sa Land Bank of the Philippines at exempted din sila sa mga estate tax. Ayon sa DAR, dahil sa debt condonation, wala nang obligasyong babayaran ang mga beneficiaryo sa kanilang mga utang. Dahil dito, tinuturing na 100% na ang kanilang pagmamay-ari ng mga lupang pinagkaloob sa kanila. Sinabi rin ng ahensya na makakatulong ang programa upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa pagkawala ng kanilang lupang iginawad dahil sa hindi pagbabayad ng amortization.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magsasakang posibleng tamaan ng itatayong PAC Silica High-Tech Manufacturing Hub sa Tarlac, tutulungan ng Department of Agrarian Reform. Darito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ng Department of Agrarian Reform o DAR na nakahanda itong tulungan ang mga magsasakang posibleng maapektuhan ng PAC Silica Project sa New Clark City sa Tarlac. Ang PAC Silica ay ang sinusulong na high-tech manufacturing at innovation hub na may lawak na 1,620 hectares. Inaasahan itong magpapasigla ng ekonomiya at makalimutan ilikha ng libo-libong mga trabaho. Ayon kay Attorney Eugene Foliante, Director ng DAR Bureau of Agrarian Legal Assistance, hindi pa tiyak sa ngayon kung may masasagasa ang mga sakahan ang naturang proyekto. Ngunit sakaling may maapektuhan ay tiyak umanong isusulong ng ahensya ang karapatan ng mga magsasaka sa disturbance compensation at ang DAR pa rin ang magpapasya na kung aaprubahan ang land conversion. Narito ang kanyang pahayag.
4: May nabanggit kasi na yung area na yun ay mga reserve area na po for industrial developments. So kung ganun, hindi na po siya nasasakop ng ating department program. Let's see, no, in the future, but precisely we will protect, no, the rights of our farmers. May mga protection po naman diyan. Pwede po natin siyang bigyan ng abogado para mag-claim ng kanyang rightful claims, no, yung kanyang disturbance compensation if ever na siya ay ma-displace.
3: Sa ngayon ay pinaplan siya pa ang formal framework agreement para sa PAC Silica Project sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang pagtitibayin sa Nobyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamamahagi ng mga benepisyo ng senior citizens na tinatakda ng batas, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission of Senior Citizen na agarang ipamahagi ang 10,000 peso cash gift sa mga kwalipikadong beneficiaryong senior citizen sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay makaraang makarating kay Pangulong Marcos ang reklamo ng ilang senior na hindi pa nila natatanggap ang cash gift na itinatakda ng batas. Magkakaroon na niya ng pulog kung saan pagpapaliwanagin ng Anti-Red Tape Authority ang National Commission of Senior Citizen kaugnay sa mga reklamong natanggap ng tanggapan. Batay sa NCSC, sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad sa oras na tumungtong sa edad na 100, makatatanggap na ng cash gift na 100,000 pesos ang mga ito kalakip ng sulat ng papuri mula sa Pangulo ng Pilipinas na bumabati sa senior citizen sa kanyang mahabang buhay. Lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad kapag umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap naman ng 10,000 pesos.
6: Yun na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan. At ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpatupad ang ilang local government units ng class suspension o alternative learning modalities sa araw na ito. Dahil sa masamang panahon at ilang mga okasyon, sa Zambales, suspendido ang lahat ng klase sa pampublikot pribadong paaralan sa Butolan dahil sa kapistahan ng St. Monica sa San Fernando, Pampanga, lumipat sa alternative learning modes ang lahat ng adta sa pampublikot pribadong paaralan. Sa Santa Ana at Apalit, Pampanga, walang face-to-face classes sa ilang paaralan. Ipatutupad ng Pampanga State University ang synchronous online learning sa lahat ng face-to-face classes mula Agosto 27 hanggang 30 dahil naman sa inaasahang masamang panahon maliban sa School of Law. Sa Tansa, Cavite, suspendido ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang barangay mula Agosto 27 hanggang 28 dahil sa kapistahan. Samantala, sa Kibungan, Benguet, lilipat naman sa alternative learning modalities ang mga klase mula daycare hanggang senior high school, kabilang ang ALS, hanggang sa Agosto 28. Sa Dagupan City, walang face-to-face classes para sa basic education ng Lyceum Northwestern University at ipatutupad ang online flexible learning. Pinapayuhan naman ang mga mag-aaral at magulang na bantayan ang mga opisyal na abiso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan para sa mga susunod na anunsyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ni League of Municipalities of the Philippines President Echague Isabela Mayor Faustino Ino D. V. na nagtutulungan ang mga miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng iba't ibang mga rehiyon at lokalidad sa bansa tuwing gumaharap sa mga kalamidad. Partikular na nga anya sa nagdaang naging epekto ng habagat at mga tumamang bagyo sa bansa na nagdulot ng malawakang mga pagbaha at pagkalat ng napakaraming basura sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Mayor D, dito niya nakikita ang pagbabayanihan ng mga ahensya ng pamahalaan at civil society organizations, lalo na sa mga maliliit na bayan na kulang ang manpower sa paglilinis ng mga basurang naipon matapos ang mga pagbaha. Isang halimbawa niya ang bayan ng Etchague, Isabela, sa may malao na may malawak na landfill o tapunan ng basura, kaya pinapayagan niya nila na makitapon ang mga kalapit bayan na walang mapaglagyan ng basura.
7: Ako, for example, malaki naman pong aking municipality, no? Yung landfill area namin malaki, yung disposal site namin malaki, pero meron ako mga kapitbahay na bayan na kulang sila sa space. So usually nagtutulungan naman din yung mga LGUs, no? I allow yung mga neighboring LGUs ko na mag-dispose sa akin, at alam ko sa mga ibang probinsya ganun din po ang ginagawa nila. Kung may kinakailangan kang i-augment na tao para sa kapitbahay mong bayan, gagawin mo yun. Nagtutulungan naman kami, nagko-coordinate din ng mga LGUs para nang sa ganun. Siyempre tulungan din kami sa isa't.
0: Ginit din ni Etchague Mayor Ino D na kasabay ng mga pagbaha sa ibang bahagi ng bansa. Sa Northern Luzon, kabilang na ang kanilang probinsya ng Isabela, ay nangangailangan naman ng pag-ulan dahil sa nararanasan nilang tagtuyot. Anya, maraming lugar na nasasakupan ng lalawigan ang sinusuplayan ng tubig ng Bagat Dam, na ngayon ay nangangailangan may taas ang water level. Ayon sa Mayor's League President, malaki ang kinakailangang volume ng tubig para may balik sa normal ang water level ng Bagat Dam. Bagamat naging epektibong sinasagawang cloud seeding sa dam, malaki pa rin ang kailangang mapuna na supply ng tubig para may balik ito sa normal level.
7: Gumana naman ho, temporarily nakatulong, pero yung amount of rain na kinakailangan po talaga or amount of water na kinakailangan para maibalik sa normal level, malaki pa ho yung kinakailangan, kaya hindi pa ho umuulan sa amin, pa unti-unti lang.
0: Si League of Municipalities of the Philippines President Etchague Isabela, Mayor Faustino Ino D. the Fifth sa panayam ng Mark In, Mark Out.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kahalagahan ng matatag at pangmatagalang partnership upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko sakaling magkaroon ng mapaminsalang lindol. Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa high-level dialogue on earthquake resilience, kung saan tinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. Ayon kay Teodoro, mahalagang maayos na koordinasyon at malinaw na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang mahalagang serbisyo sa panahon ng krisis. Itinampok din ng kalihim ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa pribadong sektor bilang bahagi ng paghahanda sa mga posibleng epekto ng lindol. Layunin ng mga partnership na makabuo ng sustainable at konkretong hakbang upang matiyak ang pagpapatuloy ng mahalagang serbisyo at mas mapalakas ang disaster resilience ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
8: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 70% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Direk ng Department of Migrant Workers o DMW ang kahanda ng pamahalaan sakaling lumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ng mga Pilipinong naroon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tatlong taon nang nagsasagawa ng mga pagpupulong ang DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan upang paghandaan ng posibleng krisis sa Taiwan. Kabilang sa mga paghanda, ang pagbuo ng crisis management manuals, mga proseso para sa pagtugon sa krisis at mga plano sa transportasyon para sa posibleng pagpapauwi ng mga Pilipino.
10: Dahil nga sa paghahanda namin itong huling tatlong taon ay magiging maaga po ito. Again, this is an interagency effort. Of course, geographically, malapit ang Taiwan, so the logistics will not be as difficult, say, as a repatriation effort from the Middle East. Rest assured po, based on the instruction of the President, we have been meeting and are prepared for this.
0: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagkakaisa para sa pagtatanggol sa pambansang interes, pinanawagan ng Malacanang kasunod ng umano'y ilang politiko ang nakakakuha ng suporta sa China. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanawagan ng Malacanang na manatiling nagkakaisa sa pagtatanggol sa pambansang interes ng bansa, partikular sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang panawagan ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng umano'y ilang mga politiko ang nakakatanggap ng suporta sa China. Ayon kay Castro, kailangan magkaisa ang mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberenya at interes ng sambayanan. Nagbabala rin si Castro laban sa pagpapagamit sa mga dayuhang interes upang maimpluwensyahan ang pamumuno at mga polisiya ng Pilipinas. Mahirap anya na ang maging leader na namumuno sa bansa ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang itataguyod nito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kompleto nang tinanggap ng Philippine Air Force ang huling batch ng 7 bagong S-70i Black Hawk helicopters na bahagi ng AFP Modernization Program. Pinangunahan ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang acceptance at turnover ceremonies na sinundan ng pagbabasba sa 7 bagong helicopters. Sa pagdinig o pagdating ng huling batch na kumpleto na ang kabuuang 47 Black Hawk helicopters na natanggap ng Pilipinas mula noong 2024. Binili ang huling batch bilang bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa ilalim ng Republic Act 10349. Ayon kay Cordura, ang Pilipinas ang may pinakamalaking fleet ng Black Hawk helicopter sa Asia at maging sa buong mundo. Pinagmalaki rin ni Cordura na brand new mga natanggap na helicopter na gawa ng Polish company na PZL Milek. Ayon pa kay 205th Tactical Helicopter Wing Commander Brigadier General Gilberto Esteban Jr., ang Black Hawk helicopters ay angkop sa pangangailangan ng Pilipinas bilang isang archipelago, partikular sa mabilis na pagdadala ng mga tauhan at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2027 budget ng Department of Public Works and Highways wala ng allocable ayon kay Secretary Dizon. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Biligyan din ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala ng allocables at hindi na ginamit ang parametric formula sa pag-uon ng panukalan 2027 budget ng ahensya. Tugon ito ni Dizon sa interpelasyon ni Act Teachers Portrayist Representative Antonio Tino kaugnay ng ulat na Philippine Center for Investigative Journalism tungkol sa umani paggamit ng leadership fund at allocable sa nakalipas ng mga taon. Ayon kay Dizon, sa halip na dating formula, ibinantay ang 2027 DPWH budget sa mga proyektong pinrioritize mismo ng mga distrito at rehiyon. Sabi ni Dizon na 80% na mahigit 11,000 na proyekto sa panukalang budget ay may endorsement mula sa Regional Development Councils. Anya malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang budget kung saan lang sa 25 hanggang 30% lamang ng mga proyekto ang may RDC endorsement. Git ng kalihim, ang bagong sistema ay nakatuon sa aktual na pangangailangan ng mga distrito at rehiyon at hindi na nakabatay sa mga dating formula.
14: Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels, kailangan po ang mga proyekto na prioritize ng regions and ng districts. In fact po, nasabi ko nga po kanina, ito pong budget na to ay 80% po ng 11,000 plus projects ay lahat po ay may RDC endorsement.
13: Para sa Bago Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilahad ni Secretary Vince Dizon na wala pang consolidated national plan para sa flood control ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Dizon na lahat ng 18 major river basin sa bansa ay mayroon ng flood control plan alinsunod sa rekomendasyon ng mga foreign partners ng DPWH. Gayunpaman, 14 sa mga planong ito ay ina-update pa. Target ng DPWH na matapos sa mga foreign consultants ang pag-update sa plano pagsapit ng 2027. Kabilang ditong mas angkop na mga hakbang batay sa kondisyon at pangangailangan ng bawat river basin. Samantala, nilinaw ni Dizon na hindi nangangahulugang inaabandona na ng ehekutibo ang ideya ng pagkakaroon ng National Flood Control Plan. Anya, may mga general guidelines pa rin ginagamit bilang batayan sa pagpapatupad ng bawat flood control project.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Prosecution umalma sa ginawang pagkukumpara ng isang senador sa confidential fund aliases sa mga pambansang bayani. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Umalma ang mga mambabatas sa paghahambing sa mga pambansang bayani na gumamit ng alias sa mga recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni na House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong at Deputy Speaker Janet Garin sa clarificatory question ni Senator Judge Robin Padilla kung saan binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng paggamit ng alias ng mga bayani kumpara sa mga miyembro ng NPA. Tinawag ni Adyong na poor attempt ang pahayag upang bigyang katwiran ang paggamit ng mga alias sa ngalan ng pagiging makabayan. Narito ang pahayag ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
16: I'm sorry to say, with all due respect, it's a poor attempt. It appear like the confidential funds was done in a way to display a degree of patriotism on the part of the lead, of the head of the agency. It's unfortunately, ICFAO says, no, it is not.
15: Binigyan din naman ni Garin na hindi tamang lapastanganin ang mga bayaning nagsakripisyo sa bayan para lamang ipagtanggol ang questionableng paggastos sa confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring binatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega IV ang mga pahayag ng 2 hostile witness mula sa Office of the Vice President sa sinasagawang impeachment trial ngayong Linggo. Tinukoy ni Ortega sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na nagpahayag na wala silang alam o hindi na nila matandaan ang ilang transaction kaugnay ng confidential funds. Ayon kay Ortega, irresponsable ang ganitong mga pahayag, lalo na't matagal nang naglilingkod sa OVP ang dalawang opisyal, Binigyang de India, na inaasahang may sapat na kalaman ang mga opisyal sa mga transaksyong kanilang hinahawakan, partikular sa paggamit ng confidential funds.
17: Siguro nararapat din po, baka yung mga aliases na rin po itong mga witness ko, baka pwede na po silang tawagin kalimot. Kasi parang nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa sa kanyang mga trabaho nila. So kalimot, hindi ko alam, I don't know. So imposible po yung siguro mangyari kasi ang tagal lang po nila sa trabaho niyan at for the longest time niya po yung ginagawa nila. It's very...
0: Si House Deputy Speaker Paulo Ortega IV,
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Colonel Raymond Blachica pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court kapag natapos na ang presentasyon ng prosecution at depensa. Darito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
18: Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chase Escudero na pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court si Colonel Raymond Blachica kung hindi ito ipapatawag ng prosekusyon at ng depensa. Si Blachica ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG na sinasabing pinasahan ng umabot sa 500 million pesos sa confidential fund ng Office of the Vice President sa utos na rin umano ni Vice President Sara Duterte batay sa testimonya ng kanyang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Paliwanag ni Escudero, hindi nila pwedeng obligahin ang prosekusyon at depensa na magpatawag ng testigo pero pwedeng impeachment court mismo ang magpasya sa pagpapatawag kapag natapos na ang pagpapresenta ng kani-kanilang ebidensya at testigo ng prosekusyon at ng depensa. Sinabi ni Escudero na kapag natapos na din ang presentasyon ng prosekusyon at depensa, saka rin pwedeng kusang magpasampina ang Senate Impeachment Court ng mga dokumento. Tugon ito sa naging rekomendasyon ni Senator Judge Erwin Tulfo na ipatawag na sila Chika para matanong kung saan ito dinala ang confidential fund at kung ibinulsa ba o kung totoo bang inutusan siya ni VP Sara. Una na rin tinanong ni Senator Judge Ping Lacson kung pwede bang isampina na ang mga dokumentong ginamit ng OVP sa paghihingi at pag-liquidate ng confidential fund para makatulong sa pag-alam kung saan iyon napunta. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Special lecture na magpapakita ng ugnayan sa kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa ASEAN, pangungunahan ng National Museum of the Philippines. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas Report.
19: Ipinagdiriwang ng National Museum of Anthropology ang 59th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pamamagitan ng isang libreng pampublikong lektura ngayong araw, August 27, 2026 na tumatalakay sa mayamang kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa pamagatang Navigating Our Future Together, Discovering ASEAN's Shared History and Heritage Through Archaeology, Ethnology, and Maritime Connections, ang programa ay magtatampok sa mga eksperto mula sa Archaeology, Ethnology, at Maritime Divisions upang talakayin ang mga artifact at koneksyong pandagat. Gaganapin ito sa Gallery 2 ng National Museum of Anthropology mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang libreng lekturang ito ay bukas para sa mga mag-aaral, guro, mananaliksik, tagapagtaguyod ng pamanang kultural at sinumang interesado na higit pang matuto tungkol sa pagkakaugnay ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlana ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Oman, pinag-uusapan ang pagbubukas ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Muling pinag-uusapan ng Iran at Oman ang pagtatag ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz habang nananatiling hindi nagkakasundo ang Iran at Estados Unidos sa usaping pangkapayapaan. Layunin ng dalawang bansa na magkaroon ng ligtas na daanan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz para sa pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang magkasanib na temporary navigational corridor at ang hakbang para alisin ang sea mines. Patuloy rin ang technical na negosasyon para sa mas permanenteng sistema ng paglalayag, kabilang ang pamamahala ng trapiko at seguridad. Samantala, nananatiling mahirap ang usapang pangkapayapaan ng Washington at Tehran habang patuloy ang panggigipit ng Estados Unidos sa ekonomiya ng Iran. Umaasa naman ang mga negosyador na makatutulong ang bagong hakbang upang unti-unting maibalik ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: 2026 season ng Philippine Football League magsisimula na ngayong Linggo. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Muli magbubukas ang panibagong season ng Philippines Football League para sa taong 2026-2027. Nakatakdang depensahan ng reigning champions Manila Digger ang kanilang titulo sa liga kontra sa mga koponan na Aguilas Yumak, Ascals Development Club, DH Cebu, Kaya FC Iloilo, Maharlika, Mendiola 1991, Philippine Army, Stallion Laguna at Tuloy. Ayon sa Philippines Football League Management, magsisimula ang liga sa darating na Linggo, August 30. Ito na magiging ikasyam na season ng PFL, ang primary professional soccer competition o top-tier league sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
23: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
22: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
4: Si Lope D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Sangguniang Panlalawigan ng Batanes, nagsagawa ng public hearing para sa panukalang Heritage and Tourism Code ng Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rodeline!
24: Nagkaroon ng pagdinig ang Sangguniang Panlalawigan ng Batanes para sa panukalang ordinansa na Heritage and Tourism Code kung saan aktibong nakilahok ang mga tourism officer ng mga LGU kasamang iba pang heritage and tourism stakeholders sa probinsya. Matapos ipresenta ng SP Committee on Tourism ang panukalang ordinansa, ay isinagawang open forum kung saan ilang mga rekomendasyon ang tinalakay. Kabilang rito ang rekomendasyon na magsagawa ng hiwalay na ordinansa para sa Heritage Code, lalo na't pareha sa nangangailangan ng komprehensibong nilalaman sa ordinansang dalawang sektor upang pangalagaan at mapagyaman ito. Sinangayunan ito na makalahok, ngunit sakaling panatilihin na iisa ang ordinansa ay kinakailangan na madagdagan pa ang mga alituntunin para sa Heritage Sector. Ayon sa Committee on Tourism, sisiguruhin na lahat ng mga komento at rekomendasyon na ibinahagi sa pagdinig ay masusing pag-aaralan upang masiguro na komprehensibo ang magiging saklaw ng ordinansa. Mula sa Bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aggressive Behavior and Safety Response Drill sinagawa sa Baguio City National High School. Ito'y upang sukatin ang kaandaan ng mga first responders. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
5: Nagsagawa ang Baguio City National High School ng kauna-unahang Aggressive Behavior and Safety Response Drill bilang paghahanda sa mga insidenteng maaring magbanta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Lumahok sa pagsasanay ang iba't ibang stakeholders tulad ng pulisya, Risk Reduction Management Office, Department of Education, City Health Services Office, Social Welfare and Development Office, Emergency Medical Services at mga pribadong psychologists. Layunin ng drill na masukat ang kahandaan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtuon sa mga insidenteng may kinalaman sa agresibong pag-uugali sa loob ng paaralan. Nakatuon din ang pagsasanay sa agarang pagprotekta sa mga estudyante at guro, maayos na pamamahala sa insidente, pagbibigay ng kinakailangang medical at psychological assistance at pagpapalakas ng koordinasyon ng mga responders. Ayon sa mga organizers, magsisilbing gabay ang resulta ng pagsasanay sa pagtukoy ng mga dapat pagbutihin sa school safety protocols at interagency response upang matiyak ang mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at kawaninang paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD Bicol at LGU ng Legazpi na mahagi ng food packs sa mga mangingislang apektado ng masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Swell Ann Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Swell Ann.
7: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol, katuwangan lokal na pamahalaan ng Legazpi ng family food packs sa tinatayang 300 mangingisda mula sa 70 barangay sa lungsod na naapektuhan ng masamang panahon sa isinagawang pamamahagi nitong Agosto 26 sa People's Park, Legazpi City. Ayon sa LGU Legazpi, bahagi ang naturang aktibidad sa nauna ng pamamahagi ng food packs para sa mga mangingisda at nakatuon sa mga natitirang hindi pa nakatanggap nito. Sinabi ng LGU Legazpi na ang mga food packs ay ipinamahagi sa mga mangingisdang naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shear line. Malaking suportaan niya ang mga ipinamahagi upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang mga pamilya habang nararanasan ng masamang panahon. Samantala, nagpasalamat si Orlando Olimpo, residente ng barangay Maslog sa DSWD Bicol, lokal na pamahalaan ng Legazpi at maging kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga tulong na natatanggap niya mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Anya, malaking bagay para sa kanilang pamilya ang mga tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Comelec Catanduanes, patuloy na sinusulong ang youth leadership at voter education para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rosie.
8: Isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC Katanduanes ang General Assembly of the Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Katanduanes State University sa Verac, Katanduanes. Tumalo rito ang mga opisyal at kinatawa ng COMELEC, DILG at Provincial Government of Katanduanes, mga partner agency at mga estudyante. Bahagi ng programa ang awarding of certificates sa 5 grupo ng kabataan na sumailalim sa Youth Voice Project, gayon din ang pagkilala sa mga partner agency. Isinagawa rin ang pre-COC filing orientation upang gabayan ng mga kabataan sa tamang proseso ng paghahain ng Certificate of Candidacy bilang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026. Layunin ng Youth Voice Project na ihanda ang mga student leader sa aktibong pakikilahok sa pamamahala, demokratikong proseso at paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng voter education, leadership, good governance at community engagement. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Katanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga produktong gawa sa niyog tampok sa Coconut Week Celebration ng pamalang panlalawigan ng Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: JP.
10: Itinatampok ngayong Linggo sa loob ng Kapitolyo ng lalawigan ng Iloilo ang mga produktong gawa sa niyog ng mga Ilonggo. Isinasagawa ito kasabay ng pagdiriwang ng 2nd Iloilo Provincial Coconut Week na magtatagal hanggang Agosto 28. Kabilang sa mga produktong gawa sa niyog na ibinibida sa aktibidad ang sinamak, jam, asukal, harina, uling at mga bag. Ang mga produktong ito ay dinevelop ng mga miyembro ng Coco Ilonggo Council at regular din na mabibili sa Coconut Philippines Hub na binuksan sa Iloilo noong nakaraang taon, alinsunod sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang industriya ng niyog sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LGU ng Dumanhog, Cebu, inimbestigahan ang pagkamatay ng isang bata. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
11: Siguro ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog sa lalawigan ng Cebu na nagpapatuloy ang imbestigasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng isang bata sa naturang bayan. Pagtitiyak ng Dumanhog Municipal Health Office, direkta silang nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Health Central Visayas sa pamamagitan ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESU, katuwang ang Cebu Provincial Health Office. Umapilan naman ang LGU sa pamamagitan ng kanilang alkalde na si Mayor Gungun Hika na hayaang matapos ang investigasyon at huwag basta-bastang maniwala sa mga nagpapakalat ng unverified information, lalo na sa mga nagsasabing ang measles rubella vaccine ang naging mitsa ng kamatayan ng nasabing bata. Hindi aniya ito nakakatulong upang mabigyang linaw ang nangyari, bagkus ito pa ang nagiging sanhi ng pagkakagulo at pagkakalito. Naiintindihan ni Mayor Hika ang pag-aalala at kalituhan ng mga magulang, kaya naman ay hinikayat ng LGU na magpunta at magtanong sa kanilang health center o di kaya sa kanilang pinagkakatiwala ang doktor. Base sa pinakahuling tala ng DOH Central Visayas as of August 26, 2026, nasa 19.5% pa lamang ng target na mabakunahan ang nakapagpaturok ng measles rubella vaccine o nasa 122,745 pa lamang ang nababakunahan mula sa kabuuang target na 630,240 na mga bata. Pinakamaraming nakapagpabakuna sa rehiyon ang Mandaue City na nasa 27%, sumunod ang Lapu-Lapu City na 23.3%, Bohol Province 19.8%, Cebu Province 18.9%, habang pinakakaunting nababakunahan sa Central Visayas ang Cebu City na nasa 16.6%. Umaasa naman ang DOH 7 at ang bawat lokal na pamahalaan na tumaas pa ang vaccination rate para sa nagpapatuloy na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libre ang serbisyong pangkalusugan inilapit sa mga magsasaka ng niyog sa Caraga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Reggie.
12: Isinusulong ng Philippine Coconut Authority Region 13 Caraga ang CFIBP Mobile Health Services upang mailapit sa mga komunidad ang libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga magsasaka ng niyog. Kabilang dito ang libreng medical consultation, dental at optical services, laboratory at diagnostic tests, gamot, salamin at iba pang serbisyo yung pangkalusugan. Saklaw ng Mobile Health Services ang mga piling komunidad sa Surigao del Sur kung saan layunin ang programa na mabigyan ng mas madaling akses sa serbisyong medikal ang mga magsasaka ng niyog at kanilang pamilya. Isinasagawa ang serbisyo sa mga itinakdang lugar sa lalawigan ngayong Agosto. Isinasagawa rin ang programa sa mga piling komunidad sa Agusan del Sur ngayong Agosto habang nakatakda naman ang pagpapatuloy ng Mobile Health Services sa Agusan del Norte sa Setyembre. Bahagi ito ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyong pangkalusugan sa mga coconut growing community sa Caraga. Bahagi ang programa ng Coconut Farmers ang Industry Development Plan o CFIDP na naglalayong suportahan hindi lamang ang kabuhayan kundi maging ang kaptanan ng mga magsasaka ng niyog. Hinihikayat ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa tatlong lalawigan na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan sa kanilang lugar at itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lalawigan ng Lanao del Sur, patuloy ang mga hakbang para matugunan ang mga ulat ng mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi siege noong 2017. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito report ni Nadif Haji Nabel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Nadif.
13: Isinagawa noong Agosto 25, 2026 sa Bigad Conference Room, New Capital, Marawi City ang ika-anim na pagpupulong ng Technical Working Group o TWG para sa identification and documentation of human remains sa Makbara Cemetery. Pinangunahan ng Provincial Government of Lanao del Sur ang pagpupulong bilang bahagi ng patuloy na hakbang upang matugunan ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi siege. Tinalakay sa pagpupulong ang mga update sa paghahanda at koordinasyon, partikular ang mga usapin na may kaugnayan sa mga pamilya ng mga nawawalang mahal sa buhay at sa nakatakdang pagkikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Sinuri rin ng TWG ang mga operational updates at iba pang kinakailangang paghahanda para sa identification, documentation at maayos na pamamahala sa human remains. Patuloy din ang koordinasyon ng grupo sa mga partner agencies at iba pang sektor na may kaugnayan sa proseso. Layunin ng TWG na matiyak ang maingat, marangal at maayos na proseso sa pagtugon sa mga concern ng mga pamilyang naapektuhan ng Marawi siege, lalo na sa mga naghahanap pa rin ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Association ng mga Philippine Animal Hospitals nagsagawa ng libreng veterinary mission sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Bless.
14: Nagsimula na ang dalawang araw na libreng veterinary mission para sa mga aso at pusa sa Mayor Vitaliano Agan Coliseum sa Tatuan, Zamboanga City. Isinagawa ito ng Philippine Animal Hospital Association at Animal Kingdom Foundation katuwang ang Office of the City Veterinarian upang mailapit sa mga pet owner ang serbisyong pangkalusugan para sa kanilang mga alagang hayop at maisulong ang responsableng pet ownership. Umabot sa 150 na pusa ang nabigyan ng libreng spaying at castration habang nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng libreng cat food at mga gamot para sa kanilang paggaling. Mayroon ding libreng anti-rabies vaccination para sa mga pusang hindi pa nababakunahan. Samantala, ngayong araw nasa 150 na pre-registered na aso naman ang nakatakdang mabigyan ng libreng serbisyo. Sa kabuuan target ng veterinary mission na umabot sa 300 na aso at pusa ang makinabang sa programa. Ang spaying at castration ay mga surgical procedure na pumipigil sa hindi planadong pagpaparami ng mga hayop at mahalagang hakbang sa responsableng pag-aalaga at pagkontrol sa populasyon ng mga aso at pusa. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, August 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
1: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo
4: sa training po kami sa DOST.
5: Sa DOST din.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo.

0: Philippine Standard Time, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ng Huwebes, August 27, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Tayo po'y sabayan napapakinggan sa 104.3 ni Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sabayan naman na napapanood sa live streaming ng mga social pages po ng nabanggit ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Huwebes. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Traffic update, hatid sa atin ni Jam Satira. Jam?
2: Magandang umaga po, Sir Alan Alanigi, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update muna tayo. Bigay po tayo ng traffic update mula sa EDSA. Simula po natin ang EDSA southbound ng EDSA Timog. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Montilipidad ay makakaranas po tayo ng moderate continuously moving. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Pituwasong po natin, hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue at EDSA Santolan, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Connecticut po natin, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas, ay may mabagal pa rin na daloy ng trapiko. Southbound lane po natin ng EDSA Ortigas, hanggang makarating po tayo ng EDSA Show Boulevard, ay makakaranas po tayo ng moderate continuously moving. Hanggang tuloy-tuloy na po ito nang makarating na po tayo ng EDSA Boni. EDSA Boni po natin ng southbound lane papunta ng EDSA Guadalupe ay makakaranas na po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. Guadalupe po natin ng EDSA, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala ay may moderately moving, continuously moving po tayo. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala at EDSA Magallanes southbound natin ay makakaranas tayo ng moderate, continuously moving. EDSA southbound ng Magallanes hanggang makarating ng EDSA top na tayo, eh makakarating pa rin na tuloy-tuloy na dalawin ng trapiko. Tumako naman po tayo sa EDSA northbound lane ng FB Harrison hanggang makarating po tayo ng northbound ng EDSA top ay makakaranas po tayo ng mabagal na dalawin ng trapiko. At paglalampas mo naman po natin hanggang sa makarating po tayo ng EDSA Magallanes ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na dalawin ng trapiko. Northbound lane ng EDSA Ayala hanggang makarating po tayo ng EDSA Madison ay makakaranas tayo ng mabagal na daloy ng trapiko hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang makarating tayo ng Ortigas. Ortigas natin ang southbound hanggang makarating na tayo ng Cubao ay moderately moving hanggang makarating po tayo ng EDSA Cumart. Paalala po sa mga motorista na may plaka mga kakatatapos mga 7 and 8 ay bawal po tayo lumabas ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. at ito po ay magbabalik ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kaming tawagan sa mga MDA Hotline 136. Ako po si Jam Satira mula sa MDA Metro Base. Magandang umaga.
0: Thank you, si Jam Satira. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo ay makikibalita muna sa Octa Research. Baka kausap natin Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
0: Yes, sir. Dito po sa isa sa mga latest na tugon ng mass survey ng Octa Research, lumito po na umaabot sa 72% ng mga adult Filipinos feeling safe sila sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga komunidad. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. David, sir.
3: Yes, magandang umaga again, Alan. At tama nga yung sabi mo, according sa survey ng Octa Research conducted noong July 4 to 11, na tinanong natin about yung public safety. Kung sa kanilang experience na nakaramdam sila ng public safety, 72% ang sabi oo na they feel safe in their neighborhood.
0: Mm-hmm.
3: May 68% ang sabi they're not afraid to walk alone at night.
0: Mm.
3: And 54% ang sabi majority, hindi sila nanganganib na may mga magnanakaw sa kanila family. So, generally, this is related to peace and order.
0: Yes.
3: And nakita naman natin na, andun naman, alam naman natin, you know, may sometimes yung mga masasamang elemento. Pero yung feeling of safety, yeah, maganda balita to, Alan, na na may feeling of safety ang ating mga anak, kababayan.
0: Okay. Yung unang aspeto, ang unang tanong sa survey, Dr. David, sir, yung tungkol doon sa ano ang pakiramdam nila pag sila ay nandun sa kanilang neighborhood. Ano? So, ito yung 72%. So, ibig sabihin, ramdam nila na sila ay ligtas, lalo tigit kapag sila ay nandoon mismo sa kanilang neighborhood, Dr. David, sir.
3: Tama yun. Na pag andun sila sa neighborhood nila, may pakiramdam sila na safety. At depende ito. Hindi naman natin tinanong kung anong neighborhood nila. So, depende ito kung saan yung tirahan nila. Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Okay.
3: Generally, noon, maganda yung public safety. Pero sa Metro Manila, actually, hindi siya pinakamataas. Unlike sa Visayas, nasa 84%.
0: Visayas.
3: Sa Mindanao, 71% ang nakaramdam ng safe in neighborhoods. Pero sa balance, sa balance Luzon, 72%.
0: Okay.
3: Sa Metro Manila, nasa 58%. So, more than average, or more than majority pa rin, ay nakaramdam ng safety sa neighborhood nila.
0: Okay. Tapos yung isang tanong, yung ang feeling safe sila na maglakad kahit gabi, kahit sila ay nag-iisa. Dr. David.
3: Mataas din yan. 68%. Almost 7 out of 10 Filipinos. And sa balance ni Song, sa Visayas at sa Mindanao, 72%, 71% ang sabi niyan. Mm-hmm. Sa Metro Manila, hindi kasing taas, 48%. Pero totoo naman, I mean, let's be real talk. May mga lugar sa Metro Manila na baka hindi ka dapat maglakad ng mag-isa sa gabi. Diba? Mm. I mean, alam naman natin yan. Let's not be, I mean, matagal ng ganyan yan, yung mga ibang lugar niyan. Alam natin yan as locals. So, kaya tayo mismo, hindi tayo pupunta sa mga lugar na yan na unsafe paggabi. Pero generally, by and large, maraming mga areas na, na, you know, you can feel safe na maglakad paggabi.
0: Ayun. At ito ay, yung mga respondents, umabot uli ng 1,200 respondents po ito, Dr. David, sir.
3: Yes, sir, Alan. 1,200 nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, face-to-face. And this is, sa alam ko, non-commissioned survey.
0: Okay. And yung margin of error nitong particular na tugon ng masa survey na ito, Dr. David, sir?
3: This is plus minus 3% yung margin of error.
0: Plus minus 3%. Ayun. Okay. Sir, Dr. David, salamat po ng marami ha, sa paghimay dito sa huling tugon ng masa survey na isinagawa po ng Okta Research Group, sir. Thank you so much po.
3: Maraming salamat ulit, Alan. As always, always ready kami to serve the public.
0: Opo.
3: Thank you. Good morning.
0: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay nasa 104.3 The Capital FM kami. At sabayan po napapakinggan ang programang Boses sa Sports Radio 918 kHz at ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 18 minutes, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense diyan sa CAR, Cordillera Administrative Region. Ang makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR at Cordillera RDRRMC Chairperson, si Sir Albert Mogol. Sir, good morning po.
6: Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, hingi kami ng update, sir, from your end dyan sa Cordillera Administrative Region. Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan,
6: sir? Dito po sa Cordillera, medyo nag-i-improve na po ang ating weather, no? Medyo yung cloudy skies na lang po at scattered rains.
0: Mm-hmm.
6: And thunderstorm sa hapon. Ito po ay coast ng southwest monsoon pa rin natin. And presently, wala naman pong weather system na nag-o-confront sa atin ngayon dito sa Cordillera region, kundi yung habagat lamang po.
0: Ayun, okay. Well, of course, tuloy-tuloy ang clearing operations doon sa mga naapektuhan ng mga landslides at pagbaha sa ilang lugar dyan sa CAR, sir.
6: Opo, sir. So far, sir, ang national roads po natin are being cleared of debris and possible. Ito pong main thoroughfare natin going to Baguio, ito pong Cannon Road is passable to light vehicles. Ito pong Marcos Highway ay remains passable to include yung Naguilian Road. At meron lang po tayong mga dalawang daan po, ano, yung Benguet, Vizcaya. Pero ito po yung nadadaanan naman, kaya lang po may mga road cut, yung road cut po dito sa Bicol, Ratinida, Benguet, and of course, Tabuk, Manawi, Bayat, Tanudan, Barley Road. Ito po yung dalawa na lamang po na reported na hindi pa po ito passable naman po, pero nag-one way po at meron tayong alternate route na ginagamit.
0: Okay, yung pong binanggit nyo na dalawang portions na nagkakaroon ng one-way, meron naman pong mga personnel na tumutulong at nagko-coordinate. Stop muna sa kabila, itong direction muna na ito ang dadaan. Yung mga ganun, sir, meron po.
6: Yes po, yes po. Ang DPWH natin ay naglalagay po ng mga, tawag sa kanila, flagmen, ano? Para po yung mga one-way daan ay nakokontrol po natin yung traffic.
0: Okay. Well, kumusta pong coordination natin? Of course, with the various local agencies within Cordillera Administrative Region. Pagdating ho sa mga clearing operations na ito, sir?
6: Ang lead po sa clearing operations, no, yung road clearing, is DPWH.
0: Ayun.
6: At katulang po din lang dito ang local government units. At meron pong mga available po na equipment. Actually po, na pre-identified naman na po natin during series of meetings, ano po yung mga areas na kailangan lagyan itong mga naka-preposition na po yung mga equipment. Kaya mananotice po na madali lang po ang ginagawang clearing operations. May mga naka-standby na po na mga heavy equipment po for road clearing operations.
0: Okay. Doon naman po sa aspeto ng mga kababayan natin na kinakailangang mag-evacuate muna sa mga evacuation center nitong lagdang mga araw. Sa ngayon ba ay balik bahay na ang mga ito o meron pa rin natitira sa mga evacuation center, sir?
6: As of yung huling report natin, ano, yung affected population natin is 76,145 families, of composed of around 245 persons in 437 affected barangays. Pero po, ang reported na lang po na inside the two evacuation centers are 41 families composed of 163 persons. Yan lamang po ang nasa loob ng evacuation center natin.
0: Opo. Ayun. So, dalawang evacuation center na lamang po. Saan po matatagpo ang mga ito, sir?
6: Dito po sa atin sa Benguet, ano, at sa Mountain Province.
0: Ayun. Okay, Benguet is already under state of calamity, Director Albert, sir, ano po?
6: Yep. Yes po, sir. At tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin sa kanila ng mga food and non-food items, ano. Lalong-lalo na po itong mga repair kit, no? Yung mga na-damage na bahay natin. Actually, there are sa buong Cordillera po, no, there are 295 damaged houses. 272 po yung partially and 24 po yung totally damaged. At ito po ay meron na po kami mga naibigay ng mga GI sheet, repair kit, hygiene kit, at family kit, no, para po sa magamit po ng mga municipalities po dito sa Benguet na po nangangailangan ng ganito. Ang isa pa pong naibigay namin yung mga tarpaulin, ano.
0: Opo.
6: Ito po, napalaking tulong po nito dahil po ito ay nilalagay natin doon sa mga areas na prone to landslide, no, para hindi na po mabawasan po yung bilis ng pag-saturate ng tubig. Malaking tulong po ito yung mga tarpaulin na nilalagay natin.
0: Mm-hmm.
6: At nalilesen na po yung mga incidents of landslide.
0: Okay. At siyempre, pagka ganitong nasa state of calamity, kumbaga mas mabilis ang access dito sa mga pondo na kinakailangang magamit sa rehabilitation ng mga affected areas po. Sir Albert, ano po?
6: Yes po, tama po yung sinabi ninyo. Pag kayo po ay under state of calamity, magagamit nyo na po yung inyong quick response fund. Ito pong quick response fund is this is 30% of the 5% ng ating era, no, from ng mga different municipalities and provinces.
0: Opo, so sa ngayon ang pinagagamitan rito, paano yung pagre-restore na ng mga na-damage, let's say ng mga riprapping, clearing ng mga kalye at iba pa. Mga infra.
6: Yes po, on the national level po, ang meron po tayong National DRM Fund, and under that meron po tayong Quick Response Fund. Ito po ay naka-lodge na po, no, sa, let's say, sa DPWH natin. At any one time there is a 2 billion standby fund, no, for that. Ito po ay nagagamit kaagad, kaya mabilis po yung mga ginagawang pag-repair po ng mga sinasabi natin na riprap, yung mga kailangan gawin, hindi po dumadaan sa normal na channel. Kasi po pagka yung normal repair na malakihan, and it takes time, no, para po mapondohan. Lalo, pero pagka po ito po ay dahil sa damage ng mga disasters natin, calamities, pwede po natin magamit yung quick response fund. Ganon din po sa Department of Agriculture, meron din po tayo nakalodge sa QRF.
0: Mm-mm.
6: Yes po, sa NIA, meron din po. at sa DepEd in case po na may masira mga eskwelahan. Kaya po mabilis po ang tulong dahil sa QRF po nito.
0: Ayun, okay. Yung nabanggit nyo na sa sektor ng agrikultura, of course, pag bigla gumuusapan ng Cordillera, nandiyan ang mga high-value crops, high-value vegetables. Sa aspetong yan, kumusta po ang epekto sa ating mga taniman at sa ating mga magsasaka, sir?
6: Yes po, isa po sa mga naapektuhan po nitong mga nagdaang habagat po, no, na brought about by yung mga weather system natin, yung mga dumadaan po na bagyo. Malaki po ang epekto sa ating agrikultura. At ngayon sa ngayon po, kasalukuyan pong kinoconsolidate natin yung datos, ano, nung damage to agriculture. Mabilis naman po ang tulong natin na ipaparating, no, sa ating mga apektadong farmers natin through our quick response plan. Pero ang una po talaga na nagbibigay and then it be followed by yung national government natin and also from available funds na nakalodge sa mga regional line agencies natin.
0: Mm-hmm. Okay. Sir Albert Mugol, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Cordillera Administrative Region Office of Civil Defense, sir.
6: Opo, meron lang po akong additional po.
0: Okay,
6: sige po. Ninyo,
0: of course.
6: Pa. Kasi ako rin po ang concurrent regional director sa Region 2.
0: Oo nga, sige
6: at,
0: nga
6: po. Opo, dalawa pong region ng aking nasasakupan. Dito po sa region 2, hindi naman po masyadong affected, ano, at ito po ay naging positive naman po yung effect kasi tumaas yung level ng tubig dito sa ating dams. Sa Magat Dam.
0: Opo.
6: Opo, na ito po yung source ng power generation natin. And ang concern lang po natin is yung stranded ng mga local tourists, no, sa Batanes. Opo. Ito po ay ina-address na po ng ating Philippine Air Force. At meron na pong naka-standby na aircraft para pukunin sila. There are, I think, 100 plus po, to be exact, no, 196 ang stranded po na persons po in Basco, Batanes. It is composed of local tourists. Meron din pong mga foreigners, ano, dalawa yung nasa report. At ito po ay ina-address. Pero yun pong ating Sky Pasada na open na po, meron na pong aircraft na bumabiyahe sa Batanes. At unti-unti na pong nasusolve itong problema na ito.
0: Okay. Yes, sir. Sir Albert, salamat ha ng marami mula sa inyo dyan sa OCD CAR at sa Region 2. Sir, salamat po.
6: Yes, maraming rin pong salamat.
0: Thank you, sir. Good morning, Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director Albert Mugol. Yan ho, ha mga kaibigan. Oras natin, 30 minutes makalipas ang 7 a.m. Ilan mo ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So, ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So, ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Lalo pong pinag-ibayo, mga kaibigan, ng Metro Manila Development Authority sa pakikipagdulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, of course, ang pagpapanatiling malinis ng mga daanan ng tubig dito po sa atin sa Metro Manila. At kaugnay niyan, makikibalita tayo direkta mula kay MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyo, mga tagapakinig.
0: Yes, sir. We understand na dito sa patuloy na pagpapalakas ng clearing operations sa mga waterways sa Metro Manila, ay nariyan mismo ang coordination na ninyo with the Tupad workers, you sector, eh, sir?
13: Opo, Sir Alan. Ang Tupad ay ibinigay sa atin ng DOLE at tayo nagsusupervise at nagde-deploy sa kanila.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, itong bilang ng mga Tupad workers na kumbaga ipinamamahala sa atin, sa inyo, sa kasalukuyan sa Metro Manila Development Authority, more or less, ilan po itong mga nakakatuwang ng MMDA sa aspetong yan, sir?
13: 10,000 po ang slots na ibinigay sa amin at ito po ay staggered naman ang deployment. Hindi naman 10,000 kaagad yan sa isang bagsakan lang.
0: Yes.
13: Pero may 10,000 slots, ang budget ay para sa 10,000 people sa Tupad. Mm-hmm. Ang ibinigay ng DOLE sa amin.
0: Yes, sir. 10,000 Tupad workers maximum, sir?
13: Opo, yun po ang base sa budget.
0: Ayun, okay. So basically, itong mga ito ay tumutulong halimbawa doon sa aktual na paglilinis ng mga daanan ng tubig natin, GM, sir.
13: Yes, Sir Alan. At sila ay under supervision. Nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder. Literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan.
0: Oho, at siyempre, ang mga ito naman ay initially dinedeploy doon muna sa mga areas na mas nangangailangan ng clearing operations po na waterways o declogging operations, sir.
13: Opo, sir. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng additional manpower at doon natin sila unang inilalagay, sir.
0: Okay. Sa kasalukuyan, sir, base sa inyong ugnayan din with the LGUs, with the Metro Mayor's Council, alin po yung mga generally identified na posible pa rin magkaroon ng pagtaas ng tubig baha kapag matindi ang volume ng pagulan, sir?
13: Sir, kasi base naman talaga sa geography, ano?
0: Yun.
13: Geography talaga yan. At nakikita natin talaga sa environmental conditions. So, ang malalag para sa mga waterways natin, ating tinitingnan. At pagkatapos, dito nga naman ang mga engineering interventions na ginagawa ng pamahalaan. So, lagi natin binabantayan. Kaya nag-deploy tayo, nagpre-preposition tayo ng mga assets natin for rescue and evacuation operations if ever na may mabigla na naman na mas sobra, ma-overwhelm at mas malakas kaysa sa expected ang magiging pagulan. So, sa atin naman, may mga areas tayo na tinitingnan din na inobserbahan dahil tatlo nga ang ating basihan ng pag-evaluate ng ating effectiveness ng flood control or flood mitigation operations, yung lawak ng pagbaha, yung lalim ng tubig, at yung bilis ng paghupa. So, ito sa sunod na habagat or sunod na bagyo or weather disturbance, yan na naman. Obserbahan na naman natin at pag-aralan kung ano pa ang kailangan natin improve. Pero we are hoping na kung hindi naman ganun kalakas ang ulan, dapat wala ng baha.
0: Opo. May nag-text po rito, Yusek Torres, sir. Meron din po bang sinasagawang mga dredging ng mga ilog natin para lumalim naman ang mga ito at mas maka-accommodate ng mas malaking volume ng tubig? Yusek, sir.
13: Opo, sir. Actually, tuloy-tuloy yung dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Parañaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan sa, hanggang sa may area ng Muntin Lupa.
0: Opo.
13: Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na bumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
0: Ayun, okay. Yusek Torres, sir, mensahe uli sa mga nanonood ngayon at nakikinig para naman lahat tayo dapat nagkakaisa sa adhikain natin na mapigilan ang pagbaha sa ating mga lugar. Please go ahead, Yusek, sir.
13: Salamat sir Alan at gusto ko lang ipangayos uli sa ating mga kababayan. Ang trabaho natin laban sa baha, traffic at basura ay joint na trabaho at joint na adhikain at gawain ng gobyerno at ng mamamayan. Ang gobyerno ay may obligasyon na gumawa ng sistema para ito ang tao naman sana ay makipag-cooperate at maging part ng solusyon at hindi magdadagdag sa stress ng mga sistemang ginagawa ng gobyerno. At sir Alan, sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandiyan.
0: Yes sir, salamat po na marami. Yusek Torres, sir.
13: Salamat sir.
0: Yes sir, good morning. Undersecretary Nicolas Torres III, ang spokesperson at general manager ng Metro Manila Development Authority. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Food Authority. Kumustahin natin yung kanilang mga warehouse at syempre yung mga imbaka ng bigas and ganun din yung pagsasagawa ng isang nationwide rice auction. Ha? Alamin natin ang detalye niyan maya-maya. Makakaugnay ho natin si NFA Administrator Larry Lacson. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa.
16: Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority. Makakausap natin ang boses mula po sa NFA, Administrator Larry Lacson. Admin, sir, magandang umaga po.
20: Hi, good morning at magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na sa pamamagitan ng isang tawag nyo, Nationwide Rice Auction, ay inaasang mapapaluwag natin ang space o espasyo sa ating mga warehouse all over the country, Administrator Lacson, sir. Update lamang po sa aspetong yan.
20: Opo, tama po yun, no? Buong 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging successful dyan dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000, ay dadaan sa third process, no? Ito yung tinatawag nating negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito at para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
0: Okay, ibig sabihin i-auction ito ano sa pribadong sektor tapos pag nabili na nila sila na ang bahalang magbenta nito ika nga sa mga mamamayan natin sa mga mamimili, sir.
20: Well, tama po yun. Pwede nilang ibenta, pwede nilang i-process. Kahit ano na po ang gawin nila doon after nila mabili. Pero ito pong process natin, bago po yan na uwi sa auction ng mga private sector, kahit sino po pwede sumali dyan.
0: Opo.
20: Farmer co-ops, individual farmers, may business, and private entities. Una po, in-offer muna natin yan sa ating mga government agencies and GOCCs, no? Na may gusto. Wala pong may gusto, kaya nauwi po doon sa auction sa private sector. At tama po kayo, after po yan ma-consummate, meaning makuha nila, mabayaran po nila, nasa kanila na po kung paano po nila yan i-dispose.
0: Okay. Itong target na volume ng bigas na i-auction, o ngayon yung binabanggit nyo, ano, negotiated auction, anong gaano karami? Ano pong volume nito, Administrator Lacson, sir?
20: Ito po ay nasa 37,000 metric tons kabuuan. Ito po yung ating mga aging rice na ayon sa batas, pwede na pong ipa-auction at para maiwasan ang pagkasira o pagkasayang.
0: Mm-hmm. And yung ganitong volume na kung sakaling may ipapa-auction na lahat, this would bring about mas malaking espasyo na para sa incoming na supply naman ng bigas para sa ating bansa, sir.
20: Tama po yun, tama po. Yan po, ano na yan, volume na yan will represent ng around 7% na magiging free space sa ating bodega, no? So malaking bagay po yan. At agape po niyan ay yung tuloy na paghiling natin na talay para may pamahagi, no, sa DLWD at sa ating mga 20 bigas sa program. So malaking pong porsyento ang milling ay makakapagpaluwag din po sa ating mga bodega.
0: Ayun. Okay. Sa isang puntos pa po, Dr. Lacson Sir, ano ho? We understand that si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., meron ho siyang inianunsyo na ang pagbili ng NFA ng wet palay ay 21 pesos per kilogram. Ito yung direktang pagbili sa mga magsasaka mismo, sir?
20: Ay, tama po yan. In-announce po ni Secretary Tico, no? Na 21 fresh. Yan po ay aming ipapatupad at yan po ang aming magiging benchmark. At the same time, pagdating naman po sa dry, 27 pesos per kilo. Mm-hmm. Kaya lang, gusto ko lang din ano, no, liwanagin para okay, hindi po tayo masyadong sobra naman mag-expect sa National Food Authority.
0: Opo.
20: Makakabili po kami ng wet palay doon po sa mga lugar o warehouses namin na meron po kaming kakayahan magpatuyo. Mm-hmm. Meaning, meron po kaming mga dryers, no?
0: Mm-hmm.
20: Kung doon po sa warehouse na wala kaming dryers, eh, paumanhin po, talagang kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet, no? Kanya ini-encourage natin, kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maganap ng pwedeng marentaan na drying facilities. At kaakibat pa nun, no, sa pagpakaluwag ng bodega, nagre-rent din tayo at nanghiram ng mga warehouses sa mga local government units. Sa kabuuan ngayon, nasa 65 additional warehouses nationwide ang ating naiko-contract at nahihiram, no? Sa para pagdanda na rin ito sa ating wet season harvest.
0: Opo. At ito nabanggit nyo na 21 pesos per kilo ang bilihan ng wet na palay. This is a lot higher compared to the previous price na 17 pesos lamang per kilo ng wet palay.
20: Well, tama po yun. Malayo po ito doon sa dating bilihan ng wet palay. In fact, nung nakaraang taon, no? Same period last year, yung wet season last year.
0: Opo.
20: Aba, bumaba pa po yan ng 8 hanggang 10 piso, no?
0: Mm.
20: Nalugi po talaga ang ating magsasaka noong nakaraang taon. Pero ngayon, iyan po ang programa ng pamahalaan. Hindi natin nahayaan na malugi ngayon ang ating magsasaka. Kaya, ang discounted po ng National Food Authority, maaga pa lang, umpisa pa lang ng anhen, iseset na po namin yung tono ng presyo, no? 27 linen dry, 21 for wet, no? Kukumputin na lang po natin yan kung gaano ka wet or gaano ka dry. So, yun po, inaasahan natin na ito'y makatulong sa ating mga magsasaka na ano din, tinamaan din itong mga napakataas na presyo ng
0: opo,
20: fertilizer, yes, ng krudo. So, nauunawaan po natin yan. Yan po ang direktiba ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko na lahat ng paraan ay dapat maasistihan ang ating mga magsasaka.
0: Mm-hmm. Okay, nabanggit nyo yung, of course, yung presyo ng inputs ay tumaas. Tapos nagkaroon din tayo ng ilang mga matinding bagyo at pagulan in most parts of the country. Ito pong mga ito, ito ba'y naka-apekto kahit papano dito sa buffer stock ng bigas natin sa bansa? Good for how many days po ba ang buffer natin sa kasalukuyan, Dr. Lacson, sir?
20: Oh, okay. Doon sa unang tanong mo kung naka-apekto ba ito sa ating buffer stock, itong nagdaang bagyo
0: opo,
20: at baha-baha, no?
0: Yes, opo.
20: Sa tala kasi ng DA, mahigit 1 billion ang naging damage ng palayan natin. Palay pa lang yan. No? Kabuuan yata nasa buong agrikultura, nasa 1.9 billion.
0: Opo.
20: So ito makaka-apekto in the sense na medyo kukunti ang ha-harvesten, no? Doon sa mga tinamaan ng yes, itong kalamidad na to, no? Pero kung titingnan mo na macro numbers, kasi kami sa National Food Authority,
0: opo,
20: we can only buy base sa pondo na ibinigay sa atin, we can only buy as much as 5% ng total harvest. So, sa ganung tema, mukhang hindi naman kami maapektuhan in terms of buffer stocking.
0: Okay.
20: Itong darating na anihan, no? Mm. At dun sa pangalawang tanong mo, ilang days ba ang ating buffer stock? Nagpako tayo ng matagal na panahon sa 9 days dahil ginigiling pa natin ang palay noon. At ngayon, bumaba na to 8 days dahil pinapaspasan po natin nga ang paglabas ng bigas through DSWD o CD, LGUs at doon sa 20 bigas meron na. Kasi gusto natin lumuwag ang ating mga bodega, siguro up to mga 25% na lang ang ilaman ng bodega para nang sa gayon, maluwag na maluwag ang ating mga bodega pagdating nitong anihan sa tag-ulan.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Dr. Lacson, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula po sa inyo sa National Food Authority, sir.
20: Wala pong anuman at maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you and good morning.
0: Thank you and good morning, sir. National Food Authority Administrator Larry Lacson.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 53 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod, ngayong umagang ito ng Thursday. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, humahabol ang report mula po sa Bureau of Fire Protection. Itong isang senior officer ng Bureau of Fire Protection, iniimbestigahan na rin dahil sa pagkakasangkot sa umano'y slot for sale scheme. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark. Well, try natin maka-reestablish ang signal with J. Mark Dagala. Ha? Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ayan, okay na ang signal ni J. Mark Dagala. J. Mark, good morning!
22: Boss Alan, nanganganib ng sumabit ang isang senior officer ng Bureau of Fire Protection matapos siyang pangalanan ng naarestong kauan ng BFP na sangkot sa slot for sale scheme sa naturang ahensya. Ito ang lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasunod na rin na magpapatuloy na case build-up matapos ang ikinasang operasyon sa Pampanga ang kay CIDG Regional Field Unit 3 Police Colonel Grant Golod. Gumagamit umano ng dummy Facebook account ng BFP official na may rangkong Senior Fire Officer 1 at sa isang tinatawagan ng mga aplikante na nakapost sa FB page ng BFP. Kapag may sumagot, sinabi ni Golod na doon ang umano nagsisimula ang transaksyon at pag-aalok ng backer kapalit ang pera. Sa unang apat na biktimaan niya, nakakulumbat ang suspect ng tig 100,000 pisong halaga ng pera. Habang ikalimang biktima naman ay kalahating milyong piso ang hinihingi ng suspect subalit nagkatawaran hanggang sa mabumaba ito sa 300,000 piso. Diyan na nagsagawa ng entrapment operation si IDG na nagresulta naman sa pagka-aresto ng suspect na ngayon naharap sa kasong robbery extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 27, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Sa ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Mark Bukirion at si Jomari Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738. AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
24: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
25: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
27: sino nagturo
26: sa training po nag-training kami sa DOST.
27: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.